0: kasama ang besyan bayan, DJ Jaiho.
1: Yup!
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nagpahayag ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamahalaan at mamamayan ng Nepal matapos sa malakas na flash flood at pagguho ng putik na tumama sa hangganan ng Nepal at Tibet. Umabot naman sa higit 150 mga katao ang naasawi sa sakuna at inaasahang madaragdagan pa ito habang ipinagpapatuloy ang search and rescue operations. Ayon naman sa Malacanang, wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o kaya nasugatan, ngunit isang Pilipino ang kasalukuyang kabilang sa listahan ng mga missing persons na inilabas ng Nepal Tourism Board. Batay sa tala ng DFA, may 128 na mga Pilipino sa Nepal habang 18 naman ang nakatalang OFW sa bansa. Pinaniniwalaang sanhi ng sakuna ang pagkabitak at pagguho ng bahagi ng isang glacier sa kabundukan ng Nepal na nagdulot ng malakas na pag-agos ng tubig, putik at mga debris.
0: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, binigyang diin ng palasyo na malaki ang pagkakaiba ng paggamit ng mga bayani ng pseudonym noong panahon ng revolusyon at ng mga alias na nakalagay sa mga resibong isinumite ng Office of the Vice President o OVP para sa confidential funds. Ayon naman kay Palas Undersecretary Claire Castro, ginamit ng mga bayani ang kanilang mga alias upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan habang nakikipaglaban para sa bayan, hindi para magtago ng mga tumanggap ng bayad. Ang pahayag ay tugon sa pagkahalintulad tulad ni Senator Robin Padilla sa mga alias ng mga bayani at sa mga pangalang lumitaw sa mga resibong kaugnay ng confidential funds ng OVP. Dagdag pa ni Castro, kilala at totoong mga tao ang mga bayaning gumamit ng mga pseudonym o mga alias, samantalang hindi pa napapatunayan kung totoong tao ang ilan sa mga pangalang nakasaad sa mga questionableng resibo. Samantala, muling uminit ang usapin matapos lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang tulad ng Antonio Pagong at Timon Andrew Pusa na nakatanggap umano ng tig 100,000 pesos mula naman sa confidential fund transactions ng OVP.
0: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, hiniling ng legal team ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman na ibasura ang reklamong inihain laban sa kanya kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Attorney Fajardo, wala umanong matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa tinasabing kickback scheme. Igriit din niya na ilang dating testigo kabilang na ang itinuturing na pangunahing saksi sa kaso ang umatras na sa kanilang mga pahayag. Dagdag pa ni Attorney Fajardo, walang dating opisyal ng DPWH, contractor o iba pang sangkot sa mga proyekto ang tahasang nagturo kay Congressman Romualdez. Samantala, sinabi ng abogado na hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ng mga bagong testigong iniuulat na haharap laban naman daw sa dating House Speaker.
0: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang ating mga mainit na balita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
3: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Sumayon.

0: Masam bau.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Teka lang, wala pala yung bed saglit. Ay, magandang umaga po mga ka-vibes.
2: Ano gagawin mo?
3: Alam mo, teka lang.
2: Ano? Oh, hindi ko pa alam. Sige,
3: lalalilan kasi hindi inayos.
2: Ay, ka-vibes! So, walang pasok today yung iba nating ka-vibes, ha? Oo, kaya naman, tuwang-tuwa sila ngayon. Ang sarap ng buhay, humihigop ng mainit-init na kape. Ay, habang sumusubo ng malunggay pandesal.
3: Malunggay pandesal talaga ba? Oo. Eh di wow!
2: Napakalupit naman talaga! O di ba, nairaos, nailusot?
3: Ka-vibes, kasama mo na ang nag-iisang baby ng bayan ngayong araw ng Biyernes, August 28! Ba't ganun? Ayon. Oo, August 28. Diyos ko po!
2: Sino ang kasama nila?
3: Ba't naiba na naman?
2: Kaya mo yan.
3: Kasama mo naging sa baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makalit mo dito, si Ranjo Kika!
3: Ay!
2: Hindi ka marunong kumalikot, ha? Oo, kalikot!
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga!
2: Favorite vibe!
3: Magandang umaga po mga ka-vibes! Araw na ng Friday, maulan-ulan. Ingat-ingat.
2: Oo, madulas-dulas. At baka magkamali ka, mapunta ka sa iba.
3: Ay, oh my goodness. Ka-vibes, ngayong araw ng Friday, ha? Huling araw na ng pag-aanap buhay ng mga ka-vibes natin, kalimitan, ha? In general. Pero huwag kayong mag-alala kahit na may trabaho pa tayo, itatawid natin ang araw na ito.
2: True, lalo.
3: Kasama namin kayo.
2: Oo, diba? At ilang araw na lang, patapos na ang Agosto, patapos na ang Ghost Month.
3: Tatawid na tayo ng
2: Bear Month! Ay, sisilip na si
3: Santa Claus. At si Jose Marichan.
2: At si sino?
3: Mariah Carey.
2: Ay, oo naman. All I want for Christmas is you. Hey. Diba? Papasayahin namin ang araw ninyo ngayong Friday. Dahil meron kaming makakasamang bisita mamaya.
3: Ay!
2: Kiko! Sino nga ba ito?
3: Ito ang nagpapahinto ng lahat ng obstruction sa kalsada. At kapag nakita mo siya, talagang mag-go-go-go ko talaga.
2: Ay, talaga naman. Para ka tatarantahin na hindi mo alam ang gagawin mo kung ikaw ay hindi sumusunod sa batas trapiko.
3: Yan! At kung ikaw ay pasaway sa kalsada, nako, ikaw talaga ay mag-go-go-go sa violation. Walang iba kundi si Gabriel Go!
2: Makakasama natin sa mamaya ka-vibe sa Les G's at sa mga pwedeng mag-SKL.
3: Yan.
2: Oo.
3: Makakasama natin siya doon.
2: Oo, true. Siya ang magbibigay ng ano.
3: Payo.
2: Oo.
3: First time to ever, ka-vibes.
2: Oo, puro payo ng kalsada yung binibigay niya. Tingnan natin sa buhay at pag-ibig.
3: Yan. Dito natin masusubukan ang talagang tataas galing ng isang Gabriel Go kaya, sa radyo.
2: Kaya abangan nyo yan, ka-vibes. Sa Les G's, nandito siya. Live din tayo sa ating social media.
3: Yan.
2: Sa 92.3 FMR, Manila.
3: At magandang umaga din, ha? Aabangan to mamaya ni Bianca ng San Mateo Rizal. O Bianca, mag-antay ka.
2: Sino yan? Amo yan, no?
3: Hindi!
2: Kapitbahay ng... Ha? Anong kapitbahay ng San Mateo?
3: Montalban?
2: Oh, di ba?
3: Hoy, the vibes! Hanggang alas 12 tayo magkakarinigan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit mong tito, si Ranjo Kika!
3: Ay,
2: kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM!
2: Ka-vibes sa Sound Trip, ang lupet!
3: Ang oras!
2: Oras nga ni 8:22!
3: Gising!
4: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Diba? Ang pinakamasarap na pares na matitik pa nyo.
1: Masabaw.
0: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo! Happy Birthday!
5: Happy Birthday!
4: Kaya naman, tara! Kanta na!
6: Happy Birthday!
4: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday!
4: Sana'y mabusog nyo kami, yeah baby! Ngayong araw ng Biyernes, August 28, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiriwang na kanilang araw ng kapanganakan, sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon? Aba, maligayang karawan sa'yo!
7: Excuse me po.
4: Ayan, o, di ba si Jamie? At ito sa yay!
8: Hello!
4: Sino-sino nga ba ang aming mga birthday ngayon?
8: Siyempre, simulan natin dito sa mga paborito nilang artista. Ito, dito muna tayo. O, kamukha ko daw to eh. Naniniwala ka ba?
4: Oo. Ayaw nga!
8: Ay, parang napilitan naman.
4: Oo
8: nga! Happy birthday kay Max Collins!
4: Hoy, Max Collins! Happy birthday!
8: Pagdating naman sa mga player, wow player, pero this time tennis player. Boring!
4: I miss you, baby!
8: Ay, taray, senior yard. Ayan, nagsaselebrate ang kanyang kaarawan walang iba, si Trit Huey.
4: Hoy, Trit Huey, happy birthday!
8: At ganun din ang Filipina actress at commercial model. Napakaganda naman talaga. Super Latina. Super walang Latina. Iba, Sofia Andres.
4: Hoy, Sofia Andres! Happy birthday! At maligayang kaarawan din, live mula sa San Mateo Rizal, walang iba kundi si Bianca Celina. Happy birthday!
8: Happy birthday sa'yo!
4: Bianca, happy birthday!
8: Oo, happy birthday din sa'yo, Judy Garcia, got my tan!
4: Happy birthday! At maligayang kaarawan din kay Like Rose Martinez de la Cruz.
8: Happy birthday! Kamusta ang handaan dyan sa inyong bahay? Maligayang kaarawan sa'yo, Bell Hart.
4: Happy birthday, Bell Hart! Yes. Maligayang kaarawan din, happy birthday, Jeneline Jose! Happy
8: At syempre, birthday. Bago lumabas sa mga TikTok na ganyan, musically, ito yung mga ano eh. Ito yung mga OG pagdating sa YouTube.
4: Uy.
8: Oo, walang iba, nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Si Rodville Macasera. Rodville, happy birthday sa'yo!
4: Happy birthday! Lumas na ang plema, happy birthday! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng panganakan, happy birthday po sa inyo!
8: Oo, ay, nakikinig sa akin ngayon sa biyahe na.
4: Sino?
8: Papunta na dito.
4: Ang
8: nag-iisang Gabriel Go!
4: Gabriel Go, Sir Gab! I miss you, sir.
8: Ay, wow! Ready ka na ba, Sir Gab, na masira ang araw mo kasama kami?
4: Handa ka na ba masira ang pagkatapos?
8: Ay, hindi naman! Magkukulitan lang tayo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, ngayon pa lang isave na ang aming numero.
4: Yeah.
8: 0954-406-1967.
4: Nako, excited na ang lahat ng ating mga ka-vibes na mapanood at mapakinggan para sa kanyang SKL!
8: Share ko lang!
4: Si Sir Gabriel
8: Go!
4: Talagang go!
8: True! Walang mag-stop-stop pa. Go lang ha!
4: Tama! O diba, Bianca Celina, go lang, di ba?
8: Taray, kanina mo pa binabanggit ang paulit-ulit yan, no? Siguro nagpapa-impress ka na naman sa EA mo, na bagong EA mo yan, or sura ko.
4: Excuse me, hindi ako
8: bakit? Sino?
4: Sa aming pagmamalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
8: At ang makulit mong tito si Radyo Giga!
4: Ano?
8: Ay, kalikot!
4: Dito lang sa 92.3
8: FMR! Kabahal sa sound trip!
4: In love ka, no?
8: Ha? At Dog, oh, dali na.
4: The Vibes, ang
8: Lupet!
4: 92.3 FMR, favorite music radio. The Vibes, ang Lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: Sumisigaw na naman, bababa na naman, galing Montalban, Rizal, ay! Papunta lang Quezon City kahit maulan.
1: Grabe naman.
0: Why?
1: Kasama nyo na at kasama nyo pa rin ngayong umaga hanggang alas 12 na tanghali at nag-isang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit po dito, si Radyo Kika! Ay, kulikot!
1: At eto na nga!
0: Alenang, eto na nga!
1: Naku po, mga ka-vibes ha, nagpaalala po ang pag-asa na may namumuupong bagyo na mas lalo pang palalakasin nang o ang habagat. Oo.
0: Ay, buti pa ang pag-asa. May pag-asa sa'yo. Walang pag-asa.
1: Ay.
0: Oo. Pero ito nga, to be serious, kailangan natin maging alerto at maging handa.
1: Correct. Dahil po magiging maulan sa Luzon, mga ka-vibes ha, at sa kalurang Visayas, simula po ngayong araw,
0: Agosto 28.
1: Oo, dahil po sa habagat na palalakasin pa na namumuong bagyo sa Northern Philippines. Opo, sa hilagang bahagi po ng bansa. Kaya po, yung asahan na po natin na over the weekend ay talagang bubuhos ang malakas sa pag-ulan sa maraming parte po ng Pilipinas. Marami po tayong mga lakad na maaari pong maantala at may mga bagay po na makakansila. Kaya po paghandaan po nating maigi ito. At yung ating tahanan, of course, ay ihanda na rin po natin. Kasi maraming pagkakataon na rin na DJ May na tumila na yung mga tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
0: Usulhan ito mga nakailang araw. Kaya naman sunny day. Pero dahil nga dito sa namumuong habag at na may kasamang bagyo, ito na.
1: Ito na
0: rainy season na naman. Magre-relapse ka na naman.
1: Oh my God. Alam mo, hindi na tayo pinatahimik talaga ng mga pag-ulan, ano? Kaya sabi nga nila, buong Agosto, ulan ng ulan.
0: Actually, walang pahinga. Buti pa yung ulan, walang pahinga. Ikaw ba namamahinga ka? Bakit parang hindi ka namamahinga, no?
1: Mga pahinga
0: parang ginagabi-gabi mo, no?
1: Oo,
0: ang pagkain ng midnight snacks.
1: Sagot ng sagot.
0: Ano ba dapat ang paghandaan nila pag ganitong may papasok na namang bagyo?
1: Ito dapat nating paghandaan at dapat nating gawin mga ka-vibes. Siyempre, maghanda tayo ng tinatawag nating go bag. Kung meron po tayong budget, kung makapagpundar po tayo ng go bag, ito po yung naglalaman ng mga esensyal. Yung mga pagkain na dilata, yung mga nakapack na inumin, at yung mga po pwedeng ready to eat na pagkain. At syempre, lagyan din po natin ng mga extra damit,
0: flashlight,
1: posporo, at kung ano-ano pa na pwede nating magamit.
0: Power bank!
1: Number one yan. Dahil tayo nabubuhay na sa teknolohiya ngayon. At iba pang mga bagay na po pwede po nating magamit. Yung mga medical
0: na kailangan, gamot.
1: Gamot. Yan, paracetamol, number one yan. Ibuprofen, at kung ano-ano pa na pwede nating mapakinabangan kung tayo po ay malalagay sa emergency.
0: Totoo. Kasi hindi natin masabi, baka biglang mag-blackout. At least handa rin tayo. At kung bumahaman, handa pa rin tayo, may makakain pa rin tayo. At syempre, huwag kakalimutan mga raincoat, payong, bota. Oo, at huwag mo kalimutan mag-move on kahit umuulan, ha?
1: Bumabagyo na yung panaisip mo.
0: Oo, diba? Sinasabay mo ang pagdulo ng luha mo sa pagpatak ng ulan!
1: Okay, huwag naman ganun.
0: Ikaw ba, naka-move on ka na? Hotdog. Bakit di mo masagot, no?
1: Nino.
0: Nakapag-move on ka na?
1: Oo naman.
0: Paano ba mag-move on ng isang kiko? Paano kapag kasabay nito ang bagyo? Sige nga.
1: Saglit nga. May item tayo, di ba?
0: Oo, yun nga. Pinapasok ko nga. Relevant naman na. Paano mag-move on sa kasagsagan ng bagyo? Pasok yan. Pasok sa topic natin yan. Sagutin mo.
1: Nino. Wala na tayo oras.
0: Hindi, may oras pa tayo. Choice mo lang, ayaw mo lang sumagot. Alam mo, ang boring mo kasama, hindi ka marunong sumagot. Pero pag may mga bagong babae na gusto mo makilala, ang bibilis mong sumagot. Pag pinag-uusapan natin yung past mo, ayaw mo kapatin.
1: Nagpasok tayo! Hoy, nagpapanin pa rin kami mga ka-vibes!
0: Kasama natin ang nag-iisang Gabriel Go! Susunod na yan, kaya isave na ang numero namin 09544061967.
1: At ang tabayanan nyo ka-vibes ha, mamaya si Gabriel Go dahil mamaya sa ating SKL!
0: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kwenta, makakasama natin siya. Siya magbibigay ng inyong mga ng payo sa iba't ibang aspeto ng buhay.
0: At syempre, pag-uusapan din natin road safety, especially ngayon na madulas-dulas ang kalsada. Ay, sana all madulas.
1: Sabi, magbabalik. Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang makulit mong dito, si Radyo Kika.
1: Ay!
0: Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FM on
0: The Vibes, the sound trip.
1: Ang Lupet.
0: Oras natin ka Vibes, 9:24.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
4: Ang Lupet.

0: fights the trend.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Ano ba?
5: O, di ba? Sayang yung effort mo ng sigaw. Parang galing sa ano?
4: Hindi pala narinig.
5: Oo, parang galing dun sa, ano tawag dun? Yung malalim na ano ha? Kuhaan ng tubig? Hindi, balon!
4: Ano ba yan?
5: Balon na supot! Supot yung tunog!
4: Balon.
5: Ano din iniisip mo eh? Patapusin ha?
4: Kasi, patapusin nyo dahil alas 10 na, naku, eto na! Susunod na ang pinakaabangan ninyo talagang SKA!
5: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenta, live and special edition!
5: Wow! Dahil may makakasama tayo ngayong umagang ito!
4: Ay, talagang itong taong to ang controversial, hinahangaan, kinatatakutan pero may puso.
5: Naman, yun ang importante, di ba? Yung alam mo, ano, masungit, pero ang totoo, soft-hearted pala. Parang ako, malambot. Ang puso.
4: At eto na nga. Ako, ang taong ito talagang pag nakita mo, hindi ka pa pwedeng mag-obstruct dahil talagang mapapag-go-go-go ka.
5: Ay, sino ba to?
4: Nako, eto na! Mamaya!
5: Oo, abangan na lang nila.
4: Pero kaya magkita natin eh. Walang iba. Galing sa MMD. Eh, syempre, isa sa mga bossing ito. At talagang nagbibigay serbisyo publiko sa lahat ng mga ka-vibes. Gabriel
5: Go! Abangan niyo dapat yan, ka-vibes, sa
4: sa ating SKM.
5: Share ko lang, kaya isave na ang aming mga numero. 0954-406-1967.
4: Sa aming pagbabalik, diretso na kagad tayo kasama si Sir Gabriel Go. Dito lang sa 92.3 FM.
5: Ka-vibes sa Soundtrip ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
3: ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, or magandang umaga rather mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hindi pa pinagbabawal ng pamahalaan ang Facebook. Ngunit itinutulak nito ang mas mahigpit na hakbang laban naman sa fake news at mga nilalamang nag-uunjuk na karahasan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nakikipagtulungan naman ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng mga maling impormasyon, kaya wala pang nakikitang malaking problema rito ang administrasyon. Gayunman, sinabi ni Castro na nananatiling bukas ang pamahalaan sa posibilidad na pagbabawal sa ilang social media at gaming applications kung mapapatunayan na nakapagpapalaganap ang mga ito ng disinformation at karahasan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaugnay nito, nakatakda makipagpulong sa mga opisyal ng Meta sa Singapore, si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda upang talakayin ang mas mabilis na pagpapatanggal ng mga mararahas at mapanilang na online content.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, hinamon ng palasyo si Davao City Representative Paolo Duterte na ilabas ang mga dokumentong magpapatunay na totoo at nagawa ang mga flood control projects sa Davao City. Ito'y matapos questionin ni Duterte ang pahayag ng Office of the Ombudsman na tinawag ang Davao City bilang epicenter ng mga umano'y anumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, makatutulong ang mga dokumentong sinasabing hawak ni Duterte upang mapatunayan kung talagang naipatupad at nakikita sa aktwal ang mga proyekto. Binigyang din ni Castro na hindi umano tumugon si Duterte sa mga paanyaya ng Independent Commission for Infrastructure na nagsisiyasat sa mga questionableng proyekto sa nakalipas na 10 taon. Samantala, tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na walang discretionary funds ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon, at lahat na nakalistang proyekto ay may kaukulang dokumento at program of work.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, tiniyak na Malacanang na madaragdagan ang pondo para sa pagtulong naman sa mga OFWs na kakaranas ng krisis sa susunod na taon. Ito'y matapos ipahayag ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang pag-aalala sa pagbabawas ng Emergency Repatriation Fund para sa 2027 mula 1.2 billion pesos sa nakalipas na 3 taon, tungo naman sa mahigit 900 million pesos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naihabol ang panukalang budget bago pa sumiklab ang krisis sa Middle East, kaya hindi ito nakapagsama sa mas malaking pondo para sa emergency. Sinabi pa ni Castro na madaragdagan ang pamahalaan ng 3 billion pesos sa Action Fund ng Department of Migrant Workers at 1 billion pesos naman sa budget ng OWA, kung saan 700 million pesos ang ilalaan para sa emergency repatriation. Binigyang din niya na patuloy ang pagtutok ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mas maraming OFWs ang matulungan sa mga panahon ng krisis sa iba't ibang bahagi naman ng mundo.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: ang vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ito, ang lupet!
2: Oh, eto na ang pinakaabangan niyong SKL!
3: Share ko lang!
2: Ang kwentong may kwenta, special edition!
3: Wow! Sana all special, no?
2: Oo, dahil kasama natin si Sir Gabriel Go! Sa ating pagbabalik, kaya naman, diyan ka lang! Tawag ka na sa number na
3: 0954-406-1967.
2: At ito ang SKL!
3: Lang.
2: Ang kwentong may kwenta, kaya naman, diyan ka lang, paulit-ulit tayo, bro.
3: Ano? Ang oras natin, ka-vibes, 10:06 in the morning.
2: Uy!
3: Susunod na!
4: This is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Sumisigaw na naman si Tarzan. Oh, parang happy-happy ka ngayong oras na ito, ah.
5: Siyempre, sino pa naman ang hindi sasaya dahil kasama na natin siya at nagpapastop ng obstruction sa kalsada. At pag nakita mo siya, talagang go na go! Walang iba kundi si Sir Gabriel Go!
6: Magandang umaga sa inyo lahat, no? DJ Kiko, DJ Main. It's an honor to be here.
5: Wow naman.
4: Alam mo, nagdiriwang yung mga ka-vibes natin ngayon. Kasi wala ka daw dun sa kalsada. Kaya print-free daw sila kung ano man ang gawin nila ngayong oras na ito.
6: Walang huli.
4: Kasi nandito ka daw.
5: Ito na yung isa sa mga talagang controversial pinag-uusapan. At kahit na yung iba nakikita siya na napakahigpit, pero hindi nyo alam deep inside. Talagang hinahangaan to dahil sa kanya mga pasimple at patagong pagtulong sa mga kabayes.
4: Oy, hindi lang yan, ah. May puso yan. Alam mo ba, malakas ang appeal nito sa mga EA. May napanood ako. May nahuling Viva Max na artist. Ang nangyari, parang nagkagusto pa ata sa'yo yung EA na yun, ah. Sir, ka pa.
5: Pero grabe ha, ngayon tag-ulan, sabi nga ni Sir Gab, medyo mamumuo yung mga traffic kasi wala siya sa kalsada.
6: Kumbaga, break time daw muna.
5: Oo, break time muna, grabe naman yan. Pero Sir Gab ha, ito ang kaya namin tinaimbitahan si Sir Gab dito sa ating programang SKL. Mga ka-vibes, tawag kayo ha, kung meron kayong gustong ihingi ng advice, ano man yan, anything under the rain, dahil umuulan ngayon.
4: Kasi umuulan, hindi siya.
5: Si Sir Gab ang magbibigay sa inyo ng payo.
4: Ay, gusto ko marinig kung paano magpayo ang isang Gabriel Go.
6: Pwede sa kalsada, pwede rin sa problema sa buhay.
4: Ay, pwede rin sa pag-ibig. Parang expert ata ito, lalo naman kabataan days niya. No? Although bata pa rin naman until now. No?
5: Yan. At sa mga ka-vibes natin, ahoy kay ganda kung nakikinig ka ngayon, tawag ka ngayon kasi alam namin, natatandaan namin na marami kang problema. Bullshit ka.
4: Halika!
5: And then yung pagkakataon mo dahil nandito si Sir Gabriel Go para mabigyan ka naman ng ibang POV.
4: Oo, laging kami ang namomroblema sa problema mo. Tama. Ipapasa namin ang problema mo kay Sir Gab. Oo, kaya ganda ng pasay. Tumawag ka, hinihintay ka namin.
5: Ayan, at sa mga ka-vibes natin ha, dahil nga sasamantalahin na natin na nandirito ang ating MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Sir Gabriel Go, magbibigay muna siya ng ilang mga tips lang ba? Kumbaga sa kalsada, ano ba yung mga dapat at hindi dapat natin gawin? Kahit na may mga basic, minsan kahit na basic na ginagawa pa rin natin.
4: Matitigas ang ulo. Mm-hmm. At gano'n ba ka-importante ang safety road para sa ating mga ka-vibes, sa ating Pilipino? Ano ba ang magiging impact nito sa araw-araw, di ba?
6: Napakahalaga niyan. Alam nyo, ang road safety, no, hindi lang ibig sabihin niya pagsunod ng mga batas trapiko or hindi paglabag, di ba? Road safety transcends more than just compliance ng mga rules and regulations. Ibig sabihin ng road safety, yung araw-araw, lalabas ka ng bahay na alam mong uuwi ka ng safe. Mm-hmm. At yung uuwi ka, yung uuwian mo, alam nila makaka-uwi ka ng matiwasay. Oh. So, napakahalaga niyan eh. I mean, we spend more than 8 hours every day on the road.
5: Mm-mm.
6: Pagising mo, lalabas ka ng kalsada, maglalakad ka, bibili ka ng kape, bibili ka ng almusal or whatsoever. Mm-mm. Nasa kalsada ka eh.
5: Mm-mm.
6: Sidewalks and streets are considered lansangan.
5: Mm-mm.
6: So yung safety ng bawat mamamayan, safety ng bawat pedestrian, safety ng bawat motorista, it works hand in hand.
5: Mm-mm.
6: Imagine nyo ha, ang kabataan or let's say mapapasok sa eskwela, maglalakad. Maglalakad sa sidewalk. Eh kaso, biglang may isang kamote na yung sasakyan, pinarada sa isang portion sidewalk.
5: Mm-hmm.
6: Saan pupunta yung bata? Lalabas sa kalsada.
4: Totoo, imbis na nandun sa sidewalk.
6: Exactly. Ngayon naman, meron isang nangangamoteng nagbomotor or sasakyan na lang. Mm-hmm. Masyado mabis ang pagpapatakbo.
5: Mm-hmm.
6: Nahagip.
5: Mm-hmm.
6: Diba? So, it works hand in hand eh.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan lahat ay aware mm-hmm. and sensitive of our surroundings. Mm-hmm. That's why road safety, hindi lang po ito dapat shared responsibility.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon, bago na. Mm-hmm. It should be part of our lifestyle.
4: Totoo.
5: Oh.
6: Yan na dapat ngayon.
4: Na hindi na nare-realize nung iba gano'ng ka-importante, paano kung anak pala nila ang nailagay doon sa sitwasyong iyon?
6: Mm-hmm. Exactly. Imagine nyo, kasabihin nyo minsan sa amin, eh, hindi mo na problema yan pag na-aksidente, hindi naman ikaw magbabayad pag na-ospital eh.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Mm-hmm. So, with that pa lang, no, yung the sense of yung being sensitive to other people, mm-hmm. nawawala.
5: Uh-huh.
6: Eh, alam nyo, way back 20 years ago, ang bilang isang Pinoy, andyan yung tinatawag natin bayanihan.
5: Correct. Diba?
6: When we say bayanihan, nagtutulungan tayo eh.
5: Mm-hmm.
6: Hindi man tayo magkakakilala, pero in times of need, tumutulong tayo.
5: Ng kusa.
6: Kusa.
5: Mm-hmm.
6: So same logic lang yan.
5: Mm-hmm.
6: Dapat pagdating sa kalsada, lahat tayo may pakialam.
5: Oh.
6: Hindi pwedeng kanya-kanya.
5: Oh.
6: Kasi kung tayo magkakanya-kanya, eh, bumili kayo ng sarili niyong kalsada.
5: Oo nga.
4: Bumili kayo ng sarili niyong planeta. Ganon.
6: Tama.
4: Diba? Para sarili mong rules.
5: Tama. Anyway, Sir Gab, at tanong ng ating mga kabibes, ano daw ba yung pinaka-challenging na sitwasyon nung simula pa nung paano ka humarap bilang MMDA Special Operations Group E-Strike Force Head nung unang-una ka sumalang dito?
6: Sa totoo lang, napakahirap.
5: Mm.
6: Napakahirap eh. Kasi alam nyo, bawat sitwasyon ng motoristang nahuhuli o nasisita, it's different.
5: Mm-mm.
6: Siya pwede siyang nahuli kasi hindi siya makasunod dahil may pagkukulang financially. Ikaw, hindi ka makasunod dahil may problema ka sa buhay, may problema ka sa pamilya.
5: Mm-mm.
6: So you have to understand the situation of everyone.
5: Oh.
6: Eh, imagine mo, ilang milyon o ilang libo or sige na sa isang araw, ilan ang nahuhuli at natitikita namin.
5: Mm-hmm.
6: And kung lahat yun, makikipag-usap sa'yo at makikiusap, napakahirap i-process nun, di ba?
5: Tama.
6: Kahit Intel iCore 5 ka pa, mahirapang ka i-process.
5: Tsaka ang hirap, di ba? Parang kahit nagustuhin mo siyang pagbigyan, pero kinakailangan mong maging pantay at maging patas sa trabaho at sa batas,
6: yes,
5: of course, di ba?
6: Actually, when we talk about being pantay, gusto man natin bigyan ng konsiderasyon lahat ng mga nahuhuli.
5: Mm-hmm.
6: But then again, kung lahat bibigyan natin ng konsiderasyon, what's the use?
5: Tama.
6: Of having law and order. Itandaan natin, lahat tayo, di ba, ang gusto naman natin is maayos.
5: Mm-mm.
6: Gusto natin ng progresibo.
5: Mm-mm.
6: Gusto natin maunlad.
5: Mm-mm.
6: But then again, nakakalimutan natin, we always try to blame, mali kasi ang sistema.
5: Mm-hmm.
6: Di ba, laging sistema. Pero, hindi ba natin na-realize ano ang elemento o mga parte ng sistema?
5: Mm-mm.
6: Tao.
5: Mm-mm.
6: So, people are part of the system. So, if you're blaming the system, may mali. Then, technically, may mali rin yung tao.
5: Tao, oo nga.
6: Which is, totoo. Diba? Ang daming batas, ang daming, sabi nga nila eh, puro kayo batas. Puro kayo huli. Puro kayo tow. Ba't di nyo tulungan ng mga tao?
5: Oh.
6: Eh, the problem is, gusto mo silang tulungan, but then again, yung ibang tao, ayaw.
4: Ayaw nilang magpatulong.
6: Ayaw magpatulong, ayaw umintindi.
5: Mm-hmm.
6: So, they want, ang gusto lang nila, kung ano yung paniniwala namin, yan na yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero this time around, hindi na uubra yan eh.
5: Oh.
6: Kasi kung ganun mangyayari niyan, 5 years from now, mas malala ang sitwasyon natin sa kalsada.
5: Alam mo, Sir Gab, may mga nagtatanong din na ka-vibes natin. Papa, natutulog ka daw ba?
4: Oo, parang hindi ka na natutulog, no? Parang lagi ka nakabantay. Wala ka man sa kalsada, pero open na open pa rin ang mata mo sa social media.
5: Mm.
4: Dahil nakikita nila, may mga nire-upload ka, saan-saan ang gagaling yun. Mm. Paano mo nalalaman, di ba?
6: Actually, ang nangyayari nga, no? A lot of people utilize the social media as part of, hindi na nga sumbungan eh.
5: Mm.
6: Kasi kung titingnan natin sa masamang aspeto, sumbungan.
5: Mm.
6: Pero on a brighter side, it's more of to re-educate and educate
5: correct.
6: People.
5: Oh.
4: To correct them.
6: To correct. Ito ah, sinasabi nila, bakit ba kayo nag-upload? Ba't ba kayo nagpo-post?
5: Mm-hmm.
6: Pasikat eh.
5: Hindi tama.
6: Po. Hindi po. Hindi ba dapat we look at a brighter side of,
5: mm-hmm.
6: kaya to in-upload, para tularan mo kasi magandang gawain. Or, para hindi mo tularan kasi mali,
4: mali.
6: Ito.
4: Mm-hmm. Diba?
5: Parang makita yung tama,
6: yes.
5: at mali.
6: Mali.
5: Oo, kasi yung iba nami-misinterpret na parang
6: correct.
5: Pasikat lang,
4: totoo.
5: Sinasamantala na nasa posisyon.
4: Son, oo, dahil marami kang views, kaya panay ka ano, panay kita ka dyan,
5: oo.
4: Ganyan.
5: Diba? Sino ba yung mga yan?
4: Teka nga, marami sila, hindi mo kakayanin ha. Si Sir Gabriel Go lang ang nakakakaya sa kanila.
5: Ito pa, isa pang controversial na tanong ng mga ka-vibes natin, of course. Sir Gab, paano mo daw ba hinaharap yung konsumisyon na kapag ang nahuhuli o yung violator ay may, halimbawa, si chairman, ganyan, si kagawan.
4: Oo, kumbaga may posisyon.
5: Oo, nagpapakilala. Ay, Sir Gab, baka ano naman kasi taga-barangay ako.
4: Oh,
6: ay, Alam nyo, yan ang pinakapagkakamali nyo.
5: Mm-hmm.
6: Huwag na huwag kayong magpapakilala sa akin kung sino ka, may posisyon ka man, o kung sino man ang kakilala mo,
5: mm-hmm,
6: dahil lalong mas iinit ulo ko sa'yo.
5: Nakita na natin yung maraming beses.
6: Alam mo bakit? Kasi nagkakamali ng interpretation ang mga tao. And it sends the wrong message to the public.
5: Mm-hmm.
6: Ano, pag tinanong mo ang mga tao ngayon, anytime may tumawag sa atin ngayon, tanongin nyo, pag nakita nyo ang isang barangay chairman hindi naka-helmet, sisitahin mo o hindi?
4: Siyempre, sisitahin mo.
6: Hindi. Sasabihin ng mga tao, paano mo sisitahin? Si chairman yan, di ba?
4: Hindi na, kumbaga, ano, hindi nila kaya.
6: It sends the wrong message to the public na pag ikaw ay nasa posisyon, you have the sense of higher entitlement, which is maling-mali. Pag kayo ay nasa posisyon, kayo ay somebody in the society, you should be held to a higher standard of compliance, which is you should set the better example. So ngayon, kung makikiusap ka sa akin at sasabihin mo sa akin, sir, pasensya na po, hindi ako nakapag-helmet, ako po ay si Kagawad, kung pwede lang batukan eh, sorry. Pero bawal eh, di ba? So, the more hindi kita pagbibigyan. Kaya ang sagot ko lagi, oh, Kagawad ka pala. Hindi dapat masumunod ka. Paano mo pasusunod rin ang constituents? So, tama na yan yung mga pagpapakilala. Magpakilala man kayo, okay lang sa akin. Sir, ako po si chairman, ito po ang ginagawa namin sa barangay. And nangyayari yun, che, napakaganda ng ginawa nyo. Pasalamat at tinutulungan niyo po kami. Pero kung mali ang ginawa ng certain personnel or personality,
4: hindi mo ibibaby.
6: Hindi natin ibibaby yan.
5: Yari ka.
6: Nasanay kasi tayo na binibaby eh.
5: Ang binibaby na si DJ Min.
4: Wala ka ng baby. Ayun na. Ano yun?
6: Baka may tumawag.
4: Ay!
5: Oy!
6: Baka gusto ibaby ka.
4: Ganyan! Tapos baby tawan lang din, no?
5: Yun!
4: O, ganon.
5: Magandang sample yung kinikwento ni Sir Gab, ano? Yung nagpapakilala. Parang yun, isa sa mga videong in-upload niya, yung tinanong lang naman ni Sir Gab na, o ano ka dito? Ikaw ba yung chairman? Pero actually, ano pala siya? Kagawad o...
4: Kagawad doon sa lugar na iyon.
5: O barangay whatsoever. Yung nagmaangaas pa, di ba?
6: Yes.
5: Tapos sumaklolo si, ano, si General Suka. Di ba?
6: Actually, roughly lang, a story behind it.
5: Ayan.
6: Nasita na yun unang beses. So ngayon yung nasita, sabi ko, sige, tanggalin nyo yan. Dahil imagine this, ha. Wala na kayong sidewalk, nilagyan mo pa yung gilid ng kalsada, ng hagdanan. Di ba? So sabi ko, alisin nyo yan. The next time na pagbalik ko,
4: dapat wala na yan.
6: Tatanggalin ko yan. Ako magtatanggal pa ganyan. So napansin ng ano ni General Sukat, no? Shout out kay Sukat. Nakikinig ka.
5: Yeah.
6: Ayan. So, sabi niya sa akin, after 1 week, boss, tinibag ko na ng konti, tinapyasan. Kasi what we do is tatapyasan namin ng konti para mapilitan
4: hindi,
6: ka na ayusin.
5: Inuumpisan lang si Ryan para sila na magtutuloy.
6: Ngayon, di second time, dumating si General Sukat, tinapyasan. On the third time, dumating ako. Nung pagdating ko, andyan pa rin. Alam mo, actually, ang gagawin ko nga doon, tatawagin ko si General Sukat para siya na lang mag-alis. Kasi nga, talagang solidong semento. Kailangan mo ng jackhammer. Alam mo, sabi sa akin ng paglagpas ko, kaya talagang pinatibag ko on day, bakit? Malaking kawalan ba sa'yo yung hagdanan na yan?
5: Maldito ka, ha?
4: Attitude ka, ha?
6: Lumagpas na ako, di ba? U-turn ako bigla.
4: Balik ka.
6: Oo, sabi ko, hindi malaking kawalan sa akin yan, pero malaking kawalan yan sa mga gumagamit ng kalsada.
4: Totoo. Imbes na magamit nila yung kalsada, nakasagabal kayo.
6: Correct. So, on day, tawag ako. May amin less than 10 minutes dumadating na yung jackhammer.
4: Tanggal ka tuloy.
5: Ano? Fight me.
4: Pero sa buong ano mo, buong lagi kang nasa kalsada, naninita ka, meron ka din bang pinagbigyan dahil naawa ka?
6: Marami.
4: At valid naman yung reasons nila.
6: Marami.
4: Baka pwede mo ikwento sa amin yan? Ano yung natandaan mo
5: dyan? Yung best of the best, Sir Gab.
6: Actually, last night, I was browsing my Facebook.
5: Mm-hmm.
6: Kasi meron akong tinulungan na binigyan ng helmet.
5: Uy, sana.
6: Pero yung tinulungan ko ng helmet, it's very ano yan, common, di ba?
4: Common,
6: ginagawa ko
4: yes.
6: Pag sira ang helmet mo, worth it ka, wala kang violation, papalitan ka na ng bago. So may nag-comment doon, sabi, alam mo, hindi ko makakalimutan yung magkaangkas na walang helmet at dadalhin sa ospital. Dadalhin sa clinic for therapy yung anak. No choice ako eh, kasi I have to issue a ticket kasi hindi naman emergency. Ngayon, tatlo kayo sa motor, tatlo kayo walang helmet. So, may violation yun eh. Alam niyo anong ginawa ko?
4: Anong ginawa ko?
6: I issued them a violation ticket. Pero, tinanong ko, magkano yung gastusin nyo sa therapy? Sinabi sa akin kung magkano. Ako nagbigay, binigyan ko. So, ang sabi ko dun sa tatay, sabi ko, tay, kayo po bahala.
4: Mm-mm.
6: Gusto niyong gamitin yung pera pambayad sa ticket,
5: mm-mm,
6: or gamitin niyo na lang po ito para sa therapy ng anak niyo for one whole month.
4: Mm-mm. Mm-mm.
6: So ganun.
4: May choice siya, kumbaga.
6: Saka marami, I mean, hindi ko na binibilang. Actually, hindi ko na rin inaalala yung mga natutulungan ko kasi for me, yung pagtulong kasi sa publiko, it's parang naging passion ko na eh.
4: Mm-hmm.
6: So if I think that you are worth it and I think genuine naman yung storya mo.
4: Why
6: kung
4: not?
6: Kaya ko, why not, 'di ba?
4: Mm-hmm.
6: Parang pag-ibig lang 'yan kung genuine.
4: Ah! Pinumuhugot siya! So, sir, ano papayo mo sa akin? Paano ko ba malalaman kung genuine yung pag-ibig para sa akin?
6: Alam mo, Maine, ganito lang yan. Don't try, don't go and look for love because love will find its way to you.
4: Wow! Wow!
5: Malay mo, nagbabakasun lang muna.
6: baka na bahalag.
4: Baka na traffic lang. O baka naman nahuli ni Sir Gab.
6: No!
4: Oo!
6: Tinutubos pa yung kotse.
4: Oo.
6: Kaya late.
4: Namang problema pa siya. Paano, anong gagawin niya? Ma, ibang klase to, no? Hindi lang pang kalsada. Pag-ibig pa.
5: Alam mo, sa totoo lang, ha, hinahangaan talaga ng mga ka-vibes natin. Alam naman natin yan, open secret. Kasi yung trabaho ni Sir Gab ay hindi talaga biro. Biruin mo, iba't ibang klase ng tao ang kinakaharap mo sa araw-araw.
4: Iba't ibang
5: diba?
4: Personality.
5: Oo. Kaya ang tanong ng mga ka-vibes, ano daw po ba ang shampoo nyo?
4: Ay. Shampoo?
5: Ayan, sinanong ko lang.
6: Ano po? Dove ang gamit mo.
4: Baka naman.
5: Baka naman Dove. Oh. Grabe, di ba? Kasi kung ako nasa sitwasyon ni Sir Gab, ano, hindi ko kakayanin. One week lang. Baka hindi pa ako umabot ng one week.
6: Alam mo,
5: sa dami ng consumption eh.
6: Alam mo, minsan, at the end of the day, pagdating ko sa office or pagdating ko sa bahay, I review the videos eh.
4: Pinapanood mo din talaga. So, ibig sabihin, pati yung mga comment, binabasa mo talaga isa-isa yun. So, ikaw mismo.
6: Yes.
4: Oh.
6: Nire-review ko yan. Alam mo, may mga times na iniisip ko, these things that we are doing, is it still worth it? Naiisip ko yan. Pero alam mo sa dulo, kung titingnan mo, wala naman tayong ibang pupuntahan. Saan tayo umuwi? Sa Pilipinas. Saan tayo nagtatrabaho? Sa Pilipinas. Ang mga apo, mga anak natin, saan pupunta? Pilipinas. Not everyone is fortunate enough to have the opportunity to go abroad.
4: Of course.
6: Kung meron man, napakaswerte nyo.
4: Swerte na.
6: Diba? Pero then again, yung pag-a-abroad, why will we promote
4: other countries?
6: Or, I mean, it's okay to promote them for tourism. Uh-huh. Pero, ang nangyari sa Pilipinas, ang daming Pilipino na magaling, matalino, masipag. Mm. Pero nangyari, brain drain tayo eh.
5: Oh.
6: Yung mga magagaling natin, umaalis.
4: Oh. Mm.
6: Tapos naiiwan,
4: Yung wala,
6: di ba? So, kung hindi natin aayusin to, just the mere problem of discipline on the street, baka sooner or later, lahat tayo,
4: wala na.
6: Mga ngamote na lang tayo lahat.
4: Lulubog na ang bansang Pilipinas.
5: Tayo.
4: Oh, tara.
5: Ay,
4: aminado ka.
6: Teka lang, sama ako.
4: So, mas maganda nga na talagang may knowledge ang bawat isa.
6: Yes.
4: Diba? At mahalin at maging responsable na bilang Pilipino.
6: Actually, may sinabi ako a few days ago. Sabi ko dun sa isang summit. Sabi ko, lahat tayo gusto ng progress. Everyone, gusto
4: kasi
6: natin progresibo.
4: Tayo makikinabang.
6: Tayo makikinabang,
4: eh.
6: Di ba?
5: Mm-hmm.
6: Pero, ang pagiging sukatan ng progresibo, it's not on purchasing power.
5: Mm-hmm.
6: Hindi kung sino mayaman, kung gaano karaming gusali ang nandyan.
5: Mm-hmm.
6: You know what's the true measurement of progress?
5: Mm-hmm.
6: Walang Pilipinong natitira na walang tahanan.
5: Mm-hmm.
6: Walang Pilipinong walang hanap buhay. Walang trabaho.
5: Mm-hmm.
6: That's the true measurement. Because progress or ang progresibo, it should not only be as an economic standpoint of the country. It should be the status of every Filipino people.
5: Oh. Tagalogin mo ngayon.
4: Sobrang lalim nun.
6: Translate mo, May. Translate mo.
4: Okay, next question na tayo, Sir Gab. Sabi, kamusta daw yung puso mo? Buti nakakaano pa rin, no? Humihinga pa rin kahit ikaw ay stress na sa kalsada. Baka gusto mong i-share.
6: Yeah, yeah.
4: Ano daw yung estado ng Biba Max na babae na nag-trending dun sa social media mo? Kayo ba'y nakakausap pa rin daw ba?
6: Hindi kami nagkakausap, pero may violation siya ulit.
4: Walang exemption. Oo, wala. Paano mo na-handle yun? Paano kung babaeng sexy?
6: Ayan, oo.
4: Ang ano, nagkaroon ng violation, paano mo na-handle yun?
6: Share ko sa inyo, ha?
4: Parang ano, nagka-blush ka, ha?
6: May isa-share ako sa inyo.
4: Ayan, gusto ko marinig.
6: This will prove, no? Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, talagang ako kasi diretso akong tao.
5: Mm.
6: Few years ago, nung hindi pa akong head ng operations, I was just a deputy, May hinuli akong manager ng isang bar.
5: Ooh!
6: Alam mo ba, anong sabi sa akin?
4: Anong sabi sa'yo?
6: Sir, wag mo na akong hulihin, pagbigyan mo ko.
5: Uy!
6: Hindi pa tapos.
5: Mm-hmm.
4: Hindi pa tapos?
6: Hindi pa tapos.
5: Ano sabi?
6: Sir, nakikita mo tong bar na to.
5: Oo.
6: Ako manager.
5: Uy.
6: Sagot ko na lahat. Mamili ka. Oh. Alam mo ang sagot ko sa kanya?
4: Anong sagot mo?
6: Hindi ako ganun tao. Yeah. Hindi mo ako madadaan sa ganun.
4: Wow! Matibay!
5: Matibay.
4: Diba, hindi mo matitibag!
6: At ito ha, to ikla-clarify ko ha, yung Viva Max ha, na hinuli ko. Hindi, talagang tinaw yun. Umabot ng tumahan ng Marikina yun.
5: Mm-mm.
6: Hindi namin pinagbigyan. Nagbayad talaga yun. Pero, in fairness, hindi na naulit yung illegal parking niya.
4: At least.
6: Kasi, dinadaanan ko yung kalsada nila almost every day.
4: Ay, binabantayan mo yung ea!
5: Ay,
4: binabantayan! Huli ka! Huli! Ang isa Gabriel Go, di ba sa kanya nang galing? Coming from his own mouth, lagi kong dinadaanan ang kanyang pwesto.
5: Sabi nga,
6: hindi ako tapos. Dinadaanan ko araw-araw kasi pauwi.
4: Yes!
5: Istoryahe!
4: Kame!
5: Nahuli ang isda sa bibig.
6: Pero, in fairness, hindi na siya umulit. Naghanap ng parking.
4: Oh.
6: Yes. Kaso may problema.
5: Ano
4: naman yan?
6: Nagmotor ng walang helmet.
4: Tapos, ito pa yung pinost sa social media.
6: Oh.
4: Ay, hinabol mo din.
6: Hindi. May nag-report lang.
4: Uh-huh.
6: It goes to show. It goes to show. Sabi kasi nila, hindi mo na pinapansin porque nakilala mo na.
5: Mm.
6: No. It goes to show, kahit kaibigan kita, if we need to call you out for a violation, we will.
5: Yeah.
6: Lalong-lalo na. Siya ay siyempre kilalang personalidad.
4: Nagiging influencer na
6: with,
4: siya.
6: With 1 million followers.
4: Mm.
6: Siyempre, kung ano nakikita ng tao sa'yo, imagine mo 1 million ang nanonood sa'yo at makikitang
4: ganun ka.
6: Nagmumotor ka ng walang helmet, di ba?
5: Mm.
6: So, imagine 1 million people will be influenced by you.
5: Yes.
6: So, isa rin yan. Being a social media influencer or artista ka man or kung sino ka man, marami kang followers ay dapat mas malalong maayos ang ipapakita mo.
5: Oh,
6: I mean, contents will always be there.
4: Yeah. Diba?
6: Pero kailangan natin ilagay sa tama ang content natin.
4: Tama.
6: Yung wala tayong nilalabag, wala tayong masasaktan, at it will not, kumbaga, show the public something that is wrong.
5: Oh.
4: Totoo.
5: Oh! At dahil dyan, pwede na kayong tumawag sa Hysteria!
4: Seko lang!
5: Ang kwentong may kuwenta!
4: Kaya naman sa Kavibes natin, open na ang linya ng aming mga telepono. Wow, mga. Ang dami! Ayan, unahan na kayo! 0954-406-1967. Kung wala kayong load, pwede nyong gamitin ang mga Viber ninyo!
5: Yan! At mismong si Sir Gabriel Go ang magbibigay sa inyo ng payo. Kaya mga Kavibes, tawag na kayo. Hinihintay namin kayo. Pag hindi kayo tumawag,
4: itatapo namin ang telepono. Sige, mamili ka. Oo. 0954-406-1967. Pag di kayo tumawag, magkakaroon kayo ng violation. Kabisado ni Sir Gabo ang bahay ninyo. Alam niya kung ano ang kasalanan mo sa kalsada, kaya ngayon palang tumawag ka na.
5: Tama, tumawag na kayo para sa inyong Eskaya!
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kuwenta. Dali na, tawag na kayo.
4: Habang open pa ang ating numero, ulitin ko, Kavibes. 0954-406-1967.
5: At Kavibes, live din tayo sa ating Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: Yan o. Makakausap natin ng live si Sir Gabriel Go, mga Kavibes. At happy watching muna kay Randy Santisas, John Vincent Sagrado, Alteza Herrera, Sino Cruz, Yuan Kerganier. Sabi niya, good morning DJ Main, ang ganda-ganda mo.
4: Ala, grabe ha, pambobola yan ha.
5: Mm-mm. Ganun din, si
4: sino?
5: Pambansang Opa Unaga. Sige, hotdog.
4: Pambansang Opa Bunagan.
5: Tinitawag na kayo.
4: Sa mga gusto bumati on air, pwedeng-pwede rin yan. 0954-406-1967.
5: Ayan, at inihintay natin ang inyong mga tawag, mga Kavibes. Dahil bukod sa amin, ako si Sir Gabriel Go ang magbibigay sa inyo ng payo hanggang sa maabot ng kanyang mga kayo.
4: Yeah. Dahil alam namin na minsan nakakabwisit yung mga POV namin. Malay mo, dito may substance pala, no?
5: Yeah. Diba? At least ibang POV naman ito.
4: True, tatlo na yan, ha? Baka naman, ano ka pa dyan, choosy ka pa.
5: Pag hindi ka pa rin nagtino, ako sinasabi.
4: Kukunin ka na agad ni Lord, mamili ka.
5: Oh my goodness. Okay, sa mga nahuli ni Sir Gab, pwede kayo tumawag.
4: Oo.
5: Humingi kayo sorry.
4: Gano'n na nga.
5: Oo.
4: Ay, sa mga ano ah, yung may crush kay Sir Gabgo, this is your chance. Makausap siya on air.
5: Pagkakataon niya na to. At dahil nga ito na yung bihira talagang pagkakataon, kaya samantalahin man natin mga ka-vibes na makatawag kayo sa ating number na
4: 0954-406-1967.
5: Kaya naman mga ka- ito na.
4: Ang bilis ha.
5: Ito na.
4: Hello.
0: Hello.
4: Uy, good morning.
5: Ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
0: Joanna Bonitalia, Bangar, La Union.
4: Uy, La Union.
5: O, Joanna, anong ate? Napatawag ka?
0: Tatanong ko lang sana kay Sir Gab kung sino ba talaga ang pwedeng kumuha ng lisensya kapag
5: nahuli.
0: May violation. Ah, or sige, pwede bang hindi na kinukuha yun?
5: Ah, sige, Joanne, wait lang ha. Joanne, makinig ka muna kay Sir Gabriel. Go!
6: Ayan. Joanne, kamusta naman kayo dyan sa La Union?
3: Maulan, sir.
6: Maulan. Wala namang baha.
3: Wala pa naman, pero malapang ulan.
6: Huwag na natin hanapin yung wala pa. Sana wala talaga.
3: Sana wala.
6: Oh, but anyways, kaklaruhin natin yan, no? May nilabas na batas or memorandum ang Land Transportation Office na ang mga driver's license ay hindi maaaring kumpiskahin. Pero, pwedeng hiramin, hingiin ng any traffic enforcers kung kayo po ay may violation. Pwede rin po ito hiramin at ipakita sa mga checkpoints to verify.
3: For ticketing lang. Pero ibabalik din.
6: Tama, ibabalik po yan. Hindi po pwedeng kumpiskahin po yan. Ang pwede lang po mag-confiscate ng driver's license ay ang Land Transportation Office. LTO lang po ang pwedeng mangumpiska. Ang mga lokal na enforcers ay hindi po pinapayagan.
3: Thank you so much, sir. Opo,
6: pag kayo po ay nasita at sinabi sa inyo na yung lisensya nyo kukumpiskahin namin, tanongin nyo po muna, kayo po ba ay LTO? Pag sinabi niyang hindi, ang isagot nyo lang po, meron pong batas at may memo na LTO lang po ang pwede mangumpiska ng lisensya ng driver.
5: Oh, Joanne, nasagot ba yung tanong mo?
3: Yes, wala po memorandum.
5: Sige, John, maraming salamat. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
3: 92.3
5: Ano?
3: M-O-R.
5: Anong M-O-R?
4: FMR!
5: Karado na yun, uy.
4: Tapos yung M-O-R.
5: Kaminoo po na. Ulitin mo, 92.3 FMR ang lupit. Yoan naman.
3: 92.3 FMR.
4: Ay, binaba.
5: Wala.
6: Binabaan namin ko.
5: Ay, nako.
4: Nang La Union, ang layo nun, ha? Oh. Alam mo, ang ganda, no? Kasi nabibigyan sila ng kaliwanagan habang nandito si Sir Gabco. Diba?
5: At least, diba?
4: Totoo.
5: Mismo yung tamang sagot, accurate, at talagang perfectong sagot ay manggagaling sa ating otoridad, diba?
4: Kesa kung saan-saan mo lang tinatanong kay ChatGPT, hindi nga siya din sure, diba?
6: Ay, nga, speaking of, maraming nanonood, ha?
5: Ayan.
6: Na ang pinapanood nila, mga videos na altered or edited.
5: Oh!
6: So, ano po, mas maging aware po tayo kasi maraming mga circulating videos.
5: Mm-hmm.
6: Ito, shout out sa mga vloggers, content creators. Mm-hmm. Wala namang problema manguha kayo ng content.
5: Uh-uh.
6: Just make sure genuine at kung ano po yung talagang original content, yun ang ipakita natin. Huwag natin i-alter.
5: Oh.
6: Na ipapakita natin, for example, mm-hmm, papakita natin yung nakikipagtalo na yung vendor,
5: mm-hmm,
6: yun lang papakita at sabihin nyo, lagi kaming galit. Eh, hindi nyo pinakita yung una.
4: Yung buong storya, kumbaga.
5: Naiiba yung konteksto kasi.
4: Nagiging pangit, imbis na maunawaan nila kung saan nagsimula, tanong punot dulo.
6: Correct.
4: Diba?
6: Correct.
5: Pangit nyo.
4: Char. Ay, stand kayo sa langit.
5: Oy, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Para sa inyong SKA
4: Circulan.
5: Eto na! Hello!
7: Hello?
5: Ayan! Ka-vibe!

0: Hey, JC, no? How are you? To answer your question, ikaw yung driver na nasa tama, pero may driver na nangamote at kinat ka ngayon na aksidente ka. Tama ba? Nabangga ka niya? Am I correct? Automatic po yan. Automatic. That's why it's very crucial, no? Unang-una, sagutin natin muna yan when it comes to technology. That's why it's very crucial na meron tayong mga dashcam para meron po tayong proof when it comes to, syempre, pagdating ng traffic investigation, meron yan, let's say, mga insurance claim. So, it's very crucial na meron tayong tinatawag na proof or evidence. Pangalawa naman, meron po kasi tayong tinatawag when it comes to traffic investigation, vehicle 1 and vehicle 2. Vehicle 1 is always the vehicle na pag kayo po ay nabangga, kayo po ang primary, kayo ang nabangga. Vehicle 2, siya po ang nabangga. So, dun natin makikita when it comes to investigation, sino po ba ang may mali? And aside from that, no, sabi na natin, kayo po ay tumatakbo, let's say, sa South Super Highway na kung saan meron pong mga tinatawag na road markings. Ngayon, dyan natin titingnan, it can also be a basis wherein pag kayo ay kinat ng isang sasakyan na nasa solid line, automatically the violator is the one who nag-cut po sa sasakyan nyo. So siya po ang may pagkakamali dyan. So yun po ang tinitingnan natin. So of course, traffic signs, road markings, dyan po ang nagiging basis ng ating mga when it comes to traffic accidents.
1: Oh, JC, okay na?
2: Okay, may follow-up lang, sir. May pananagutan po ba yung nasa tama na sagutin yung damages o bayad dun sa nangyari?
0: Ay, kung sino po may pagkakamali, siya dapat ang managot. Kayo na nga po ang binangga, kayo pa ang magbabayad ng damages. That is wrong already. Mm-mm. Kung sino po ang may mali, sino po ang may violation, who caused the accident, eh siya po dapat ang may pananagutan. Siya po ang magbabayad. Mm-mm. Unless, meron po kayo tinatawag na amicable settlement. Mm-mm. Na kung saan both parties agreed na, sige, wag na tayong magkasuhan, wag na tayong magpaimbestiga, both of us, hatiin na lang natin ang damages. Mm-mm. Ikaw magbabayad ka ng ganito, mm-mm, ako magbabayad ng ganito. Mm-mm. But, this is on the premise na let's say, merong third vehicle involved. May third vehicle involved. So for example, ikaw po ang vehicle 1, ako po ang vehicle 2, si DJ May ng vehicle 3. Ngayon, nag-cut si vehicle 2 kay vehicle 1. Si vehicle 1, ang nangyari, nabangga ka. Ngayon, nagasgasan yung vehicle 3. Mm-hmm. So ngayon, collateral eh. Collateral damage si vehicle 3 eh. Wala naman siyang involvement.
3: Yes.
0: So ngayon, dyan papasok yung, anong gagawin natin? Maghahati tayo sa babayaran. Kasi negligence mo, then yung isa, bumangga. Mm-hmm. So it will depend kung amicable settlement yan. Pero kung two parties involved lang yan, kung sino ang may mali, siya lang dapat ang may pananagutan.
1: Oh! Okay na, malinaw ba yun, JC?
2: Malinaw po, maraming salamat.
1: Yeah! Sige, JC!
0: Naman, Sir JC.
1: Ayan, JC, sabi mo muna, 92.3 FMR on the bed.
2: Okay, FMR 92.3, ang lupet!
1: Yeah! JC ng Makati!
4: Excuse me po. Oh, may plema pa. Idahan ko muna yan.
1: Thank you!
4: Okay lang. Naiintindihan ka namin. Oo. Diba?
1: At tawag kayo ka vibes. Nandito pa rin si Sir Gabriel Law para sumagot ng inyong mga katanungan. At kung kayo ay mayroong SKL, aba, si Sir Gab na rin ang magbibigay niyo. Yeah!
4: 0954-406-1967. Kung may pinagdadaanan ka at bumabagabag sa damdamin mo, usaping pag-ibig, usaping pamilya, yan, kahit ano pa yan, halika, ilabas mo yan kay Sir Gab ko. Sana all nilalabas, no? Yung sama ng loob.
1: Matapusin kasi, sagot ng sagot.
4: Sagot ng sagot. Eh.
1: Klaruhin mo yan, May. Klaruhin mo.
4: Andito siya, tutulungan kayo para sa mga single. Di ba, marami tayong single na caller. At this time, makapagbigay ng advice sa'yo si Sir Gabgo.
1: Tama,
4: kung paano siya mamahalin ng tama.
1: Ay! Oy, ganda ko nakikinig ka, tumawag ka na. Pagkakataon mo na to.
4: May surpresa ako sa'yo, ganda.
1: Marami kang problema. Nako, babawasan natin yung problema mo dahil nandito si Sir Gabriel Go.
0: Kala ko dadagdagan natin problema niya.
4: Lagi na lang dagdag yung problema niya. Eh, no? Lagi na lang nadadagdagan natin. Baka this time mabawasan.
1: Yan. Araw-araw talaga consumisyon.
4: Oo, ewan ko sa'yo. Ganda.
1: Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
1: Para sa inyong
4: Circular.
1: Ang kwentong may kuwenta. Tawag na ka-vibes. Magandang umaga kay Gerard Michano, si Joel Olimed. Sabi niya, Sir Gab, paano po pag truck ban? Pwede po ba nila i-confiscate ang license, sir?
0: Same sinabi ko kanina, no? Uh-huh. Ang pwede lang mangumpiska ng lisensya is land transportation.

0: Association Enforcers. LTO Enforcers lang po yan.
1: Regardless kung track ban o hindi, ang pwede lang mangumpis ka ay LTO.
2: So alam nyo na kung anong gagawin nyo, ha? Kabayos! Ayan, Sana from Negros Occidental. Uy, maayong buntag sa inyong tanan kay Ivan Sormela.
1: Ay, magandang umaga din kay Yuan Ganir. Hi, DJ Main. Ganun din si Danis Julian. Magandang umaga. Kay Coach Everyday, good morning. Tawag na kayo ka vibes, ha?
2: 0954-406-1967. Kung wala kayong load, pwede nyong gamitin ang mga Viber ninyo para libreng-libre ang tawag. Ganun.
1: Tumawag na kayo para sa inyong SKM!
2: Sir, ko lang.
0: Baka daw magbigay ng load si Main.
2: Hi! Sana all. Kaya na ni Kiko yan.
1: Hotdog. Ito na. Hello!
3: Hello. Good morning.
2: Ah, sino to? Ganda!
1: Sino to?
3: Si Ganda.
1: Si Ganda. Naku, swerte mo naman.
2: Ganda, bakit ka nakikinig? Ano ba yan? Ibig sabihin talaga solid ka vibes ko. Always nakikinig. Yeah.
1: Oh, sige, ganda ng Pasay. Oh, ano atin napatawag?
2: Ano atin? Bakit ka napatawag?
1: Pero we should
3: have naman. Kanina pa po kung alas 4 talaga nakikinig. Simula pa kay DJ, kay Sir Joko Loco.
1: Oh, sige. Oy, ganda. Nandito si Sir Gabriel Go ngayon. Diba, araw-araw mo kaming pinipirwisyo?
2: Diba, ang sabi mo, may marami kang bucket list ng problema.
1: Yan!
2: Diba, may nakalista ka. Kapo, ay noong nakaraan, ang kwento mo is about appliances, nangutang kayo. Diba, nangutang ka.
1: Sustento ng
2: anak
1: mo.
2: Kahapon, malungkot ka kasi gusto niyang humiling sa tatay niya ng cellphone, hindi siya binigyan. Buti pa ang ibang tao, binigyan ng tatay.
1: Tama!
2: Diba, ngayon, gusto namin marinig, ano na naman ang problema? Manang gandang yan.
1: Nang Pasay. Go.
0: Kala ko wish list.
3: Hasta na po ba siya, no, Sir Go?
0: Hello po, Ma'am Ganda.
3: Hi,
0: dito na po.
3: Hi, Sir. Good
0: Hello
3: morning po.
0: Good morning. Kayo po ba ay na-clearing ko sa Pasay?
3: Ay.
1: Sagot.
3: Na-clearing na ata.
0: Ano po ba ang mapaglilingkod namin? Balita ko po kay DJ Main sa kay DJ Kiko. Medyo may bucket list kayo ng problema. baka pwede namin dagdagan ng problema mo.
1: Yeah. Oy, best of the best mo na.
2: Ikuwento mo 'yung maganda ha, ganda ha.
0: Sige, ikuwento mo. Ano po ba ang problema at sitwasyon natin?
3: Ito po.
0: Okay.
3: Kasi kagabi, 'yung asawa ko po, na-late ng uwi. Kasi po, opo, kasi po, may bago na naman siyang bisyo.
1: Kabisyo ba yan? Kabisyo. Iba yan, ha?
2: Nagpasay
1: pa man din yan. Easy.
3: Bisyo po, na ano na po siya eh. Kung kailan po siya nag-30s, tsaka po siya na humaling mag-gym, ganun.
2: Mag-ano?
1: Mag-gym?
3: Gym,
0: magbubuhat.
3: Mag-gym po.
0: Nagpapaganda ng katawan.
3: Opo, magbuhat. Opo. Okay.
0: O tapos?
3: Pagkagaling po sa trabaho, dumidiretso kagad siya ng gym.
0: Okay.
3: Tapos pagdating po dito sa bahay, nagre-reklamo siya kasi ang sakit daw po ng mga kasukasuan niya, ganyan. Hindi ko naman po kasalanan ba't masakit ang kasukasuan niya, nagbisyo siya.
0: Okay.
3: Tapos po, ang sabi niya sa akin, pinapipili niya ako, anong gusto mo? Mag-gym ako? O mag-inom ako.
0: Mahirap na problema yan. Medyo mahirap na problema yan.
1: Sabi sa'yo, Sir Gab.
2: Hindi nawawala ng problema yan, Sir Gab. Araw-araw may problema yan.
0: Ganito ang tanong ko, Miss Ganda. Pag sa bahay umiinom, saan ba siya umiinom? Sa bahay ba?
3: Minsan po, sa after work po, lagi niya po sinasabi, niyaya daw po siya ng bisor niya, ganyan. Okay. Tapos pagpupunta siya sa tita niya, iinom din po. Kaya pagdating dito sa bahay, late na siya dumadating, nagmamaoy. Pinapak niya po yung, kung hindi po mga chocolate sa rep, pinapapak niya yung gatas ng anak niya, binubuksan niya.
2: Pati gatas?
1: Anong trip
2: yan? Bakit di mo kasi pinapagatas? Tinitimplahan sa gabi. Oo.
1: Okay. Iba yung trip,
3: hindi po simplahan, yung binubuksan yung sachet, tapos ginagawang parang pulburon.
0: Masarap naman yun.
4: Alam mo, lahat na ma-involve mo sa yung tao, may problema.
0: Masarap yun ah. Pero Miss Ganda, umuwi siya sa bahay pagtapos uminom, di ba?
3: Opo, oh, ngayon, yun lang po nakakainis kasi pag uuwi po siya, ang ingay niya eh. Pag nalalasing.
0: Okay. Ito naman po ang sunod na tanong ko. Pag nag-gym siya, pagtapos nag-gym umuwi rin? Siya.
3: Opo, umuwi po, pero ang nakakainis lang kasi tambak po yung labahan nung ginagamit niyang pang-gym.
2: pati damit, no? Pinoproblema mo na yung paglalaba.
0: Wala ka bang washing machine para mapabilis?
3: Wala po. Wala
2: daw washing machine.
0: Nagpapaano ka?
4: Wala ka...
3: Laundry.
4: Wala ka washing machine. Nagpapalaundry ka lang?
2: Boring!
4: Walang washing machine.
0: So ano po ba ang...
3: Sila mama po yung may washing machine. Eh,
2: washing-washing?
0: Washing-washing.
4: Washing-washing. Lasing ka ba?
0: Ikaw po ba, Miss Ganta, ay nakainom?
3: Dati.
0: Dati umiinom ka, ngayon di na.
3: Moderate lang.
4: Moderate?
0: Moderate.
4: Pa-moderate ka pa.
0: Ano to? Wine.
2: Ganda! Bakit wala kang washing machine? Eh, di ba dapat kailangan mo yan, lalo na yung anak mo nag-iiskwelahan? Kasi mas magastos kapag ikaw ay nagpapalaundry.
0: Oo.
3: Hindi po. Kapag ka po, uniform ko, uniform sa trabaho, uniform sa school.
4: Bakit nga wala ka daw washing machine?
2: Ang dami sinasabi, ganda.
4: Tumbukin mo na yung tanong.
3: Kasi po, nagbabayad po ako ng ref.
4: Nagbabayad ng ref?
2: May kinuha yan, Sir Gab.
0: Ano nangyari sa ref mo?
3: Kakabayad ko lang, di pa po hinahatak.
0: Bakit?
2: Congrats!
0: Teka lang, medyo naguluhan ako. Bakit hahatakin yung rep? Eh, hindi naman motor yan.
4: Ang dami problema.
3: Ewan ko, pauso nila.
0: Klaruhin mo
3: ano
0: nga.
3: Ano yan? Po yung rep pag hindi nagbayad.
2: Kasi Sir Gab, ano yan, may tinawag yan sa amin. Umiyak okay. Yan nung nakaraan. Oh. Parang proud daw siya na kahit sa hirap ng buhay nila, naka-afford siya ng mamahalin.
0: Okay.
2: Ito yung rep. Kahit mamahalin siya, kahit hindi pa nila fully paid, utang lang. Kasi may mga ganun din, di ba? Nagpapautang.
0: So
2: proud na proud siya doon. Yun yung pinakamahal na meron sila, ang ref.
0: So inutang mo yung appliances, yes. Tama ba, Miss Ganda?
3: Opo. Tapos sunod po yung cellphone na naman.
0: Anong problema sa cellphone?
2: Ay, kwento mo kay Serga, bakit ka kukuha ng cellphone?
0: Ikwento mo anong problema kasi ng cellphone mo.
3: Hindi, madamot po yung tatay ng anak ko.
0: Para naiyak ka.
3: Hindi po binibigyan yung
2: naiyak. Ang ganda, bakit naluluha ka
4: naluluha
2: na naman?
4: Naluluha ka sa kwento mo.
3: Hindi, kasi may problema ako.
2: tapos kwento. Kwento mo, i-share mo kay Sir Gab.
0: Sige nga, kwento mo, makikinig yung tayo.
2: Yung kwento sa cellphone, oo.
0: Sige, anong problema ng cellphone?
3: Yung cellphone po kasi, yung anak ko, naglalambing po sa tatay niya. Yun po yung ex ko, nabilhan po siya ng cellphone.
0: Okay.
3: Eh, kung bibilhan po kasi siya, gusto po makipaghati pa.
0: Okay.
3: Eh, samantalang nakita ng anak ko yung my day niya na binilhan niya ng cellphone yung kinakasama niya.
0: Ay, teka lang.
3: Doon po parang...
0: Teka, Miss Ganda. Kakalaruin ko lang. Easy. Ito bang kinukwento mong tatay ng anak mo, yan din po ba yung nag-gym o hindi?
3: Hindi po.
0: Hindi. Okay, sige.
3: Yun po yung ex ko.
0: Ex mo. Okay, sige. Tuloy natin. Okay. Nakita ng
3: tapos,
0: anak mo, my day, may binilan siyang cellphone.
3: Opo, binilan niya po ng cellphone yung kinakasama niya, my day niya po. So parang nagtampo nga po yung anak ko, bakit yung kinakasama niya may bagong cellphone, tapos ako makikipaghati pa siya sa presyo ng cellphone.
0: Ilan taon na ba yung anak mo, Miss Ganda?
3: 14 years old po, 14.
0: Nag-aaral?
3: Opo, high school.
0: High school. Ilan po yan? Isa lang ba?
3: Bali, sa una po, isa. Ngayon pong pangalawa, isa lang yun po.
0: Huwag ka nang tatatlo, ha?
4: So sa makatawid, Sir Gab, itong si Ganda, namomorblema sa gastusin sa anak niya na 14 okay. years old. Dahil nga, irresponsible yung tatay.
2: Tatay, na, at magkano lang binibigay ng tatay pala? Ma-share natin kay Sir Gab.
4: 700 pesos.
3: 700.
2: Ang suspento. Per month.
4: Per month.
0: Asan ba yung tatay niya? Ibabalibag ko yan.
3: Sir, nasa Pasay po. Pasay, Bikutan po yung biyahe niya. Nag-jeep po yun.
2: Nag-jeep.
4: Yari!
0: Kakapasyokos order lang doon sa inyo. Okay. Hindi, ganito. Yeah. Sige. So, nabilhan mo na ba ng cellphone ng anak mo? Kasi, alam mo, Miss Ganda, kung 14 years old at high school yan, napakahalaga ng cellphone or tablet sa pag-aaral. Di ba? Napakahalaga ng edukasyon ng mga kabataan ngayon. Eh, wala naman si... Kasi mabait na bata naman. Sa tingin ko, hindi naman po nagbubulakbol.
3: Ay, hindi po. Lagi nga po may honor to eh.
0: Ay, that's good.
3: Hindi nagmana sa akin.
2: Buti na lang talaga. Hindi sa iyo na nagmana talaga.
4: Buti na lang.
0: Eh, Miss Ganda, matanong lang kita. Ikaw ba ay ilang taon na at may trabaho po ba kayo?
3: Opo, 35 po sa ano po, grocery po ako nagtatrabaho.
0: Ah, sa grocery. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay? Okay naman? Kaya naman? O ano?
3: Pero, okay naman po, nakakasurvive naman po, nakakabayad naman po ng loans.
0: Bakit may loans ka? Anong loans yan?
3: Ref.
0: Ref? Ay, ref ano pa naka-loan?
3: Card. Cards.
0: Anong cards?
2: Alam mo, siya lang tumawa mag-isa, no?
0: Alam mo? Anong cards yan? Credit card?
3: Pwede.
4: Credit card?
2: Credit card.
3: Pang ano po kasi yung grocery.
4: Grocery.
2: Oo nga naman. Kasi may points kapag credit card yung ginagamit mo kahit pa paano magagamit
0: bibigyan,
2: mo.
0: Bibigyan kita ng isang magandang payo, Miss Ganda.
4: Ayan! Pakinig ka maigi, ha? Ganda. Huwag ka munang ubo.
0: Oo, huwag kang ubo, ha? Alam mo ba...
3: Saglit lang!
0: Alam mo ba ang credit card? I have nothing against using credit card. Pero kasi ang credit card, nagkakaroon tayo ng sense of pwede tayong gumastos ngayon. Bahala na ang pagbabayad. So, nawawalan tayo ng tinatawag na responsibility or yung tinatawag natin
4: Hinaan nyo, huwag kayo mag-karaoke.
2: Hinaan mo, hinaan ka namin.
0: Nawawalan tayo.
3: Ayan. Bunutin mo yung saksakan.
0: Bunutin mo! Bunutin mo!
4: Kinasan nyo, live tayo, be.
0: So, ayun, dapat ano eh, ang credit card kasi may maganda at may hindi maganda. So, nawawalan tayo ng sense of yung pagiging efficient natin sa paghawak ng pera. Kaya lagi ko nga sinasabi, ang credit card dapat for emergency lang yan. Hindi yan ginagamit sa mga luho or kung ano-ano man. So yan, isang payo ko lang po yan. Nasa inyo po yan kung susundin nyo. Pero napakalaking responsibilidad ang pagkakaroon ng credit card. Ngayon naman, sasagutin ko dahil marami pa po tayo naka-line up na gustong tumawag. No? Pero gusto kong sagutin yung unang tanong mo. Yung problema mo sa kinakasama mo ngayon na nag-gym. Yung pag-gym...
3: Opo.
0: Eh maganda naman 'yan, healthy naman 'yan, 'di ba? So, I don't Opo. Wala naman ako nakikitang mali doon aside from natatambakan ka ng labada. So wala naman sa tingin kong masama doon. So kung tinanong ka niya, pinapapili ka niya kung gym or inom, piliin mo na lang yung gym. At kung sino man po ang kinakasama mo ngayon, siguro mapapayo ko lang, siguro it's about time maging responsable tayo. Yung pag-inom walang problema eh, pero dapat alamin natin ang limitasyon, 'di ba? Huwag tayong uuwing lasing na lasing, tapos magwawala tayo, maingay. Tandaan natin, ang pag-iinom po ng alak ay may responsibilidad din po 'yan. At kung tayo po ay nagji-gym, siguro pwede na nating bawasan ang pag-inom ng alak. Ngayon, pangatlo, mas interesado po ako doon sa anong problema mo ng cellphone doon sa bata sa anak mo. Nabilhan na ba o hindi pa?
3: Kukunan pa lang po, magpapaserox pa lang po ako ng ID.
0: Bakit ID naman? Anong connection ng ID sa paglilang cellphone?
2: Kasi utang, sir.
3: Kailangan po yun, utang.
0: Saan na naman utangin yan?
3: Sa ano ba yun? Doon sa akin, kukunan po ng cellphone.
0: So utang na naman. So magbabayad ka na naman buwan-buwan. Magkano babayaran mo buwan-buwan na naman?
3: Depende po sa cellphone na kukunin.
0: Depende. So, mababaon ka na naman sa utang niyan, Miss Ganda.
3: Mag-OT naman po.
0: Mag-overtime ka.
3: Ay, sir. Sir.
0: Sige, yung
3: nga po, yung sa pag-gym nung kinakasama ko, kasi po, lahat po ng sahod niya, binibigay niya sa akin. Pati po yung pag-gym, kinukuha niya pa sa akin.
0: Teka lang. Sa'yo niya binibigay yung sahod lahat, di ba? Saan siya kukuha ng pang gym kung nasa iyo ang sahod niya?
3: Sana, sabi ko po kasi, kung mag-gym ka po, sana afford mo na lang. Hindi ka na yung magbibigay ka sa akin, tas kukunin mo din.
0: Ganito yan. Pag-usapan
3: niyo mabuti. Alay na naman sila, kumakanta na naman sila.
0: Gusto mo bang ako ang kumanta?
3: Pag
0: kinantahan kita, baka magulat ka. But anyways, alam mo yung pag-gym naman, magandang habit yan. Magandang bisyo yan yung pag-gym. So, pag-usapan nyo. Kung let's say ang sahod niya ay 10,000, magkano ba ang kailangan nating itabi para sa luho? Diba? Kung 10,000 yan, kailangan natin ng 6,000 para sa pang-araw-araw na gastusin, itabi na natin yan. Tapos, magtabi tayo ng 2,000 para sa kinabukasan nyo, sa savings nyo. Ngayon, may matitira kayong 2,000 pa. Doon nyo lang i-budget yung excess na gagamitan nyo. Pag-gym, pagkain sa labas, manunood man kayo ng sine, doon nyo i-alat yan. So, ang ina-advise ko sa'yo, proper management ng finances. Yun ang may papayo ko sa'yo. Pero, dahil magaling kumanta si DJ Min, DJ Kiko, meron akong suggestion. Kahapon pa. Miss Ganda, ganito. Alam mo, ayoko kasi madagdagan pa ang utang mo eh. Magkano pa ba utang mo? Ilan pa bang binabayaran mo?
3: Konti na lang po yun. Konti. Yung ref ko po matatapos na siya sa November.
0: Arep lang.
2: Wow. Congrats.
0: Eh ano yung hindi pa matatapos? Wala na
3: yung
0: siguro.
3: Yung kukuha po kasi ako ng cellphone or aircon.
2: Wow!
4: Aircon? Social ah?
2: Sana all no!
0: Cellphone or aircon? Eh ano bang mas importante?
4: Yeah, importante lang muna.
3: Ano yung mas cellphone.
0: Para sa anak mo.
2: Siyempre naman.
3: Apo, tsaka tablet.
2: Mamili ka! Dapat mga isa lang kung bibilhan mo yung anak mo.
0: Bakit tablet? Matanong kita.
3: Kasi po, para po sa bunso ko, yung nag-online class po kasi sila minsan pag walang pasok.
0: Ah, so dalawa. Ilan taon na yung bunso?
3: Apo, dalawa.
0: Ilan taon na yung bunso?
3: 8 years old.
0: Ganito.
3: Oo.
0: Mangungutang ka na naman, mababaon ka na naman sa utang. Pag hindi mo nabayaran, hahatakin na naman yan.
2: Tapos,
0: tama ba?
2: Tatawag na naman yan dito, Sir Gab. Ano bang gagawin ko? Paano ko ba kakausapin yung ano? Di ba ang daming problema
0: tapos,
2: ni Ganda?
0: Tapos iiyak ka na naman.
4: Saglit lang po ha, paraanin lang po natin tong oras ha. Dahil alas 11 eksakto na mga ka-vibes.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
4: At ito na nga.
2: Oh, tuloy. Ayan,
0: Miss Ganda.
2: Oh.
0: Hindi ka namin matulungan sa pagbayad mo ng rep, 'di ba?
3: Nasa
0: matatapos ka na naman ng November. Pero parang gusto ko kasing tulungan yung dalawang bata.
3: Apo, para sa kanila lang po.
0: Para sa kanila.
3: Yung cellphone tsaka tablet, okay lang po na maganda OT-OT sa trabaho. Basta po maibigay ko yung ano ng anak ko. Kailangan nila.
0: Okay lang bang sabihin mo sa amin saan grocery ka nagtatrabaho? Kung okay lang.
3: Okay lang ba sabihin?
4: Ikaw nga tinatanong.
3: Wag na lang po kasi may issue pa ako dun sa katrabaho.
4: Buisit ka talaga.
0: Oh, sige, wag na natin sabihin. Ganito na lang. Miss Ganda.
3: Nakikinig po kasi sila ngayon sa radyo. Tama. Mga mosang po kasi yun.
2: Bunga nga mo
4: naman.
0: Oh, para sa mga katrabaho mo, kung meron man kayo alitan, pagbigyan nyo na, magbigayan na lang kayo. Nasa isang katrabaho lang kayo, mag-aaway-aaway pa kayo.
2: Kayo-kayo na lang magkakamukha, nag-aaway-aaway
4: pa kayo.
0: Kayo-kayo na lang magkakamukha eh. Pag-uuntugin kayo.
4: Gitigigil na, Sir Gab.
0: Oh, ganito, Miss Ganda. Kukunin namin ng impormasyon mo of the air. Ito po ang ipapangako ko sa'yo. Huwag ka na mangutang ng tablet at cellphone. Bibigyan ko ng bagong cellphone at tablet yung dalawang bata.
3: Wow! Thanks! Seryoso po!
0: Ay! Kasasabi ko lang! Ibabalibag na kita!
2: Ay! Ganda! Ganda!
3: Seryoso!
2: Ganda!
3: Teka lang, sir! Nakita ko ng fourth floor may na-signal.
4: Tamigur!
2: Ganda, parang nangangalumata ka, ano? Yung parang naluluha siya doon sa narinig niya.
3: Sir, totoo.
4: Ay, hindi, joke lang to,
2: joke
4: be.
2: Joke lang yun.
4: Pinagtitripan ka lang namin.
2: Oo.
4: Totoo lang.
0: Ganito.
3: Sir, natutuwa.
4: Makinig ka maigi. Ganda, Naiiyak ka? Naiiyak ka?
2: Oh. Bakit ka naiiyak, ganda?
3: Natutuwa po ako kasi mababawasan po yung gastusin ko, yung intindihin ko. Thank you po.
0: Ganito ah, basta ang mahalaga sa akin, yung ibibigay namin, gagamitin sa tamang pamamaraan. At mahalaga dyan, para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Wag mo nang isipin. Ito, payo ko lang sa'yo. Huwag mo na isipin yung sustento na 700. Hayaan mo na siya.
3: Sir, seglit lang, sir. Ubo lang ako, sir.
4: Iisip talaga, kausap.
2: Sometimes I run. Sometimes I hide.
0: Ganito.
4: Wala kang pinipili.
3: Sir.
0: Ganito. Hayaan mo na yung hindi nagsusustento. Kung ano man ang kayang ibigay ng tao, tanggapin mo dahil yun ang bukal sa loob. Ang mahalaga opo dito, kung ano yung kaya mong ibigay at kaya mong gawin, di ba? Kasi anak mo yan eh. Ikaw ang
3: sir,
0: ikaw ang nanay.
3: Po.
0: Sige po.
3: Sinabihan ko po kasi siya na yung anak ko na kung ano lang kayang ibigay ng papa mo, may ibigay man o wala, okay lang.
0: Correct, correct. Kung totoo yan.
3: Basta mag-aral lang po siya ng mabuti po.
0: Ito, alam mo, ito ang tandaan mo ha. Ito ang tandaan mo. Kung ano man ang pagkukulang ng isang magulang, let it go. Ang mahalaga dito kung ano yung kinabukasan. And opo, ang mapapayo ko sa dalawang bata at ikaw bilang nanay, ipakita nyo kung ano yung kaya nyo ma-achieve kahit wala siya. Diba? Kaya gusto kong tulungan yung dalawang bata. At siguro isa pang mga advice ko sa'yo, dahil sa naririnig ko to, yan, gusto mo ng aircon. Alam kong syempre gusto nyo ng konting ginhawa. Pero kung medyo syempre, nahihirapan tayo sa mga expenses, wag natin...
3: Isa-isa lang.
0: Isa-isa lang. Wag natin ipipigit. Opo. Diba?
4: At saka, opo. Sir Gab, no? Excuse me, DJ May. May isa pang sorpresa. Ang si Sir Gab sa'yo, ganda.
3: Wow!
4: Meron kang gamot sa ubo.
2: Sagot na ni Sir Gab. Hindi kaya, bakit doon na lang tayo sumagot nung sa ubo?
4: Sige,
2: kami na.
3: Saan ko ba yung sa ubo?
2: Kami na ni Kiko ang bahala doon sa ubo mo, ha?
0: Sagot ni DJ May ng sakit mo sa puso. Dahil ganito, Miss Ganda.
3: Naglalaba po kasi ako.
4: Sino?
3: Naglalaba po kasi ako.
4: Sino? Ganda, sino?
2: Sino?
4: Sino?
0: Naglalaba
3: sino daw siya. Sinong
4: nagtanong?
0: Yan! O ganito. Hindi, basta yun ang...
3: Teka lang po.
0: O sige.
4: Diyos ko po.
2: Mag-excuse ka naman. Mahiya ka naman kay Sir Gab.
0: Okay
2: Gab ko yan. Na yan. No? Sa amin okay lang ganda.
0: Okay lang yan. O ganito ha. Kukunin namin ang impormasyon mo, address, mamaya off the air.
2: O, papaklearing na natin yung bahay niya.
0: Papaklearing
2: natin
0: yung bahay
2: mo. Yari ka. Natin, no?
0: ako na kukuha ng rep mo para wala kang babayaran. De, ito seryoso. Ulitin ko.
3: Thank you.
0: Ulitin ko, ako na po bahala sa cellphone ng anak mo at tablet ng bunso mo. Huwag ka nang gumastos. Huwag mo nang dadagdagan ng utang ang sarili mo. Okay? At ito pa. Ito pa. Ito pa. Eh, magdadala na rin kami ng konti pang grocery.
4: Wow!
0: Okay? Hindi ako mataray.
2: Sir! Sir!
4: Hindi ako mataray.
2: Kami na mag-deliver ng grocery nang sa ganun mabawasan namin. Mabigat yan eh. Para meron din kami, di ba?
4: Para may sampal din kami.
2: Grabe, oh, kasi lagi kami kinukonsumisyon ito sa umaga. Ano ba naman yung makakuha kami ng kalahati doon sa grocery, di ba?
4: Ay, tatlong delato.
2: Oo, oh, pwede na yun.
4: O, ano?
3: Sir, pag may kape, bibigyan ko po kayo. Kape?
2: Wow!
4: Ano, lamay?
2: Oo.
0: Basta ganun, ha? Bahala.
3: Sir, thank you.
0: FMR na po kukuha ng mga detalye nyo.
4: Yeah.
0: At umasa po kayo, kukontakin namin kayo, at kami po mismo dadating. Ibibigay namin sa inyo yan, ha?
4: Yeah!
0: Huwag ka nang bumili.
3: Thank you po, wag sir. Huwag ka na rin. Sir, paano po magpa-picture?
2: Pupunta nga!
4: Ang kulit ko! Huwag na kayo bigyan tong kulit eh! Ang ganda!
0: Ibabalibag na talaga kita!
4: Anong masasabi mo?
2: Kay Sir Gab!
4: Huwag ka ubo ah!
3: Teka lang po, bubelo lang!
4: Oh, bilisan mo lang, wala tayong time ah!
2: Oh, bilisan mo! Ganda, ano go! Ano mensahe mo kay Sir Gab? Yung galing sa puso, yung nararamdaman mo ngayong oras na ito?
3: Sir Gab, yes. Maraming thank you po. Ang laki pong tulong nung ibibigay niyo po kasi yung pera na gagamitin ko doon pang down, ibibili na lang po namin ng bigas. Gas, tsaka pambayad sa pang laundry, baon.
0: Pambayad
3: maraming
0: sa laundry.
3: Maraming salamat po.
4: Nagkaroon na pambayad sa laundry.
0: Sige, wag ka na mag... Maraming salamat po. Huwag ka nang umiyak, ha? Expect mo next week, nandyan kami sa'yo.
4: Oh,
0: susuburin ka namin. Oh, sabi mo doon sa kaya...
3: Balit lang po yung bahay.
4: Oh, susuburin ka dyan, raid yun.
0: Oh. Mag-raid ka namin. Sabi mo doon sa kinakasama mo na nagji-gym, pag kami pumunta diyan ay nandiyan siya, ha. Tuturuan ko siya paano mag-gym ng tama.
2: Yeah. Oh, baka mali yung mga ano niya,
0: no. Baka mali yung buhat,
2: eh. Oh, magkamali pa. Oh. Mabalian pa ng buto.
0: Dapat kasi ang binubuhat na lang si Mrs. Oh.
2: Yeah! Ay hindi nga mabuhat, sir. Eh.
0: Yag-yag.
4: Oh, ganda umiyak. Oh, ganda. Okay na tayo, ha?
2: Oo.
4: Ayos ba yun?
2: Ganda. Okay lang ba yung address ko? Okay lang ba yung address ko ibibigay natin, ha? Sa akin mo na lang kunin, tas doon ka na lang punta sa amin, ha? Oo, para sa akin diretso, ha?
4: Oh, ayos ba tayo? Ganda. Okay na.
2: Siguro naman, wala ka nang poproblemahin sa araw-araw. Ganda, ang gandang ano niyan. Ay, kumbaga, wala siyang ine-expect. Biglang ganon.
4: Di ba? Namirwisyo ka lang, natulungan ka pa.
3: Hindi. Naglalaban.
4: Tama na, ganda. Wala na kami oras.
2: Nag-explain ka pa.
4: Explain.
2: Ngayon, kausapin mo yung tech. No?
4: Si Kuya Dennis, kakausapin kayo, mag-iiwan siya ng details sa inyo, ha? Si Ganda. Tapos burahin niyo rin.
2: Sabihin mo, nawala. Bigay mo sa kanya yung eksakto address, tsaka yung numero mo, ha?
4: Yan, ha? Okay na, ganda, ha?
3: Saya-saya.
4: O, sige. O, pasalamat ka muna. Pasalamat ka muna kay Sir Gabriel Go.
3: Sir Gabriel, yes. Gusto ko pa magpa-picture sa inyo. Maraming salamat po. Laking tulong po talaga yan, sir.
4: Okay mo na si Sir Gab.
2: Okay mo si Sir Gab. Wala. Yung malupitang kisa.
3: Pwede.
2: Ha?
3: May ubo po ako.
2: Okay, hindi, okay lang.
0: Dadagdagan ko na nga ng vitamins para kayo hindi ka ubuhin.
2: Ayan, may vitamins ka pa, ha?
4: Oh, sige, ganda ng Pasay. Maraming salamat. Thank you. Huwag mabababa, ah. Huwag mabababa. O yan. Mga ka-vibes, si Ganda ng Pasay. Nako, surpresa. Hindi natin sukat nakalain. May ganap na ganun, Bing.
2: May pabigay. May parigalo si Sir Gab. Dahil nag-share siya, si Sir Gab naman ang nag-share sa kanya.
0: Hindi, saka ano eh. Maano ko, lalo na sa mga kabataan. Kahit nga sa pagnagmumotor, di ba? Very particular ako sa mga bata na hindi nag-helmet. So, sila ang future, eh. Di ba? Sila ang...
2: Pag-asa natin.
0: Pag-asa ng bayan, di ba? Yan sinasabi. So, why not? Kung meron naman tayong konting sobra, pa din natin tulungan. I just hope, syempre, to put it into good use.
4: Yan. Oh, Sir Gab, huling mensahe natin para sa mga ka-vibes na nanonood at nakikinig sa atin.
2: Especially sa mga motorista, yan yung mga lumalaban sa buhay.
0: Well, alam nyo, para, of course, maraming salamat mga ka-vibes, no? Hindi na po na iba ang FMR sa akin. I always enjoy being here. DJ Main, DJ Kiko. Syempre, ang mensahe lang naman natin sa lahat ng motorista, ng publiko, lahat ng kababayan nating Pilipino, gusto natin ng maayos na kalagayan, but maybe it's about time na tingnan din natin ang sarili natin. Yes, sometimes, well, most of the time, we blame na there's something wrong with the system. Pero tandaan natin, ang sistema ay parte po tayo. So kung sinisisi natin ang isang sistema, baka naman kailangan natin tingnan ano sa parte ng sistema ang may mali. And siguro panahon na rin na matuto tayong tumanggap kung meron tayong pagkukulang, pagkakamali. Kasi kung meron tayong ginawang pagkakamali, we have to understand it. So, paumanhin na po kung kayo po ay minsan napagsasabihan namin, nalelekturan, ito po ay para maintindihan nyo. Dahil kung kayo po ay naintindihan ang inyong pagkakamali, there's what we call the sense of realization.
4: Yeah.
0: Pag na-realize nyo ang pagkakamali nyo, ang kasunod niyan ay pagtanggap.
4: Yan.
0: So ngayon, pag natanggap nyo na, long term na pagbabago. So hindi po namin kayo inaaway, kami po ay kakampi nyo.
4: Yan.
0: Dahil kung hindi namin kayo huhulihin, hindi namin kayo pagsasabihan, eh in short, wala kami pakialam sa inyo. We care for each and every motorist and pedestrian on the road. We care for every Filipino.
4: Yeah.
0: So yan po ang tandaan natin. Sama-sama, kung mas maayos na lansangan, lahat tayo mas magiging maayos ang sitwasyon po natin.
4: Yun! Kaya naman, sa lahat ng mga kabayes, tara! Go, go, go with Gabriel!
2: Go!
4: Oh yeah!
2: Maraming salamat sa pagbigay ng oras sa amin at pagpapaligaya sa mga ka-vibes natin, especially kay Ganda. Di ba, hindi lang ano, hindi lang stricto, pero may puso pa din.
4: Yun ang importante doon, di ba? Yung napapanood natin na stricto, mahigpit, walang nakakalusot na kahit sino, eh may puso pa rin,
2: di ba? At yung pagiging stricto, parang parents lang natin yan. Tama. Yan ang humuhubog sa atin, kaya nagiging better tayong tao.
0: Yeah. Pero, diba? May, bago tayo magtapos, sample nga ng isang kanta dyan.
4: Oh my goodness. Yeah, maraming.
2: Wag na. Oo, Sir Gab, baka umulan. Basta alam na nila yan, oo.
4: Maraming salamat, Sir Gab, ha, dahil sa pambihirang pagkakataon na to na pagbigyan mo kami.
0: It's always a pleasure to be
4: here. At bigyan natin ng edukasyon, ng paglilinaw yung mga ka-vibes natin na nakikinig at nanonood sa atin sa FMR.
2: At hindi lang yan, kundi kasiyahan. Diba?
4: At may good pagtulong vibes. Pa!
2: True!
4: Grabe yun. At sana makaulit kami, Sir Gab.
2: Makaulit-ulit dito sa SKL, no? Yeah. Yung mga mag-ano dyan, mag-share. Si Sir Gab Gon na yung magbibigay ng advice. Yeah. Kulitin natin siya pag wala siyang ano, gawa sa lansangan.
4: Ito ha, paalis na si Sir Gab dito. Yung mga...
2: Layari kayo, mag-ready na kayo.
4: Ito na ang tigre na kasada. Pabalik na. Mga ka-vibes, muli po nakasama natin si MMDA Special Operations Group Strike Force and Gabriel Go! Sir, thank you!
0: Thank you very much. Mag-head po tayo lagi.
4: Yan! At magbabalik pa rin kami ka-vibes para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kulitan, kasama ba rin ang nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko! Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Ka-vibes sa Sound Trip! Ang lupet!
4: Uy, wait lang! Dapat si Sir Gama magsabi niyan. Sir, sabi mo, 92.3 FMR ang lupet!
0: 92.3 FMR ang lupet!
2: Wow! Napakalupit talaga! Oras natin ka, vibes! 11.14!
4: 92.3 FMR! Favorite music radio! Ka vibes! Ang lupet!
6: Gutom ka na naman? Ang lupet!
7: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM

0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke, abala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan pati kabahayan.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Kat malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan, nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Price That's Right.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: lang nag-e-enjoy, oh. Tapos ako, hindi ako makaganyan. Ano ba yan? Oo, oh, di ko man lang na-try yan. Di ko lang kahapon, up to now.
1: Sige.
0: Ikaw lang yung ano?
1: Sige,
0: ikaw lang yung nag-e-enjoy dyan. Sige, abot yan, oh.
1: Sige lang, abot yan. Oh, abot yan. Sige lang, abot yan. Gagawa natin ang paraan yan. Wait lang, ha? Wait lang. Oh, saglit. Oh, wait lang,
0: na.
1: Ha? Oh, sige, 1, 2, 3. Go!
0: Whoa!
1: Saba! Yeah! Yo!
0: Arong talba!
1: Sa laulo ka!
0: Ay, alam mo, ang ganda niya. Nakakaganda ng boses yan, no?
1: Oo,
0: magamit nga bukas.
1: Okay.
0: Ay, bukas wala pala tayong pasok!
1: Ay, wala!
0: Boring!
1: Gusto ko everyday pumasok, eh, Char.
0: Oo, parang gusto ko din, eh. Oo, bakit ano ba hindi na lang kaya everyday yung favorite vibe?
1: Uy, Char!
0: Charot lang ka, vibes. Uy, kanina ba? Uy, grabe si Ganda, no? Super enjoy si Ganda at ganun din yung mga ka-vibes natin. Nakalain mo yun, no? Nagbigay lang ng problema, nabigyan pa ng magandang regalo.
1: Correct! Salamat kay Sir Gabriel Go, ha?
0: Oo, kumbaga nag-share ka lang, nag-share din sa'yo si Sir Gab Go. Sana lagi nang gawin yan sa SKL, no?
1: Ay, oo. Pwede yan, every Friday, ha?
0: Tapos yung mga ka-vibes natin, no? Tatawag mga problema nila, no? Why not? Coconut!
1: Ay, ganyan po namin kayo kamahal, mga ka-vibes. Dahil lahat ang gagawin namin para lang mapasaya kayo at syempre matulungan kayo financially
0: hindi. Huwag mo financially. Oh, kung yung abot kaya lang, yung ka-worth it naman.
1: Yan, yung mga simpleng paraan na mapapangiti namin kayo, mapapasaya. Eh, ganun talaga ang buhay, di ba?
0: Oo, laban lang. Huwag ka susuko. Ha,
1: susuka pa rin din susuko.
0: Ganun na nga, ka-vibes! Nako, sad to say dahil hindi tayo magkakarinigan for 2 days. Boring
1: yun.
0: Next week na, di ba? Next week nyo na kaming abangan. Ano ba yan? Parang ano eh. So sad. Huwag ka naman sad.
1: Boring.
0: Tuwan-tuwa ka dyan sa pa-effect na yan, ha?
1: Boring. Panyari ako si Lord.
0: Huwag mo na akong kunin, Lord. Hindi pa ako ready, Lord.
1: Amen.
0: Huwag ko. Hindi pa ba ako ready? Mamahalin niyo pa po ako.
1: Saan mo gusto? Sa taas o sa baba?
0: Sa gitna. Ay!
1: Sama ka na.
0: Ayoko pa po. Mamahalin niya pa ako. Babalikan niya pa ako. Ay! Saan all binabalikan?
1: Doon na kayo magmahalan.
0: Ayoko.
1: Sa baba.
0: Sa baba?
1: Pababa niya rin. Sa lawal.
0: Hindi! Hindi! Oo, ano bang kala mo sa akin?
1: Aray ko.
0: Easy to get. No, dapat pinaghihirapan ng mga katulad namin. Tulad ng paghihirap nila simula alas 8 hanggang alas 12 na nag-enjoy naman sila.
1: Yan, yun ang importante doon, di ba? Kaya naman, happy kami dahil napahappy namin kayo ka-vibes. Kaya naman, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at sama pa pa Spotify.
0: 92.3 FMR Manila.
1: At dami mo na, DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts.
0: At Kiko Kalikot.
1: Yun! At ito na, susunod na ang programang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan, ang programang Love Me,
0: Kathy G!
1: Kasama ng isang majuicy at mamiti, Kathy G!
0: It's the place to be!
1: Yan ay susunod!
0: Makakasama at maririnig ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
1: At sa Lunes ulit,
0: yes.
1: Magpapamiss muna kami, ha?
0: Oo, para ganun, hahanapan namin mo kami, hindi ka nagsasawa. Ganun?
1: Para walang lungat, ganun.
0: True! Lungat! Bungad lang, bungad. Bungad na halik.
1: Lunes ulit, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig, makakasama at makakabiling mo nag-iisang baby ng bayan!
0: Siyempre.
1: DJ Bay!
0: At ang makulit mong tito, si Radzo Kiko!
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Auto starting ka-vibes 11:52. Bye! I miss you!
2: This project is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinaas na pag-asa ang rainfall alert sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil naman sa patuloy na pag-ulan hatid ng habagat kasabay ng suspensyon ng klase sa maraming lugar. Nailagay sa yellow rainfall warning ang Metro Manila habang red warning naman sa ilang lugar sa Zambales at Bataan kabilang na ang Olongapo, Morong at Dinalupihan. Naka-orange warning naman ang Tarlac, Pampanga, Bulacan at ilang lugar sa Zambales, Bataan at Nueva Ecija. Naka-yellow warning din ang Rizal at ilang lugar sa Nueva Ecija. Babala ng pag-asa, posible ang pagbaha sa mga lugar na sakop ng mga rainfall warning. Samantala, sinuspende na ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Metro Manila, kabila na ang Manila, Quezon City, Caloocan, Makati, Pasig, Taguig at iba pang lungsod. Sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa buong Tarlac, ilang lugar sa Bulacan, Pangasinan, Cavite at Pampanga dahil sa masamang panahon.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, mahigit 450 na mga pasyente ng leptospirosis ang kasalukuyang ginagamot sa mga ospital ng DOH sa Metro Manila matapos sa mga pagbaha sa NCR. Ayon sa DOH, umabot na sa 856 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula January 4 hanggang August 22 ngayong taon. Kumpara ito sa 2,546 kaso sa kaparehong panahon ng 2025 o 66% mas mababa. Gayunman, nagbabala ang mga otoridad na posibleng madagdagan pa ang mga kaso dahil maaaring umabot pa sa 15 days ang paglitaw ng mga sintomas matapos ma-expose sa bakterya. Tiniyak naman ng DOH na handa mga pampublikong ospital sa pagdami ng mga pasyente kabilang na ang paglilipat ng mga kailangang pasyente sa ibang pasilidad upang maiwasan ang siksikan at mapanatiling sapat ang supply ng mga gamot.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, formal nang sinimula ng Pilipinas at United Kingdom ang negosasyon para sa panukalang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA ayon sa Department naman of National Defense. Layo ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa depensa at pagkakaugnay ng sandataang lakas ng dalawang bansa, lalo na sa harap ng lumalalang hamon sa seguridad sa Indo-Pacific. Pinangunahan ni DND Undersecretary Salvador Melchor Mizon Jr. ang Philippine panel, habang pinamunuan naman ni Amy Senior, pinuno ng UK Ministry of Defense, Indo-Pacific ang delegasyon ng Britain. Sa ilalim naman ng Visiting Forces Agreement, itinakda ang mga alituntunin para sa pansamantalang pagpasok at pagkilos ng mga dayuhang sundalo sa teritoryo ng Pilipinas. Kabilang sa may ganitong kasunduan sa Pilipinas ang US, Australia, Japan, New Zealand, Canada at France.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Saldrin.
5: You and I.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. How can I fall, ka-vibes? Sabi nga eh, Kathy G, ano nga ba ang gagawin ko? Ayan. But anyways, ka-vibes, kamusta po and happy, happy Friday, everyone. How are you, ka-vibes? Ayan na. At ayun, syempre, kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama, ka-vibes. Ngayon pong araw po ng Biyernes, kamusta ka naman po? Naku, maulan! Maulan na naman po at pabugso-bugso po ang lakas ng ulan, kaya mag-iingat po tayong lahat. Ikaw ba, ka-vibes, eh meron ka bang naging desisyon sa buhay mo? Ito na naman tayo sa decision making. Meron tayong mga taong akala natin ay okay, diba? Kaya minsan eh, nagtitiwala tayo agad, pero nako, yung pala, yung inakala nating okay ay hindi pala, budol pala, 'di ba? Maraming ganyan ha, 'di ba? Ka-vibes, kaya naman po minsan ang hirap ng magtiwala. Alam niyo, may mga pagkakataon na pagmahal natin ng isang tao, parang automatic na gusto natin siyang tulungan eh. 'Di ba? Kapag may problema siya, yung ganyan eh automatic tinutulungan natin, problema sa pamilya, tayo ang unang dumadamay. Ayan, pag may kailangan siya na kahit alam mo yon, obligasyon ng iba, ginagawa pa rin natin. Minsan nga kahit sa pera eh, pag kinapos siya, nagbibigay tayo, di ba? Kasi nga, mahal mo eh. Yun yung sinasabi natin, Kathy G, mahal ko siya eh. Kaya ganun na lang ang pagtulong ko sa kanya. Pero hanggang saan ka ba dapat? O hanggang saan ba dapat ang pagtulong ka, vibes? Ayan, kapag ba paulit-ulit na, di ba? At papaano ang gagawin mo, ka-vibes? At papaano mo malalaman kung mahal ka ba talaga ng isang tao o ginagamit ka lang niya dahil alam niyang hindi mo siya kayang tanggihan? Diba? Oo, kasi may mga tao na kapag nangangailangan, ang lambing-lambing. Kapag may kailangan sa'yo, nako, kala mo kung sino na napakabait, diba? Ang bilis mag-I love you, ang bilis mangako, at ang bilis magpasalamat. Pero pag ikaw naman ang nangangailangan ng oras, ng atensyon, or simpleng tulong, bigla na lang hindi mo na makontak. Bigla na lang hindi mo na maramdaman, 'di ba? May mga relasyon din na kapag tinitignan mo sa panlabas na anyo, parang okay naman eh. 'Di ba? Ang daming ganyan sa social media. They are pretending that they're okay but they're not, 'di ba? Pero pag ikaw na mismo yung nasa loob ng relasyon, doon mo lang mapapatunayan na may mga bagay na pala na hindi sinasabi. May mga kwento rin na hindi nagtutugma. Nako, maraming inventor. At may mga dahilan na paulit-ulit. At may mga nung na kung pilit mong binabaliwala dahil ayaw mong isipin na baka niloloko ka. Ang masakit pa minsan, ka-vibes, no? Hindi naman kulang ang pagmamahal natin eh. Sobra pa nga kung minsan eh. Ang problem is baka binibigay natin ito sa taong hindi marunong magpahalaga o dun sa taong wala namang, alam mo yon, na hindi nakikita yung effort mo. At pag dumating yung araw na nalaman natin yung katotohanan, hindi lang galit ang mararamdaman natin eh. May halong lungkot. Diba? May panghihinayang at may tanong na bakit hinayaan kong mangyari to? Bakit kailangang umabot pa dun sa ganung punto? Diba? Kaya ka-vibes, nako, abangan nyo po ako. Siyempre, ang ating pong story na babasahin for today. Maya-maya lang po mapapakinggan nyo ang isang kwento tungkol sa pagmamahal, pagtitiwala at kung ano ang mangyayari pag ang kabutihan ng isang tao ay sinamantala ng taong pinakamamahal niya. May mga tao mapagsamantala kaya dapat mag-iingat tayo, ka-vibes. Yan po ang abangan ninyo dito sa Love Me, Kathy G. Kaya tutok lang, ka-vibes, at huwag kang bibitiw, manatiling nakikinig dito po sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Angels brought me here, Ka-Vibes. Oo, kamusta ka naman dyan, ha? Dinala ka ba ng anghel dyan sa kinalalagyan mo? Diba? Sometimes hindi natin na iniisip na, alam mo yung magiging anghel tayo sa ibang tao, eh. Katulad na lamang ng ating letter for today na naging anghel sa isang taong minahal niya, sa isang taong inalagaan niya. Pero ano ba ang naging kapalit? Minsan kasi napakahirap, eh, kapag binibigay mo yung best mo, kapag ginagawa mo na ang lahat para sa isang tao or para sa ibang tao, 'di ba? Minsan nati-take for granted kanila kasi nasasanay na sila doon sa mga ginagawa mo. Na ang sakit para sa isang tao na todo effort. Ka-Vibes, nako po. Abangan niyo na po ang ating story for today. In just a short while, maririnig niyo na po ang kwento ni Ayan na ang ating story for today coming from Anne. Ayan ha. Ka-Vibes, ikaw ba? Mapapatawad mo ba ang isang taong niloko at ginamit ka lang para sa pansariling interes? May mga tao kasing ganyan, eh, para maging maganda ang tingin sa kanila, gagamitin kanila. Pero ang totoo, sila mismo kasi wala silang magawa at maisip para sa sarili nila, kaya umaasa sila sa ibang tao. Yan po ang inyong pakaabangan, Ka-Vibes. Meanwhile, saying hello muna sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok at nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, and of course, mga nakikinig din po sa atin sa 101.9 Davao City and 89.9 Davao del Norte. Ka-Vibes, smile ka naman dyan. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming nakakainis na pwedeng makaapekto sa pagkatao mo. Pero sabi nga, eh, well, ganun talaga ang life. Kailangan mo na lang sumakay sa agos, diba? Para hindi ka madala ng tuluyan. Ayan, ako, Ka-Vibes, abangan nyo po ang kwento natin for today coming from Anne. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, Ka-Vibes, it is now 12:54.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Love me. Cafe G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

Kavibes, mapapatawad mo ba ang isang taong niloko at ginamit ka lang para sa pansariling interest, Kavibes? Yan na po inyong abangan, Kavibes, ang atin pong story for today. Ang kwento po ni Ana ibinahagi po sa atin tungkol po sa, alam niyo yun, na nagbibigay ka ng importansya, nagbibigay ka ng pagmamahal, pero hindi napapansin yung pagmamahal at importansya na ibinibigay mo sa isang tao. Worst, malalaman mo pa na nagamit ka lang. Yan po inyong abangan na, Kavibes, ang story po natin ngayong araw na ito. After this beautiful song from Anne Murray, sabi nga nila, lahat naman tayo eh, diba? Lalo na sa kababaihan na kung minsan hindi na natin naiisip, hindi na natin napapansin na may mga panloloko pala na nagaganap. Hindi natin naiisip o napapansin na nagagamit lang pala tayo. Kasi nga dahil in love tayo eh. Diba? In love ang isang tao. Kapag in love ang isang tao, nagagawa niya ang lahat para sa taong mahal niya. Para dito kay Anne, I'm just another woman in love, Kathy Tree. Story po ni Anne.

0: Kathy G. Love Letter.
1: This love letter is from Anne. Dear Kathy G., sa mundo ng pag-ibig, alagaan, paiiwasan ang alaga kung alagang-alaga ka ng dapat mong gawin or alam mo ang dapat mong gawin. Kahit kasi ibinigay mo na ang lahat, kulang pa rin para sa kanila. Kapag naman mas inuna mong mahalin ang sarili mo, makukulangan pa rin sila at masasaktan kang ulit. Nakakalito, pero yun ang totoo. Kasi sa pagmamahal, may kanya-kanya tayong paraan para iparamdam yun sa mga taong mahal natin. Kathy, ako si Anne. I'm 28 years old. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at nagkaroon ako ng relasyon sa isang gwapo, matangkad at mabait na tao. Tawagin na lang po natin siyang si Ernesto. Nagtatrabaho bilang salesman sa isang sikat na mall. Mas matanda ako sa kanya dahil 24 years old lang siya noon, Kathy. Pero hindi yun naging hadlang para mahalin namin ang isa't isa.
2: Ay, ako naman oh.
3: Bakit? Anong nangyari?
2: Ayan, nasira na yung sapatos ko.
3: Bakit mo pa kasi sinusuot yan? Tingnan mo nga, nakanganga na siya dahil sa reklamo.
2: Wala naman kasi akong ibang sapatos eh. Ito lang eh, kakalagay ko lang ng rugby dito kaninang umaga pero ayun, bumigay pa rin. Kakainis.
3: Eh kasi naman ikaw, dapat di mo na sinuot. O kaya pinatahi mo na lang para mas maging matipay. Lika na nga sa department store. Tingin tayo doon, baka meron doon.
2: Ha? Bakit? May nagtatahi ba ng sapatos doon sa loob?
3: Ano ka pa, hindi. Titingin tayo sa loob ng sapatos, baka may mura tayong mabili.
2: Teka lang, sadali lang, An. Wala pa kasi akong sahod ngayon eh.
3: Sino naman nagsabi sa'yo na ikaw ang bibili?
2: Naku, huwag na, An. Nakakahiya naman. Binila mo na nga ako ng mga bagong damit, tapos sasama mo pa ng sapatos. Paano ko to agad mababayaran sa'yo?
3: Ay, halika na. Pasok na tayo sa mall. Palitan na natin yung sapatos mo dahil naghihingalo na siya.
2: Sige na nga. Salamat ha. Ito kaya mahal? Ano sa tingin mo?
3: Parang mas bagay sa'yo to. Mas pwede mo siyang eterno kahit saan.
2: Sige, ito na lang. Ang galing mo talagang pumili, mahal. Salamat talaga.
3: Miss, may size 10 po ba kayo nito?
4: Tingnan ko po, ma'am, kung meron. Teka, to size 10. Ito po, ma'am, meron po. Actually, last na pares na lang po to, sir. Sakto, para sa'yo ata talaga to. Try niyo po.
2: Salamat, miss, ha?
4: Kung gusto niyo po, sir, ako na lang po magsusuot para sa inyo, para hindi na po kayo mahirapan.
3: Excuse me, may customer ka ata doon, no? Baka gusto mong asikasuhin muna sila.
4: Sorry po, ma'am. Sige po, sir, ha?
3: Baka naman ito. Bilisan mo na nga dyan, mahal, at na makaalis na tayo dito. Baka mamaya may lumapit na naman sa'yo at landiin ka.
2: Ano ko ba, mahal? Nagsiselos ka ba?
3: Hindi ah. Ba't naman ako magsiselos? Hindi naman maganda yung sales lady na yun. Sige na, bilisan mo na dyan.
2: Mahal, kahit naman sinong babae ang lumapit sa akin, hindi ko naman papansinin eh. Alam mo naman na ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko at tinitibok ng puso ko.
3: Talaga? Ikaw talaga, parang sira. Alam mo talaga kung paano iibahin ang mood ko. Sige na, isukat mo na nga yan para mabili na natin. Medyo utom na rin kasi ako eh.
2: Sige, mahal.
1: Kathy, Si Ernesto lang ang nagtataguyod ng pamilya nila, kaya naman ginagawa ko ang lahat para matulungan siya sa maliliit na paraan. Alam ko naman na sasabihin niyo sa akin na bigay lang ako ng bigay at parang hindi na nag-iisip. Pero ganun naman talaga kapag nagmamahal ka, di ba? Wala ka ng pakialam kung walang matira para sa sarili mo, basta't mapasaya mo lang ang taong mahal mo. Ang tanging hiling ko lang naman noon kay Ernesto ay yung mahalin niya ako at maging tapat lang siya sa akin. Kathy, naging masaya ako sa relasyon naming dalawa at mas lalo kong minahal si Ernesto nang makwento sa akin ng ati Lani niya na masipag na tao talaga ang boyfriend ko at hindi matatawara ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya naman, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko siya pababayaan.

0: kumusta ka na?
1: Hi, Ate Lani. Ito, maganda pa rin.
0: Ikaw talaga?
1: Ikaw? Kamusta ka na?
0: Hi, ito, kakumpisa pa lang ng araw pero sobrang pagod na.
1: Okay lang yan, ate. Basta stay pretty pa rin, ha?
0: Bakit ka nga pala napatawag? May problema ba kayo ni Estong?
1: Yun nga, ate. Eh, hindi ko alam kung may problema ba kaming dalawa. Kasi ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa akin eh. The last time na nagkita kami, parang wala siya sa sarili. Ang lalim ng iniisip. Kapag tinatanong ko naman siya kung anong problema, wala namang sinasagot sa akin.
0: Ay, pagpasensyahan mo na lang kapatid kong yun, Anha. Ayaw kanya siguro mag-alala pa sa kanya, kaya hindi nagsasabi.
1: Hmm? Hindi nagsasabi? Anong problema niya, ate?
0: Kaya siya nasa Bulacan kasi may naiwang problema sa probinsya. Nasangkot kasi siya sa Rambulan. Hindi naman siya yung direktang gumawa ng problema. Bale, yung mga kaibigan niya naman. Nag-inom kasi sila dahil birthday nung isang kaibigan. Tapos may napagtripan na isang lalaki na lumabas na lang sa sasakyan kasi naplatan ng gulong. Tapos ayun, pinagsusuntok. Grabe yung tinamong tama nung lalaki at na-ospital. Eh kaso, anak pala ng isang ma-impluensyang politiko. Kaya ngayon, hinahunting sila.
1: Ha? Huh? Totoo ba yan, Ate Lani?
0: Oo, pero ang totoo niyan, hindi kasama si Ernesto sa Nambugbog. Inawat pa nga niya yung mga kaibigan niya.
1: Diyos ko, eh kaya naman pala palagi siyang parang ang lalim ng iniisip eh.
0: Kaya pagpasensyahan mo na lang siya, Ann.
1: Hindi ko lang kasi maintindihan. Bakit hindi niya to sinasabi sa akin? Eh, maiintindihan ko naman yun.
0: Siguro ayaw kanya mag-alala pa. Ayaw niya na lang dumagdag sa isipin mo. Kaya siguro nilihim na lang niya. Naawa na nga ako sa kanya. Pasensya ko na talaga, Ann.
1: Ay, naku, Ate Lani. Okay lang yun. Maayos din ang problema ni Ernesto.

0: Mabuti naman at naisipan mo na rin magpakita sa akin.
1: Pasensya ka na. Busy lang kasi ako sa trabaho eh.
0: So, kamusta naman yung pakiramdam mo?
1: Ako? Ay, okay lang naman. Ikaw?
0: Yung totoo, Ernesto.
1: Okay lang talaga ako, mahal.
0: Nakausap kami kahapon ni Ate Lani. Sinabi niya sa akin yung problema mo. Mahal, bakit naman hindi mo sa akin sinabi? May intindihan ko naman yan eh.
1: Sinabi na pala sa'yo ni Ate. Pasensya ka na. Ayaw ko lang maging papigat sa'yo.
0: Bakit naman ganun ang iniisip mo? Nandito ako para tumulong sa'yo.
1: Anong tulong? Hindi mo ako matutulungan sa problema ko, An.
0: At bakit hindi? Sinabi ko naman sa'yo, tutulungan kita sa lahat, di ba? Kaya, huwag mo masyadong problemahin, maayos yan.
1: Madaling sabihin yan, kasi hindi ko yung nasa sitwasyon ko. Hindi nga ganun kadali yung problemang napasok ko, An. Naiintindihan mo ba ako, ha?
0: Huwag ka namang magalit sa akin. Gusto ko lang naman pag-aanin yung mabigat na nararamdaman mo.
1: Sa tingin mo gumagaan ang pakiramdam ko ngayon? An, problema ko to. Kaya ako ang dapat humanap ng solusyon.
0: Ernesto, saan ka pupunta?
2: Kathy, hindi ko alam kung nakatulong ba para pag-aanin ko ang nararamdaman ng boyfriend ko. Or mas pinalala ko lang ang sitwasyon. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng pagtatalo, pero iba yung naging reaction niya sa huling pagtatalo namin tungkol sa problemang kinasasangkutan niya sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang niya makita na nag-aalala lang naman ako sa kanya. Dahil mahal ko siya, Kathy G. Ganun naman talaga. Pag nagmamahal, diba? Lahat aalamin at titiisin mo para sa taong minamahal mo. At ganun ang nararamdaman ko para kay Ernesto.

Kathy G. Dumating ang mga pagkakataon na palagi na siyang walang oras sa akin at bibihira na siyang tumawag or mag-text or ipaalam man lang kung nasaan siya. Pero ang lahat ng yon, tinitiis ko. Kahit pa madalas pumupunta lang siya sa bahay kapag hihingi ng pera. Kesyo ipangreregalo sa mga problema niya, kesyo may sakit ang kamag-anak niya at kailangan ng panggamot. Yun ang palagi niyang dahilan sa akin. At dahil ako naman maawain at mahal ko nga siya, bigay ako ng bigay sa kanya. Ayoko kasing makikita siyang nahihirapan, Kathy. Kaya napansin ko rin ang tila ba pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Ate Lani sa hindi maipaliwanag na dahilan.

0: Ay, naku. Wala pa rin paramdam yung lalaki yun. Nasaan kaya yun ngayon? Teka nga, matawagan nga si Ate Lani. Baka alam niya kung nasaan si Ernesto.
1: Hello? Sino to?
0: Ah, hello? Si Ate Ann mo to, Milo. Ah, si mama mo ba? Nandiyan?
1: Ah, si mama ba, Ate Ann? Tatawagin ko lang po.
0: Sige.
1: Hello, Ate Ann. Saglit lang to po ha. Nasa labas kasi may kausap eh. Pero papunta na din po.
0: Ah, sige lang, Milo. Hintayin ko na lang.
1: Andito na po, Ate Ann. Eto na po. Hello?
0: Hi, Ate Lani. Kamusta?
2: Bakit na naman?
0: Eh, itatanong ko lang sana kung alam mo ba kung nasaan si Ernesto.
2: Ano bang paalam niya sa'yo?
0: Kasi yung huling usap namin eh, ang sabi niya may pupuntahan daw siyang training.
2: Oh, eh, yun naman pala. Eh, bakit mo pa siya hinahanap sa akin?
0: Hindi ko kasi siya makontak. Hindi kasi naging maayos yung pag-uusap namin. Nagtalo pa kasi kami. Ah, nandyan po ba siya sa inyo?
2: Wala siya. At pwede ba, Ann? Hindi ako hanapan ng mga nawawalang tao. Kung may problema man kayong dalawa, labas na ako doon. Pati ako iniistorbo niyo eh.
0: Pasensya ka na, Ate, ha. Hindi ko lang kasi talaga alam kung saan siya hanapin. Eh, nagbabaka sakali lang ako na baka nandyan sa inyo.
2: Ulitin ko, wala siya dito, okay? Bye.
3: Oh, ano daw sabi?
0: Wala raw dun eh. Tinarayan pa ako ng kapatid niya na hindi ko alam kung bakit. Ang init ng ulo eh.
3: Eh, malay mo naman, may pinagdadaanan siya.
0: Kung may pinagdadaanan sana, huwag naman siyang mantamay. Nakakainis naman kasi itong si Ernesto eh. Hindi makontak yung cellphone. Teka nga, tawagan ko nga. Ay, out of coverage pa din. Nasaan na kaya yung lalaking yun?
3: Baka naman kasi nagpapalipas ng sama ng loob.
0: Aba, bakit siya magpapalipas ng sama ng loob? Di ba? Dapat ako yun?
3: Sandali nga. Bakit ba kasi kayo nag-away na dalawa?
0: Papaano, palagi siyang walang oras sa akin. Ang daming-daming dahilan tapos kapag pupunta, nagmamadali ng umuwi, pupunta para lang manghiram ng pera.
3: E paano naman kasi, hinahayaan mong ganyanin kanya. Konting lambing lang, labas na agad ng pera.
0: Mahal ko eh.
3: Yan, tsaka nadali. Sa salitang, mahal ko eh. Ang tanong, mahal ka ba niyan, ha?
0: Aray ko naman, K.
3: O baka naman mahal ka lang dahil sa nabibigay mo na pera, ha?
0: Eh, ewan ko sa'yo.
4: Kathy G, aminado akong marupok ako at alam kong ganun din ang iniisip ngayon ng mga tagapakinig ninyo. Pero ganito pala talaga siguro kapag nagmamahal ka. Lahat magagawa mo para sa taong mahal mo. Kung minsan nga wala nang pakialam sa sasabihin ng iba dahil ang importante lang naman sa'yo ay yung masaya ka sa kanya. Kaya imbis na magpaka-stress ako sa mga bagay na hindi ko alam sa kanya, ine-enjoy ko na lang ang pagmamahal na binibigay niya sa akin.

0: O bakit naman ngayon mo lang ako pinuntahan?
1: Nahihiya pa kasi akong humarap sa'yo dahil sa away nating dalawa.
0: Ay, Ernesto.
1: Sandali lang. Alam kong marami na akong pagkukulang sa'yo, Ann. Uunahan na kita. Mali yung iniisip mo sa akin na pera lang ang habol ko sa'yo.
0: I'm sorry, Ernesto. Alam mo naman ako kapag nagagalit. Kung ano-anong nasasabi ko. Hindi ko naman sinasadyang masabi yun eh.
1: Alam ko, pero napag-isip-isip ko na mahal na mahal kita, Ann. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay ko. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. At puro na lang problema ang nabibigay ko sa'yo.
0: Diba sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang. Ganun kita kamahal.
1: Salamat, Ann.

0: nakakapagod yung traffic. Buti na lang nakauwi na ako. Oh, si Ernesto tumatawag. Hello, mahal?
1: Oh, mahal. Nakauwi ka na ba?
0: Oo, nandito na ako sa bahay, mahal. Salamat sa date, ha?
1: Ah, wala yun. Siyempre, mas

0: nangalanggam sa inyo. Kanina ka pa gustong lapitan, oh, kakagating ka na niyan sa sobrang kasuwitan ninyo.
1: Che, ewan ko nga sa'yo, Mengay. Wala ka magpasok?
0: Wala, ti. Rest day ko ngayon. Kaninong cellphone yan? Grabe ha, pwede nang i-donate yan sa museum.
1: Kay Ernesto to, eh pinalitan ko kasi ng bago.
0: Ay, bongga naman palang boyfriend mo, te. Maswerte siya dahil may sugar mommy siya.
1: Ano ulo ka? Panihirang ka talaga ng mood, no? Naaawa lang ako dun sa tao.
0: Gumagana pa ba yan? Tingin nga, te.
1: Eh, teka, hindi ko nga alam eh. Teka, ako na magbubukas. Oh, ayan, nagbukas!
0: Yun, nagbukas. Patingin nga ako saglit. Open mo yung messages.
1: Chismosa ka rin, no?
0: Ako ba? Mana lang ako sa'yo. Dali na, buksan mo na yung inbox para makita natin bilis.
1: Sige na nga. Ito oh, ikaw na magbukas. Lapag ko lang yung bag ko dun.
0: Ayun, Temi, nakita kong pangalan ng babae. Lani.
2: Ah, si Lani? Kapatid niya yan. Teka, ano bang usapan nila? Eh baka naman tungkol yan sa problema ni Ernesto sa probinsya.
0: Babasahin ko lang, te, ha. Mahal, umuwi ka na. Nagwawala si Ann? Dalahan mo kami ng merienda.
2: Teka, ano sabi?
0: Wait, te, meron pang isa. Uuwi na daw si Bakla. Doon ka raw matulog sa kanya. Nakakainis talaga? Teka sandali. Di ba sabi ni Ernesto, binata siya, te?
1: Yun ang sabi niya sa akin.
0: Yan na yan. Nakuti, hindi sa sinisiraan ko siya, ha? Naloko ka niya nang wala sa oras, te.
1: Teka. Hindi. Baka wala lang to. Baka masyado lang tayo nag-overthink, Mengay.
0: Anong overthink? Eh, yan o. Kitang-kita, te. Nabasa mo din naman, di ba?
1: Pero...
0: Ay, nakuti. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung lalaki na yan habang maaga pa.

Kathy G, hindi ako makapaniwala na si Ate Lani na pinakakilala niya sa akin or pakilala niya sa akin ay asawa niya pala sa totoong buhay. Grabe yung panloloko na ginawa nila sa akin. Sobrang galit ang nararamdaman ko noon nang malaman ko ang totoo. Tinamaan ako ng matinding pagmamahal kay Ernesto kaya nagawa kong maging totoo sa relasyon namin at panghawakan ito. Kasi pinaglaruan lang nila akong mag-asawa, pinaikot at ginamit. At ang masakit noon, ginawa yun sa akin ng lalaking minahal ko ng sobra-sobra. Sobrang hirap at sakit, pero mas mabuti na rin siguro to na nalaman ko na ang totoo. Siguro ginusto ng Diyos na malaman ko ang mga panloloko sa akin ni Ernesto sa paraan na nakababata kong kapatid at mabuti na lang. Masyadong maraming napapansin ito kaya nadiskubre namin ang panloloko ng lalaking minahal ko. Kailangan ko siguro talaga masaktan ng sobra para matuto. Kathy G., ang tanging hiling ko lang sa Diyos ay sana mawala na yung sakit at galit na nararamdaman ko sa kanya. At sana rin makonsensya si Ernesto at ang asawa niya dahil sa ginawa nila sa akin. Maraming salamat, Kathy, sa pagbasa po ng aking liham. Hanggang dito na lamang. Sana may aral po kayong napulot sa aking kwento. More blessing sa inyo pong programa. God bless you and God bless us all. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal ng sobra.

Nako, para kailangan nating mag-ingat ka vibes. Marami mapanlin lang na tao ngayon. Marami ngayon mga taong manggagamit. Maraming alam mo yon na hindi mo na maiintindihan na kahit totoo ka, epeke ang pinapakita sa iyo, 'di ba? Minsan, alam niyo ka vibes, minsan yung pagkakamali ay hindi ang pagmamahal natin eh. Alam niyo ba yon? Ang pagkakamali ay yung taong sinasamantala ang pagmamahal na ibinibigay natin. When we experience bad negative things, ka vibes, we can free ourselves from that environment. Sabi nga eh, bakit ka magtatagal? Bakit ka magtitiis dun sa environment na alam mo yun eh, puro negatibo, puro na lang sakit ang idinudulot sa'yo, puro na lang pains, diba? Pwede tayong lumaya dun sa mga masasamang nangyayari sa paligid natin kung gugustuhin lang natin katulad ni Anne. But then, sa story po ni Anne, pinilit niya pa rin magstay dahil nga yun yung nararamdaman niya eh, diba? Nararamdaman niya dito sa kay Ernesto na hindi niya inakala na ang galing palang magpanggap nitong mag-asawa, parang ano lang eh, no? Yung mag-asawa parang ang galing mag-scam, parang mga scammer lang na talagang aral nila kung paano nilang lolokohin ang isang tao. Napakasakit lang ano, na alam mo yun, ikaw, you're giving your best, you're giving everything para sa isang tao or para sa mga minamahal mo, yet nagagawa ka pa rin nilang lokohin, yet napapagsamantalahan ka pa rin nila. Alam nyo yun? Madali talaga magpanggap na totoo sa kanyang salita, totoo sa kanyang gawa, pero ang sinasabi ng puso ang siyang magba-validate kung ano ang totoo, ka-vibes. Dahil minsan, gaano man natin itago ang pangit na ginagawa natin, lalabas at lalabas pa rin ito eh, sa ibang pamamaraan. Kaya wag natin itago, wala nga sikretong hindi nabubunyag, ka-vibes, eh, diba? So yung mga panloloko, yung mga, alam mo yung pamimeke, diba? Eh lalabas din ang katotohanan. Kahit na ano pang retoke ang gawin mo sa isang bagay, lalabas at lalabas pa rin ang original na itsura niyan, 'di ba? Pero ano nga ba dapat nating gawin? Sabi nga eh, 'di ba? Forgive and learn. Yes, forgive and forget and also include learn. 'Di ba? Sabi nga, kailangan nagpatawad ka at natuto ka rin doon sa pagpapatawad mo at doon sa mga na-experience mo na 'yon. Piliin natin yung totoong tao, ka-vibe. Yung totoong tao na totoo rin sa atin kahit hindi tayo nakaharap. Sa story po na ating binasa ngayon, masakit man isipin na ang isang babae katulad ni Anne ay niloko lang ng isang taong minamahal niya. 0927-384-8639, that's our text line. Pwede po sa aming FB page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Alam nyo, ka-vibes, ang tunay na nagmamahal ay yung may respeto at pagiging totoo sa'yo kahit maraming hirap at pagsubok na haharapin yung dalawa. Para kay Anne, si Ernesto ay isa na lamang taong minahal niya ng sobra. Payuhan po natin si Anne, ka-vibes. Dito lamang yan sa Love Me, Cathy G. When I

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Michael Pangilinan with Pare, kaibigan lang kita. And you're still listening dito po sa Love Me, Kathy G. Ayan, ka-vibes. Mapapatawad mo ba ang isang taong niloko at ginamit ka lang para sa pansariling interes? Ang story po na binasa natin kanina, ang kwento tungkol po dito kay Ann. Si Ann po na nagmahal sa isang lalaki na hindi niya alam ay niloko lang pala talaga siya. Dahil may motibo ito na kahit na pamilyado tong tao, even yung kanyang asawa po ay nagpanggap na kapatid. Nakasakit lang isipin na, alam mo yung si Ann, walang kamalay-malay e nabudol siya nitong mag-asawa sa pagpapakita ng pagmamahal na totoo doon kay Ernesto. Diba? Minsan talaga akala niya atin, akala ng mga taong nanloloko, akala ng mga taong gumagawa ng hindi maganda ay walang katapusan yung panlolokong ginagawa nila at walang katapusan yung pagtago nila doon sa katotohanan. But eventually, time will come na mismong panahon na po ang magsasabi ng katotohanan, ang magpapakita kung ano ang totoong nangyari. Ayan po ang story natin ngayon from Anne. Mapapatawad mo ba ang isang taong niloko at ginamit ka lang para sa pansariling interes? Alam nyo, may mga taong ganyan ha. May mga tao na kapag meron silang gustong makuha sa'yo, magpapanggap sila na mabuting tao, magpapanggap sila na totoo, pero yun pala, iba ang kanilang gustong gawin sa'yo. Sabi ni Miss Sari Lerma, ang hirap din, good afternoon, for me po, mapapatawad ko siya para din sa peace of mind ko, pero yung ginagawang panloloko, hindi na po. And for you, Ann, tadhana na nga ang gumawa ng paraan eh, diba? Para malaman mo ang kalokohang ginawa ng boyfriend mo. Alam mo, may karma naman sa lahat eh. Totoo naman yan, lahat ng gumagawa ng hindi maganda, babalikan din naman po talaga ng karma. So, alam niyo yun, ayaan yun na lang, kung minsan yun ang sinasabi ng iba eh. And Coach Everyday said, sobrang nakakalungkot yung kwento ng sender. Sobrang sakit naman na nangyari sa kanya. Move on ka na lang po kasi mas mabuti pa ang mangyayari sa'yo or may mas mabuti pang mangyayari. Ayan, kapag nag-move on at kinalimutan natin yung mga taong nanloko po sa atin. Ayan, and sabi ni William, ang sakit naman nun, Kathy G. Oo, diba? Ang sakit na lukohin ka ng taong mahal mo. Ayan. Thank you. Tricia Solomon, hello to you, Team Fruit Salad also. Thank you so much for tuning in. Miss Altesa Sino Cruz, have a blessed Friday to you also and to your family. Trina May someone. And ayan, ang Gerald King Mishano. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig po. Siyempre, ng Love Me, Kathy G. Tuloy lang po ang tugtugan ka-vibes and we still have time. 0927-384-8639. Hello din pala to Sir Nonoy the Mechanic. Hello, Sir Nonoy. Thank you so much sa iyo pong pakikinig. Kaya mag-iingat ka po lagi ha. And also to Miss Lynn. Ayan, sa wakas, nakita na din kita kahit sa Facebook lang, Kathy G. Maraming salamat po sa lahat po na walang sawa, na nakikinig at nakatutok din po dito sa aming programang Love Me, Kathy G. Ka-vibes, huwag kang bibitiw ha, dyan ka lang. At syempre, ito po ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:20 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Kathy G.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio
1: Good Vibes
2: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide Kutis sulit ang glow up

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet. If You Walk Away, David Pomeranz, Ka-Vibes. And ito na rin po ang final hour ng programang Love Me, Kathy G. Again, mapapatawad mo ba ang isang taong niloko at ginamit ka lang para sa pansariling interes? Ayan. Katulad nga po ng kwento na narinig niyo po kanina, ang kwento po ni Anna kung paano po siya ginamit, paano siya niloko at paano pinagsamantalahan ang kanya pong tiwala na ibinigay sa taong minamahal niya, itong si Ernesto. Si Ernesto pala, isang pamilyadong taong una, at ang kanya pong kapatid na sinasabi niyang ate niya ay yun pala ay ang kanyang asawa, Ka-Vibes. So, di ba? Sobrang tindi, sobrang galing nung script na pagkakasulat nitong ating story, itong story sa kwento ng buhay po ni Anna. Alam niyo yun, parang ano eh, parang pelikula eh, parang scripted yung lahat eh. Ganito gagawin mo, magpapanggap ka, di ba? Parang sa pelikula lang natin na teleserye nakikita yung mga ganung bagay, Ka-Vibes. But then, it can happen in real life. Kaya katulad po na nangyari nga sa sender na si Anne. Ayan, nako. Komplikado. Diba? Sabi nga ni John Paul eh, mapapatawad pero depende kung gaano ako nasaktan ng tao. Ayan, diba? Ganun naman talaga eh. Kung gaano ka nasaktan ng tao, doon mo lang masasabi kung kaya ko pa ba magpatawad, diba? Kung minsan ang hirap magpatawad eh, sinasabi lang natin, bakit di mo patawarin? Mahirap, Kathy G. Kasi sobra-sobra yung ginawang panloloko, diba? Nakabase po yan minsan kung gaano kabigat yung panlolokong ginawa sa atin ng isang tao. And kung ako siguro, mahirap siyang patawarin sa ngayon kasi dahil sa ginawa niyang panloloko. But in due time, depende pa rin po, sabi ni William. But anyways, maraming salamat, Ka-Vibes, sa inyo po mga reaksyon at payo for Anne. Alam nyo, Anne, nangyari na ang nangyari eh. Diba? Sabi nga, lesson learned. Ang mahalaga, nalaman mo yung katotohanan. Minsan kasi yung closure, hindi nanggagaling yan dun sa explanation ng taong nanakit sa atin eh. Nanggagaling mismo ito sa oras na tinanggap natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado para makamit ang kapayapaan ng puso. Huwag mo madaliin. If tingin mo hindi mo pa kaya magpatawad, kung tingin mo ay sobra pantindi ng nararamdaman mong galit at sama ng loob dyan sa sarili mo, eh huwag mo madaliin yung sarili mo magpatawad. May panahon sa paghilom. Merong time for healing. Pero sana, pag dumating yung araw na mapatawad mo na yung ex mo sa panloloko niya sa'yo, hindi dahil karapat dapat mo siyang patawarin ha, kundi dahil karapat dapat kang mabuhay nang hindi na niya control yung puso mo. You know what? Ang pagmamahal ay hindi dapat maging reason para unti-unti mong alisin or unti-unting mawala ang respeto mo sa iyong sarili. Thank you so much for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes. Ayan, mag-iingat po tayong lahat. Siyempre, madulas po ang kalsada, malakas po at bugso-bugsong pag-ulan, kaya dobleng tripling pag-iingat po ang inyong gawin. Until Monday, Ka-Vibes, dito po sa Love Me Kathy. But tomorrow, magkarinigan po tayo OPM Vibe, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ako po si Kathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!

0: SCG. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpahayag kandahan ang tech giant na Meta na magbahagi ng user data sa Philippine Law Enforcement Authorities, lalo na kung may napipintong banta ng karahasan. Ang pangako ay nakuha matapos ang pagpupulo ng mga opisyal ng Meta at mga kinatawan ng Pilipinas sa Singapore na tumalakay sa pagkalat ng nihilistic violent extremism sa mga plataforma nito, kabilang na ang Facebook. Ayon kay Ontiveros, pumayag ang Meta na magbahagi ng subscriber information at traffic data kapag may palatandaan ng napipintong pag-atake. Sinabi rin ng senador na mahalaga ito habang itinutulak ng Kongreso ang Child Online Safety and Protection Act na laing palakasin ang proteksyon sa mga bata online.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, itataas ng NFA ang presyo ng pagbili nito sa sariwa at basang palay simula buwan ng Setyembre, kasabay ng inaasahang pagdagsa ng anihan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, magiging 21 pesos kada kilo ang buying price ng basang palay mula sa dating 17 pesos kada kilo. Ibig sabihin, may dagdag na 4 na piso sa kikitain ng mga magsasaka sa bawat kilo ng kanilang ani. Pero sa unang yugto, ipatutupad lamang ang programa sa mga lugar na mayroong rice drying facilities ng NFA. Layunin nitong matiyak na agad na matutuyo ang mga biniling palay at maiwasang masira habang iniimbaka. Samantala, inatasan na ang mga regional field office ng NFA na makipag-ugnayan sa mga drying facilities sa kanilang lugar upang mapalawak ang programa sa buong bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Dangerous Drugs Board ng pilot implementation ng Program Silong, isang integrated program para sa mga batang nasa lansangan at out-of-school youth. Layunin itong palakasin ang pag-iwas sa pag-abuso sa droga sa pamamagitan ng drug education, suporta ng pamilya at komunidad at psychosocial services. Isinagawa August 24 hanggang August 28 sa Quezon City ang training para sa pilot program. Unang ipatutupad ang programa na Program Silong sa Muntinlupa City, Occidental Mindoro at Zamboanga del Sur, katuwang ang mga community volunteers at lokal na pamahalaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
6: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dalakang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Hello, Ka-Vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
7: Hello, Ka-Vibes! Ako si Mark Bautista.
8: Hello, Ka-Vibes!
9: This is Kyle.
10: This is Kyle.
11: Hello, mga Ka-Vibes! Kami po si Justin Yu.
12: At ako po si Bianca De Vera.
11: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
13: Favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
14: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
14: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet!
2: Banana Crew! Paborito niyong merienda? Nandito na! Welcome sa home of the stars!
15: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
16: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
17: Live sa studio, Robbie Domingo!
18: Hey! Ang taas, ha?
17: Hey! Hello, mga kapa! Miss Julian Santos!
16: Pagod na pagod ako dito!
14: JC De

0: 奈何。
1: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Ang lupet. Magandang maulan na Friday afternoon mula rito sa Quezon City. Hello, sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Ang lupet. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan, masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ayun. Tama naman, di ba? Oo, dapat hindi talaga. Huwag ganon. Oo. O, pero eto na ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. 3:27 mga ka-vibes. Hindi tayo solo flight today because I'm super duper excited and I just can't hide it. Come on, come on, come on. O, makakasama natin, of course, dito na, i-welcome na po natin Master Hans!
2: Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat!
1: Hello, Master Hans!
2: Tagal na ako hindi nakapag-guesting. Totoo. That is MM. Nag-guesting ako sa MM mo.
1: Meron pa MOR pa dati. Yes, tapos sa DZMM.
2: Yes po.
1: Last time, di ba, nandito ka? Pero hindi sa program namin.
2: Apo, sa Arangkada.
1: Sa Arangkada Balita, yes.
2: First time ko dito sa FMR!
1: Yes!
2: Thank you, ah, for guesting. Master Hans, kuha.
1: Totoo. Dati pa kasi magkasama na kami ni Master Hans mula umagang kay Ganda pa.
2: Oh yes, totoo.
1: Oo, totoo.
2: Bagets na bagets ka pa noon.
1: Tayo!
2: Simula ka pa lang noon.
1: Yes, totoo.
2: Nakikita ko si DJ Jai Ho noon. Nagsimula pa lang siya noon. Yeah.
1: Batang bata talaga.
2: Ang galing-galing na DJ Jai.
1: Ay, naku.
2: Ibang level na.
1: Maraming salamat po, Master Hans. Pero syempre, welcome po sa Banana Crew.
2: Salamat
1: at
2: po.
1: Dahil tayo nga po ay nandito sa Home of the Star, syempre, perfect ha? Saktong-sakto. Ano ba ngayon? 28 ba o 27?
2: 27 kahapon.
1: 28 today. Yes, okay, po. Simulan natin sa chika na yan. Kasi
2: yes
1: po, Master Hans, di ba po, pag pumapatak po ang buwan ng Agosto,
2: yes,
1: hindi po pwedeng hindi mawala yung sinasabi na Ghost Month.
2: Yan. Oo nga.
1: Oo,
2: yes.
1: Oo.
2: Alam mo, DJ Jai Ho, kahapon, August 27.
1: Ayan.
2: Ano nga bang ganap ang nangyari?
1: Ayan na.
2: Alam mo ba, ang 27 kahapon is the pinaka-peak, pinaka-taas, pinaka-malupit, pinaka-matindi, pinaka-powerful ng Ghost Month. Yan daw po yung pinaka-15th day ng Hungry Ghost Month natin. Ang August 27. So, ano bang ganap ang nangyari kahapon? Di ba nahat kahapon may nangyaring malaking sakuna sa Nepal? Di ba? May until now, marami pang mga nasa rescue pa sila ngayon. That happened yesterday.
1: Yesterday. Oo nga.
2: Yes, di ba? At ang unexplained, yung akala nila dito is lindol. Hindi pala lindol. Glacier pala na nagme-melt na yung mga ice.
1: Yes. Correct. Oo.
2: So, unexplained to. Yun yung tipong hindi nila akala. Lindol, oh. Pero yung ganong kalakas na avalanche, yung ganong level na malaki yan, tapos malaming nagsama-sama pa yung flood, nagsama-sama. Siguro may kinalaman ba ito? Baka nagkataon lang sa Hungry Ghost Month?
1: Totoo.
2: Kayo ba? Ano bang mahaganap nyo ng August 27? Ang Ghost Month ay nagsimula ng August 13. Magtatapos siya ng September 10. September 11, yan yung month na ito. Ang Ghost Month, isang paniniwala ng mga Chinese, ng mga Buddhism, ng mga Taoism na ikipitong buwan. So, ang Augusto natin is July pa lang sa Chinese Lunar Calendar. Na ang ikapitong buwan daw sa Chinese Lunar Calendar, binubuksan daw po ang pintuan ng impyerno, ang Hell's Gate, upang ang mga hungry ghosts ay makalabas. Makahanap sila ng mga pagkain, ng mga alay, ng mga entertainment, ng mga tao mabibiktima, para sila din daw po ay maging hungry ghost. Ang Ghost Month is isang paalaala sa ating mga nabubuhay na may mga past loved ones tayo na huwag natin kalimutan alayan ng mga pagkain, ng mga dasal, insenso, kandila, paper money para sila po ay maging happy ghost. Yun po yung pinaka-essence ng Ghost Month. Ang Ghost Month kasi one whole month. At pinagkaiba ng Ghost Month sa All Saints Day, All Souls Day natin. All Saints Day, All Souls Day is one day lang.
1: Oo.
2: Ang Ghost Month is isang buong buwan.
1: August 13 to September 10.
2: This 2026. So every year, iba't ibang day nag-start, iba't ibang day nag-end ang Hungry Ghost Month natin.
1: Oh, so ibig sabihin po, 'di ba, ang kadalasan po yung kapag wala ka namang enough knowledge pagdating sa mga bagay na, kasi yes, kayo po nagpakadalubhasa, yes, kayo pagdating sa mga bagay-bagay na 'yan. Kunyari ako po, normal, ordinaryong tao lang ako, 'di ba? Pag narinig ko ng Ghost Month, ang kadalasan sinasabi, bawal maglipat ng bahay.
2: Yes, bawal naman. Bakit? Okay, unahin natin maglipat ng bahay. Posible daw yung nilipatan mong bahay na doon yung mga Hungry Ghost, maaabala natin sila. At pag nabwisit, nagalit sila sa atin, magdadala sila ng kamalasan sa bahay na lilipatan mo.
1: Ayan.
2: Posibleng naglilipat ka, nauntog mo yung paa niya.
1: Ayan.
2: O kaya naumpog mo siya dito, may nilagay kang kama. So mga, any renovation, any major activity,
1: wow,
2: during Ghost Month, ayaw natin. So ayaw, una-una, paglipat ng bahay. Totoo yun.
1: Okay. Sunod, pagbubukas ng mga negosyo.
2: Bawal din yun. Ayan. Dahil yung bago mong negosyo na to, pag may negosyo ka na buksan prior to August 13, 2026, syempre tuloy mo niyon. Pero, pag yung negosyo mo, sisimulan mo pa lang, ababawal.
1: Ayan.
2: Dahil posible daw yung negosyo mo na to, imbes na kumita ng pera, ay kundi sakit ng ulo, sama ng loob, o kumalasan lang ang idulot sa iyo.
1: Ayan.
2: Dahil maraming issues, maraming problema during Ghost Month yan.
1: Mm-hmm. At syempre, ang sabi din, mayroon mapanood ako, I don't know if kilala niyo po si Tita Maxi sa TikTok, yan, yung mga sa Charms Charms po. Parang nakita ko, sabi, dapat kasi magkapagupit ako ng ano,
2: buhok,
1: ng dapat yesterday, at dapat kasi medyo malog yung schedule ko. May kinalaman din po ba yung August 27? Sabi niyo po kasi parang napaka-powerful peak,
2: yes,
1: ganyan, na hindi pwedeng magpagupit ang mga lalaki or ang mga babae pag August 27.
2: Ayaw natin kasi pag nagpagupit tayo ng buhok, posibleng maiba yung energy natin.
1: Talaga?
2: Makapitan tayo ng mga negative energy nito. Kaya ayaw natin during Ghost Month gawin yun.
1: Totoo. O may mga ganong palang makasabihan.
2: Unless na lang emergency. Example, emergency na kailangan mo magpa-surgery.
1: Ayan.
2: Emergency na aksidente. O agaw buhay. Syempre kailangan yun. Yung bahay mo dahil malakas ang ulan ngayon, kailangan mong tumutulo. Ano mang hayaan mo matapos ang Ghost Month? Syempre papagawa mo yun.
1: Totoo.
2: Nababahan yung bahay mo. O yung pintuan mo, nasira.
1: Hindi pwede Ghost Month. So may mga ano rin pala.
2: Diba, negosyo. Itong negosyo na to, may bibigay na trabaho kay DJ Jaiho. Ito na ang Ghost Month. Masa hindi ko pa pwede, baka pag hindi ko tinanggap, baka mag-ghosting na ako. Ituloy mo pa rin yun.
1: Pwede.
2: Ang cure lang natin doon, una-una, is yung PM message nyo po ho, private message nyo ko sa Facebook page ko, Mas Trans ko, para ma-advise kita what date, petsa na lucky sa year, sa month, sa week na to, para ma-compute ko, ito, DJ Jaiho, bagay ito. Imbes sa Tuesday, gawin mo lang Wednesday.
1: Pwede parang makikiusap ka lang.
2: Check natin. Bibase ko kasi sa astrology mo, sa birthday mo, anong petsa sa Ghost Month, ang posibleng mas malakas ang energy ng good luck, good fortune mo. Pwede natin makuha yun. During also, Diyos, ang pwede natin, bago ka magpirma ng kontrata, syempre, magpa-pray, whisper ka muna ng prayers na, sana itong...
1: Magbongga yan. Yes, bago pala pumirma ng kontrata, meron kang whisper muna na ano sasabihin
2: na itong, po na Ghost Month ngayon, syempre hindi ko naman pwedeng itanggapin to, mga Hungry Ghost na nasa paligid ko, sana naman po gabagayan nyo po ako na itong pong project, itong deal, itong negosyo, itong trabaho na bibigay sa akin ay maging successful, kasi paghihirap gagalingan ko lalo dito.
1: Totoo.
2: Gagalingan
1: may mga alay kasi dati po yung manager ko po is Chinese talaga. Apa. Sila full-blooded Chinese. Apa. Po siya Filipino-Chinese pero hindi parang Chinese talaga eh. Pero dito sila sa Pilipinas, may negosyo ganyan, meron po kaming parang sa bahay nila, sala siya, may mayaman yun eh. Uh-huh. Sa bahay po nila, meron po kami dun parang altar. Tapos po pinagalitan po ako kasi kasama po sa groceries po namin yung mga isang buong lapu-lapu, yung yung luto na talaga.
2: Uh-huh.
1: May mga pa, yung crispy pata, may mga ganyan.
2: Uh-huh.
1: Tapos kinain ko po kasi yung sa isda. Kinain ko po yung sa isda, pero parang nakaalat pala po yun para dun sa alay, dun sa kanilang...
2: Oh, ito yung mga alay. About sa sinabi mo ngayon, i-chika natin yan sa mga listeners natin na ang alay, bawal kainin niya ng taong buhay bago i-alay. Halimbawa, may binili kang pansit.
1: Opo.
2: Tapos tong pansit, kain muna tayo. Bago natin i-alay, bawal yun. Disrespectful, malas yun.
1: Kasi para sa kanila.
2: Para sa, sila muna ang kakain. After ba, Mas Rans, pwede ba itong kainin ng mga taong buhay? Mas Rans, nag-alay ka ng crispy pata, ng lapu-lapu, ng pansit.
1: Pampano.
2: Pampano. Siyempre, natin ng dapat sosyal, para bongga.
1: Ganun talaga, Mas Rans, yung mga alay. At saka mahal talaga.
2: Minsan, mahal talaga.
1: Galing pa sa Gloria Maris talaga.
2: Effort talaga ang mga, ang mga alay namin. Kagaya kahapon. Ngayon, araw na to sa bahay namin, purong-puro ng pagkain din dahil mga alay kahapon.
1: Ganyan.
2: Prutas. Lahat na masasarap. Kailangan ipakainin tayo na masasarap na pagkain dahil alay to sa mga go. Bawal lang kainin itong mga pagkain na to prior, before, alay. Pero after ng alay,
1: pwede
2: nang kainin. Kasi sayang naman.
1: Yes.
2: Pero mo, si DJ Jaiho, gutom na gutom, may pampano. Ano ba yun? Lapu-lapu?
1: Sayang.
2: Ito na hapon mo.
1: Sayang.
2: Pwede. Pwede kainin yun. Kailang pwede kainin pag naubos na yung kandila. Pag naubos na insenso, naubos na yung paper money na inalay natin, then, it is a sign na pwede na natin kainin to. Bago lang kainin, lilipat na lalagyanan.
1: Yan yung mga alam nyo, siya pa hindi tayo pwedeng magdunung-dunungan. Yes, oh. Kailangan talaga nagkukonsulta tayo sa mga kagani na Master Hans.
2: A pure-blooded Chinese, a feng shui expert, been practicing feng shui for tagal na, 20 plus years na. Tagal na sa industriya. So, importante na ginagawa natin to. Bakit? Alam mo mga Chinese, DJ Jayo, may kita mo very, very, ano sila, may prosperous, marami pera, may yama. Sabi ko, bongga yung...
1: Bongga talaga.
2: Bongga, maganda. Bago yung pagkain pa lang.
1: Automatic yung gate namin doon talaga. Parang di-remote, ganyan.
2: Lapu-lapu pa lang, di ba?
1: Hindi pucho-pucho, hindi GG.
2: Alay lang yun. Ang point dito, kasi mga Chinese, ang pinagkaiba ng Chinese, meron silang feng shui.
1: Yan.
2: Baka mas masipag talaga din sila, pero meron din silang ghost month. Kasi ang ghost month, pag inaalayan mo yung mga hungry ghost, sila ay posible maging happy ghost at magdadala ng blessings sa negosyo, sa tindahan, sa bahay. Pero sa mga Pinoy, Master, Pinoy ako eh. Kailangan ko ba gawin to? Ayan. Pwede naman. Wala namang masama dito. Mapapalitan ba yung religion ko pag ginawa? Hindi naman. Hindi ka naman papalitan ng religion. Ito para sa mga local spirits.
1: Kung mga paniniwala, di ba? Wala namang mawawala.
2: Yes, you can personally invite ako mismo ang pupunta sa tindahan, bahay, sa bahay tindahan. Mo para maglista tayo ng mga alay, ako mismo ang gagawa ng alay na to para tama ang ginagawa. Kasi minsan, dahil durung-durungan tayo, imbis na tama yung alay natin, mali. Imbis na tuwa sila, naging malas, naging hindi pa happy.
1: Nagalit.
2: Yes, nagalit pa.
1: Kunyari sa negosyo, sabi nila dati, dapat daw merong laging yung fresh na pineapple.
2: Yes, pinya. Bakit pinya? Sorry. Kasi ang pinya kasi, is we call this as ong. Lai. Ong is prosperity. Lai is to come. Ay. Kaya may kita mo, di ba pag sa Chinese New Year, may mga pinya tayo na mga paper na nakadikit na sila sabit-sabit. Dahil pinya ay swerte. So sa dining table mo, since kumakain naman tayo pinya, high in fiber.
1: Dapat lagi may pinya.
2: Vitamins. Tapos, pagkakainin natin yun.
1: Kasi lalagin ong natin. Is for?
2: Ong is prosperity. Lai is to come. Ong lai ang ibig ang tawag sa pinya.
1: Diba?
2: May tutunan tayo, pinya.
1: Correct.
2: Apple ang is pinko. Ping is good luck. Good harmony. Hindi talaga away, ping. Ping is good samahan. Good harmony, so lagi
1: magandang
2: nag-aaway.
1: Samahan.
2: Yes, pagkapatid nag-aaway, mag-asawa nag-aaway, magkatrabaho nag-aaway, magkabisnes mag-aaway, maglagay ka, mag-display kayo ng apples.
1: Apples.
2: Yes, para.
1: Meron din bang pong watermelon?
2: Watermelon, dahil bilog yung watermelon, swerte din yun. For wealth or for money din ang watermelon.
1: Alam, feeling ko, fruit salad na lang.
2: Yan, fruit salad, oh, pwede healthy pa yun. Diba? Tapos ito, nakakain mo pa. Healthy na.
1: Pwede po talaga?
2: Oo, pwede kayo na yun. Huwag mo masira lang yung ano. Di palitan mo na lang after.
1: Hindi kasi ang turo po nung dun sa parang hindi siya Chinese or hindi siya feng shui expert master. Siguro nabasa niya or nakita niya lang. Ano talagang, bumibili ng pineapple na fresh talaga. Tapos pagka daw malapit ng masira, pwede mo nang kainin.
2: Ah, pwede ka. Bago masira, kainin mo. Para hindi masayang.
1: Totoo. Ayan, di ba interesado ang mga listeners natin? May mga nag-comment po sila, Master Han. Sabi po nila dito, how about naman po sa love life? Yan, hindi po ba nakaka-apekto ang ghost month?
2: Oy, sa love life, ayaw natin magpakasal during ghost month dahil posible daw na masira ang samahan ng mag-asawa o magkakasal during ghost month. Eh, Master, one year in the making.
1: Pero August yung nabook nila,
2: gano'n. Na, Master Hans, kinuha nilang host, si DJ Jai Ho pa, diba? High-end, nakakontrata na. Alam, Master, inipo namin isang taon, DJ Jai Ho, para sa host ng aming kasal. Tapos, syempre, bonggang entourage pa. Inibitan
1: yes,
2: na
1: catering
2: na masarap.
1: Yan, dami.
2: Diba? Ngayon, anong gagawin natin? Hindi naman pwede i-cancel yun, Master Hans. So, bago lang, dyan na yan eh. Ang gagawin lang natin, bago ka ikasal, is bumisita tayo kay Master Hans. Kung meron akong mga amulet bracelets
1: pwede
2: na pwedeng suotin ng bride and groom based sa birthday nila. At yung mga ninong-ninang, bibigyan nila ng mga charms pang-enhance, pang-protect para maging happy o maging ma-protectionan sila sa mga lala na problem ng hungry ghost.
1: Ay, pwede rin pala pwede siyang hindi naman kontrahin.
2: Bawal talaga. Pero adi dyan na, DJ Jaiho, kailangan natin cure. Kaya lang, nakaready na lahat. Pag minove mo yun, wala na.
1: Okay.
2: It's either malaking pera mawawa, mauubos dito.
1: Totoo, hindi biro. Buti sana sa kung Bea Alonso kayo at Vincent ko na simple lang yung kasal, di ba? Yung iba kasi syempre, di ba, parang para sa kanila, kailangan magarbo, ganyan.
2: Yes.
1: Next question, Master Hans, ang grabe, natutuwa yung mga, parang napahinto yung mga nag-drive ng taxi, no? Talaga, syempre, maulan naman.
2: Ay, umala sa ulan
1: ngayon. Makinig na lang tayo ng bonggang-bongga sa mga kung anong swerte at kung anong malas, anong dapat iwasan, ganyan. Ngayon po, nakikita ko sa

0: just an accessory. Okay. Pang palamuti lang, para maganda lang, may suot lang, pang kulay ko lang, pwede yun. Pero kung gusto mo maging pampaswerte yan, kailangan bibilin mo yan sa isang successful na tao.
1: Actually, oo, yes.
0: Kasi yung poverty niya, yung swerte o yung malas niya, dahil sa kanya mo binili yun, nakakapit doon, naka-imprint doon.
1: Yung kaswertehan niya.
0: Yung kaswertehan niya. So, sinuot mo ngayon. Pag suot mo, imbis na suswerte niya, uy, bakit ganun? Inaalat!
1: Ayan, oo.
0: Minalas, Master Hans! Nag-hosting ako ng jowa ko. Bakit ganun? Baka naman, dahil yung sinuot mong yun, yung pinagbilhan mo, siya mismo ay maalat din.
1: Oh.
0: O hindi natin kailangan tikman, pero maalat sa swerte. Ah, sa swerte, no? Baka wala siyang swerte. Una-una yun. Number two, kailangan siya mismo, alam niya kung anong sinasabi niya.
1: Yan.
0: Ito bang expert na to ay nagdalubhasa o baka naman tindera lang siya.
1: Okay.
0: O baka naman nagdenegosyo lang siya for an accessory.
1: Kasi so, ngayon, usong-uso po yan yung mga affiliates.
0: Yes,
1: diba?
0: Affiliates, pwede naman. Pero kung sino ba yung pagbibilhan mo, pwede naman yun.
1: Kung talagang parang nangyari sa kanya na swinerte talaga siya.
0: Affiliate, pero yung supplier naman niya talaga is totoo. So, isang advice ko is to buy it personally kay Master Hans para ako mismo magbe-bless, magge-cleanse. So, pag-usapan natin yung mga bracelets.
1: Ayan,
0: na meron.
1: Okay.
0: Kagaya ng suot ni Master Hans. Ayan. Kung itong si Trin.
1: Ayan.
0: Si Trin, ang ganda ng si Trin.
1: Ang ganda
0: si
1: ng si Trin, Master.
0: Ang ganda ng si Trin, Master. Talagang kumikinang.
1: Totoo.
0: Sobrang yes. Pera. Ito si Trin na to is for wealth, for money.
1: Wealth and money ang si
0: Trin. Ang si Trin na to. Tapos ito 24K gold to. So,
1: hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Tawag na, opo, hashtag wealthy si Master.
0: Ayan. Ito naman, clear quartz. Clear quartz is pang enhance ng mga bracelet mo. Ito naman, red coral. Pang protect. Ah, sa mga misfortune, dahil ghost man, may protection tayo, red na coral. Meron tayong ruby. Ruby for success, for wealth, for opportunity. Ito si Trin ulit. Ito at ito naman, gold pa rin to. Yung isang gold, tas ito naman is jade siya pang enhance ng good health.
1: Pero dapat po, di ba, ano yan, may kinalaman sa birth,
0: may birth
1: month, month,
0: yes,
1: mo,
0: po,
1: birthday
0: month
1: mo.
0: Tapos itong mga bracelet na to, may mga crystals, may mga ano to, may mga swerte, may mga dapat, may mga mantra na pwede tsaka hindi pwede dito. Yun yung mga bracelet, yun yung mga meanings ng mga bracelet na
1: yan. O ito na. Ayan, o di ba, sabi sa'yo, dami nakikinig sa atin. Ang susunod na tanong po, tanong lang po, yung charm ko po, ano pong gagawin if nasuot ng ibang tao?
0: Yes.
1: Sabi niya ganun, hindi po niya sinasadya. Siguro nakalagay sa isang lanera, ganyan. Tapos parang, ay, ang ganda naman ito, sinuot niya.
0: Ay, natinotch, kagaya ng mga ano ni Christine, ng mga bracelet niya. Ang dami niya mga gandang mga crystal. Ay, ang ganda naman yan, DJ Jaiho, talagang 24K.
1: Yes.
0: Ang bigat-bigat, ang laki-laki ng piyaw niya, sumisigaw. Eh, ang mahal pa naman ng gold ngayon, 10,500 kada gramo.
1: Ay, galing po kasi ito sa UAE.
0: Diba?
1: Sa naliligaw sa akin dati na taga Dubai.
0: Diba? Dati ang gold natin 1.5 lang kasi nagsusupply, nagbebenta rin ako ng 24K.
1: Ay, ah, talaga?
0: 1.5 ngayon. DJ Jaiho, 10.5 na. Ang puhunan. Puhunan pa lang yun, ha?
1: Eh kasi magandang investment ang gold.
0: Yeah, yun nga, magandang investment.
1: Mataas ang bentahan. Yan yung ano, tipo na pag bumili ka ngayon, sabi nga ng nanay ko, ang dami nang binili sa ano,
0: yes.
1: Sa ano ba to, PNGB. Ayan, ang dami nang binili. Tapos parang ang eksena daw, dati nabili na kunyari. Example lang, for conversational purposes, 10K, pwede 10K. Na daw ngayon isa lang ng 40K, mga
0: more
1: ganyan.
0: More than na, kasi more times 10 na eh. Kung yes. 10K mo nabili dati yon, tapos magandang quality na gold talaga yon. Siguro yung 40, maumura yun, maliit yun. Baka pwede ko sabihin 70 or dapat 100 kasi times 10 na eh.
1: Ay, ang bongga.
0: Times 10 na. So siguro, sabi, kempre, may labor cost, may mga, siyempre kumita pa ng konti yung nagbenta na ano doon. So sabi mo na 70 or 60,000 will be fair.
1: Ay, iba talaga. Oh, walang lugi sa gold.
0: Walang lugi sa gold. Walang.
1: Kaya alam mo, diba, kasi yung diamond, kumikina. Pero aminin natin, gold talaga yung
0: pag mas nagmamahal. Pag diamond kasi, DJ Jaiho, marami rin kasi alam tayo sa crystals, mga diamonds din. Pag binili mo to ng 300,000 example,
1: okay.
0: Pag ibebenta mo siya, 30,000 paiyakan pa.
1: Ah, talaga?
0: Yes, walang bibili ng 30,000 mong diamond. Lalo na pag emergency, biglaan mong kailangan yung pera kasi wala siyang market value.
1: Kaya gold talaga.
0: Yes, unlike yung gold natin. Halimbawa, nabili mo siya ng 10,000, example lang. Dahil yung current price ng gold ngayon is times 10 na. Halimbawa, syempre, kikita ng konti, babawas ng konti. Kahit sabi mo ng 6,000 na lang, 10,100 kaya 60,000 mo nabili.
1: Ang baba.
0: Pwede na rin. Kasi, ibig sabihin, kumita ka na. Magta-times, magiging 60,000 na siya. Magiging kasi times 6 na siya.
1: Sa diamond po ito.
0: Sa gold.
1: Ah, sa gold bongga talaga.
0: Kasi may market value price talaga.
1: Correct. Ayun na. O pag nasuot ng iba.
0: Yeah, pag nasuot ng iba, syempre, bawal yun. Hindi yan swerte. Bakit? Itong nagsuot sa'yo, ito nakita na to, Inggitera pala.
1: Ayan.
0: Ay, oo, may lihim. Na evil eye.
1: Ayan.
0: Sa iyo. Hindi ka pala gusto sa katrabaho mo. O kaya yung jowa mo pala, gusto niyang ahasin.
1: Ay,
0: ayaw natin yan.

0: jowanya pala, ay crush niya, ay crush mo, jowa mo pala, ay crush niya.
1: Ay mali.
0: Ayan na. Ayan yung na. Trabaho, yung position mo, gusto pala
1: so, niya. So makukuha niya yung...
0: Pwede niyang kunin yung mga ganyang swerte.
1: Ah talaga?
0: Mas ayaw natin yan.
1: Ay may ganun pala yan. Talaga.
0: Ay ang gagawin na natin dyan is, make sure to re-cleanse it. Maganda, dadali mo sa store ko, para may mantra kasi, may paraphernalia,
1: may
0: mga crystals tayo, may mga gamit tayo, para i-cleanse, i-re-energize natin yung energy na ito.
1: Okay. Ito naman. Magkatanong dito. Ma'am Jai Ho, ano naman po ang effective na whitening soap? Hindi whitening soap yung ano, yung chikahan namin. Mga charms and crystals
0: yung,
1: na kami.
0: Yung crystal mo, baka pwede kuskus lang. Oh, dito, joke lang.
1: Di ba yung mga jade? May jade roller. May pero syempre, mga charms, ito pa, idire-diretso na natin.
0: Yes.
1: Yun kasi, nasuot ng iba nang hindi sinasadya. Uh-oh. Di ba po, kadalasan po, if I'm not mistaken, sinasabi po, kapag suot mo ang mga charms na ito o kaya meron ka sa bag mo, it's a no-no at never pong udalin sa ospital.
0: Ospital. Bakit? Kasi ospital is not a good thing. Ang mga tao na pupunta sa ospital, may sakit.
1: May sakit.
0: Hindi maganda. Oh. So, pag yung energy doon, dinadala din nila mo sa ospital, ma-absorb mo yung mala sa ospital, dadalin mo, so energy ng illness, sickness. Ayaw
1: so, kailangan mong hubarin.
0: Kailangan mong hubarin. Ilagay muna sa packet, lagay mo sa kotse mo. Lagay mo sa loob ng bag, huwag mong ilalabas.
1: Huwag ilalabas.
0: Huwag mo ipapatouch. No touch of my crystal. Bawal.
1: Ayan,
0: no touch, don't touch my...
1: My crystal.
0: Crystal.
1: Paano naman pag hindi sinasadya yung kunyari, ay! Yung biglaan lang suot ko siya, tapos oh my god,
0: nakapasok ko. Ba't mo hinipo?
1: Ayan, oo.
0: Ba't mo hinipo? Ah, gano'n, ba't mo naman,
1: oo, totoo.
0: Ba't mo nakapa? Gano'n level. So ang gagawin natin dito, ano mo lang siya, wash mo lang ng running water. For emergency purpose.
1: Sa gripo,
0: gripo
1: lang.
0: Hindi na kailangan ng asin. Ako, pag inasinan mo yan, masisira ang gold o ang crystal mo. Hindi magiging maganda.
1: Running water lang. Okay. Ito naman. Kung sa hospital ganun, ang susunod po sa mga burol.
0: Kasi burol, syempre, may na-deads. May na-tegi. Yung may na-tegi, ayaw natin ng tegi energy. Di ba? Ghost mud, baka naman mas sumabay tayo. Ayaw naman natin nun. Walang ganun, di ba? Tegi ka, na-tegi lang. Sabay-sabay. Ayaw natin ng tegi-tegi. Anyways, wag natin pag-usama tegi. So, malas yung pag may burol. So, ang gagawin natin, pag may mga crystal tayo dito, huhuba rin. E, master, nakalimutan rin ko.
1: Ayan, ganyan.
0: Eto na! Ando doon na ako. Yung nasa buro, tumingin pa naman sa akin. Sabay,
1: pwedeng makuha yung...
0: Yung ganong energy. So, i-wash mo lang agad with running water.
1: Running water din. Pero di ba po, mas... yung running water, effective din po yun. Pero... Ano po yung pinagkaiba sa pagpunta sa, kunyari, sa shop niyo po? Pupunta ko mga sir, ha?
0: Wala tayong running water. May water running water doon. Pero sa bahay niyo ni running water, sa akin may singing bowl tayo, may mantra tayo.
1: Diba yung,
0: may crystal, yes, may crystals tayo to re-energize, to re-empower your crystal na meron mo doon.
1: Totoo. Yeah. Eto na, susunod. O di, syempre, ayan ha, di ba, nagkakaroon kayo ng ano, mga charms. Kasi syempre, alam ko, bili kayo ng bili ng mga charms.
0: Yeah,
1: di ba? Napaka-importante na una, yung dapat sa legit ka bumibili.
0: Yeah,
1: pangalawa, kung saan pwedeng suotin at hindi suotin. Pangatlo, Master Hans, gusto naming malaman, di ba may mga times na hindi mo naman totally sinasadya na pigtal.
0: Ayan na!
1: Di ba? May ganun. Eh baka mayroon natakot. Hala, napigtal na, sira.
0: Na naupo ka lang, biglang sumabog mag-isa.
1: Yes.
0: O naglalakad ka lang, biglang sumabog mag-isa. Yes. Alam mo, may negative na dapat mangyari sa owner. Kung sino may-ari nyo, possible may aksidente, o yung lugar pupuntahan mo masyadong negative, o yung tao makikita mo masyadong negative din.
1: O kaya may nang evil eye talaga sa'yo.
0: Yes, may etchoser ang katrabaho ko dyan. Naku, yung katabi mo pala, akala mo crush ka.
1: Pero hindi pala, may masamang binabalak pa.
0: Hindi. Kasi iba ang gusto niya.
1: Totoo.
0: Ang trabaho mo at ang jowa mo.
1: Yes.
0: O yun pwede din mangyari. Kasi sumasabog. Pag sumasabog, ang gagawin mo lang, hindi mo na silang kailangan pulutin o
1: buuhin. Hindi
0: na mo kailangan. Ano, kunin mo yung crystal na nahulog, tapos you whisper, maraming salamat sa pag-protect sa akin.
1: Kasi na-serve niya na yung purpose.
0: Your purpose is finished na.
1: Oh.
0: Tapos iiwan mo lang ulit siya sa lupa, hayaan mo na sila mag-glow, mag-flow doon. Yun yan.
1: Ah.
0: Oo nga, Master Hans, ang mahal mo naman ang bili ko sa'yo ng crystal na ito, tapos hayaan mo lang kesa na ma-accidente o magka-negative.
1: Pero wala na. Yung ibig sabihin noon, the crystal serves its
0: tapos
1: purpose.
0: Yes. Out of nowhere, biglang sumabog pa naman, di ba?
1: Totoo.
0: Kesa naman
1: totoo, may ganyan mga experiences talaga.
0: Yes, maraming mga kliyente ko.
1: Hala, tapos parang takot na takot kasi nga parang may ibig sabihin ata.
0: So,
1: pero yun na pala yun. The crystal protected you from harm.
0: From harm, yes. Ghost man pa rin tayo bukod pa sa crystal. Meron tayong chung kwe na card, chung kwe na amulet,
1: ay, alam
0: chung
1: kwe
0: na bracelet.
1: Meron naman po, di ba, yung kunyari, ito po, para syempre sa mga tropa ko dyan, mga low budget, di ba? Yung mga low budget po, meron po bang purpose din? Halimbawa, may mga ampaw kami sa bahay.
0: Yes,
1: ano po yung pwede namin ilagay sa ampaw?
0: Pwede ka maglagay ng asin. na.
1: Aasinan may ampaw.
0: Oh, para may ampaw kasi is protection, tapos asin pang protect din yun. So dala-dala mo lang, i-double check mo lang, baka mamakapkapan ka pag check ka lang, ay ano,
1: sabu.
0: Diba? Delicate yun. Pero sa ampaw naman, siguro hindi naman. Huwag mo na lagi sa sachet. Ako, delicate yun. Naku, kakamaan tayo doon. Wag yun, diba? So,
1: hindi
0: sa ampaw.
1: Ito swinerte ka, napideya.
0: Diba? Diba? Napideya tayo, delicate yun. Wag yun. Oo. Diba?
1: So, pwede po yun, kaya lang, kaya pa naman kasi hanggang September 10
0: pa. Kaya pa.
1: So, pwede yung ampaw lagyan ng asin.
0: Yes.
1: Huwag na ilagay sa sachet.
0: Diretso
1: yung ampaw na.
0: Diretso yung ampaw na. Actually, bawal lagay sa sachet sa plastic kasi pag lucky charm, lagay mo sa loob ng plastic o sachet, hindi na makakalabas yung energy.
1: Nakulong. So, dapat sa ampaw lang siya. Ilalagay mo siya sa bulsa mo. Bit-bit mo lang siya.
0: Yes.
1: Diba, bongga.
0: Pag pupunta ka ng mga burol, may kaibigan ka o may family members ka na tegi. Ngayon, ako, ghost man pa. Baka naman may sumama o sumama ka, wag naman. May protection tayo. Yung ampaw mo, lagyan mo ng konting bigas.
1: Ayan.
0: Okay? Tapos bago, tapos na, alis ka na.
1: Bigas sa asin?
0: Bigas sa asin, pwede. Konti okay. Asin, no? Bigas sa asin, tapos na yung ano mo, bubumisita ka. Hindi mo suot yung mga crystal mo.
1: Okay.
0: Diba? Bawal mo naka-red kasi may na-tegi. So, ano mga neutral colors lang.
1: Mga earth
0: tapos,
1: color black.
0: Underwear mo dapat red. Ay, bakit? Siyempre, ghost man te. Siyempre, hindi mo naman mapakita sa tegi na, hoy, tignan mo, naka-red ako underwear, tignan mo, hindi na kailangan pakita yun, ha? Hindi na kasama yun.
1: Pero may narinig po kay Rabia Mateo. Oh. Na parang nung siya daw po ay nagtitake ng exam, yung para sa medical exam niya, para swerte daw po red yung underwear.
0: Pwede yan. Yes.
1: Totoo
0: yun,
1: po
0: yes,
1: yun. Yung kanyang mag-exam kayo,
0: yes.
1: O kaya mag-board exam daw, yung mga ganyan, yes. Medical something. Ganyan.
0: Ito ay para sa ano, pag may dadalawin ka na ospital, na tegi.
1: Dapat lagi yan naka-red na underwear?
0: Red na underwear.
1: Pagka okay. May dadalawin sa ospital, na kanya may sakit.
0: Kasi syempre, bawal, ayaw mo, madetegi na siya, naka-red ka naman, bonggang-bongga suot mo, naka-red, naka-neon green na pants, naka orange na shoes, ayaw mo naman noon, di ba? Siyempre, may nade-dead, so nakaganong ang kulay, di ba? Ang kulay. So, ano ka lang, dal lang, neutral colors lang. Pwede. Okay. Kasi pwedeng black, pwedeng white, pero ayaw natin black and white eh.
1: Kasi parang you're celebrating pa, di ba? Pagkaganon.
0: So, yun. So, tapos, yung ano mo, meron kang asin, tapos meron kang bigas, bago ka umalis sa, di ba, lumabas ka na sa ano, bago ka pumunta sa bahay mo, may pagpagtay sinasabi.
1: Ayan.
0: Huwag ka muna dediretso sa bahay mo, baka yung mga hungry ghost,
1: sumama.
0: Naku, kumakatok. Habang gabi, may kumakatok sa kwarto mo. Ayan. Pagising mo, yun na tegi, nakita mo sa pintuan.
1: Naku, hindi pwede yan, Master, ha? Sakaka-lurk yan. Hindi, pero parang feeling ko, meron pa akong isang itatanong na alam kong gusto rin malaman ng mga ka-vibes natin. Naku, Master, ha? Siyempre, di ba, parang kapag ganitong ghost month, I heard, and parang nabasa ko po, yung maganda yung background natin.
0: Ang ganda, para mas marinig kong boses ko.
1: Di ba, ganyan. I heard po, Master Hans, na parang kailang, kahit mismo sa kwarto mo, kailangan hindi yun totally dark.
0: Ayaw natin. Oh. Alam mo, ito na. Ang kwarto dapat dark, pero yung labas ng kwarto natin, the living room, the dining area.
1: Paano mo pag sa condo-condo?
0: Ay, sa condo-condo. Sa ano lang mismo, sa may sala, iwanan natin nakabukas yung ilaw. Para hindi masyadong totally dark. Pero yung mismong main bedroom nyo, tutulog ka na, maganda sana yin or dark naman talaga doon.
1: Sabi dito, may nag-comment. Sabi dito, basahin ko lang.
0: Yes,
1: niya.
0: Ayun na.
1: DJ Jaiho, itigil nyo na po yan. Wala pong swerte sa mundo. Only God. Sabi niya ganyan. Hindi. Ano, katulad po niyan, yes. Binablock nyo kagad yung mga swerte. Words are very, very powerful.
0: I receive the swerte. Pag may sinabing, eto, swerte ka. Swerte. Pag sinabing swerte ka, I would receive. Halimbawa, kanina, binati ko si DJ Jaiho, may bago kong trabaho. Sabi namin, grabe, arangkada na tayo. We receive.
1: Yes, we manifest. Huwag yung sasabing walang swerte.
0: Walang masama na si God talaga. I believe God.
1: Totoo naman
0: yan. Sa church, nagpa-pray ako. I'm a Buddhist. Also, I'm a Catholic. Wala naman masama sa God. Pero, huwag mong iba-block.
1: Yes.
0: Hindi pong may pinag-uusapan swerte. Hindi, swerte. Ako lang magiging si God. Si God mo swerte.
1: Tama.
0: Tama naman yun. Pero, sabihin mo lagi, I receive.
1: Yes. Kagaya sa atin, di ba, laging positive.
0: Yes.
1: Tama, di ba po, Master Hans, kunyari, for conversational purposes,
0: yes.
1: Wala ka naman talagang extra money.
0: Yes.
1: Pero pag may
0: pero
1: may nangutang po sa inyo, 'di ba, na ano, Master Hans, pautang naman. Tapos pero dahil nga hindi ka naman talaga nagpapautang, ang sasabihin mo, hindi pwedeng wala akong pera. Bawal 'yon.
0: Yes.
1: Kailangan sasabihin mo, 'di ba, Master, ay parang sayang, kaya lang may pinaglalaanan pa kasi ako, gano'n.
0: Tama, ganun,
1: natutunan ko 'yan dati kay Master Hans, talaga tumatak 'yan sa isip ko.
0: Yes, pag nagkikita tayo lagi kay DJ Jaiho, may bago siyang mga business.
1: Yes.
0: Last time may business ka. Yes. So yung business mo lumagon, dami namang branches na lumaki nang lumaki na yung mga business mo. Ngayon naman nagkita tayo,
1: yung
0: may
1: bago
0: pang show ka naman.
1: Oh, oh.
0: 'Di ba? Arangkada, sabi ang positive kagad na, yes, Master Renz, I receive arangkada, galalipad tayo ng bagong opportunity, bagong network, bagong lahat.
1: Ito, wag
0: bagong,
1: na wag ibabla.
0: Yes, yes. Oh, sabi, hindi ganito, ganito, wag mong gaganon
1: yun. Okay, ipag-pray natin si...
0: ayan, ayan, may pray over. May pray over tayo, Ghostbot pa naman. Ayan na, matakot na.
1: Charot na. Okay, going back dun po sa pagmadilim. Dapat may ilaw pa rin. Kaya po ako, nung nabasa ko po, tsaka nakita ko po yan, dati po kasi gustong-gusto syempre ako po talaga I love na kahit na umaga dark talaga
0: dark, yung yes para makare-rejuvenate
1: para makarelax ka, yes, ka ganyan
0: full
1: pero po ang ginawa ko ngayon pag natutulog, yes, po ako meron po akong candle warmer,
0: yeah,
1: tapos at the same time minumute ko lang yung TV bukas, oh, lang po yung TV, ay, oh, kasi kailangan may reflection ng ila,
0: ah,
1: eto naman po na. Di ba maraming gusto aesthetic
0: na,
1: yung kanilang setup sa bahay ganyan, uh-huh, gusto po nila merong salamin sa kwarto,
0: oh, hey,
1: tapos nakatapat sa
0: may,
1: kama
0: may alam akong kwartong ganun.
1: Ayan.
0: May salamin sa taas.
1: Isasago po.
0: Ah!
1: Mali.
0: Hindi ba yun?
1: Tsaka sa gilid.
0: Akala ko. Sorry. Ay, ba't alam mo?
1: Nakita ko po kasi finisher namin.
0: Oh!
1: Finisher namin dati.
0: Doon kayo picture.
1: Hindi, finisher po namin dati sa J5. Mga ano, top 5 na mga motels. Oh. Yan. Oo, parang ginawa sa show.
0: Malamig ba doon?
1: At saka may bathtub sa tapas.
0: Masarap ba ang ano, pansit doon?
1: At chicken? Saka chicken.
0: Oh! Ang sarap na chicken at saka pansit doon.
1: Charing, oo. Hindi, pero di ba totoo po yung sa kwarto?
0: Yes,
1: yung
0: bawal.
1: Sa may salamin, bawal. Oh, yan. Akala nyo yung joke lang kami, yeah, pero bawal po. Yun. Why, Master?
0: Bakit? Kasi yung, alam mo ba itong salamin na to, mga mirrors na to, is isang portal yan. Oh. Ano, portal? Ano, pag natutulog tayo, minsan yung energy natin, spirit natin,
1: tumatawid?
0: Yes! Naku, pag may salamin dyan, baka pagising mo, mategi bumbum ka na.
1: Yeah.
0: Hindi ka na makabalik. Pagising mo, nasa Hell's Gate ka na din.
1: So, kailangan, pwede namang wag alisin kung hindi talaga wala mapag-alagat. Tatakpan ka pag matutulog, yes, ka ng tuwalya.
0: Ayan, tuwalya.
1: Ng, tuwalya. Yes.
0: Diba, pwede ba ng brief?
1: Hindi. Hindi kaya, Master. Maliit. Oh. Speaking of brief, oh, di ba may tanong? Sabi ni Arbet Garcia,
0: oh,
1: swerte po ba ang brief na pula?
0: Pwede,
1: kapag
0: pwede
1: may butas sa gitna.
0: Ay, naku! Nakalabas!
1: Hindi.
0: Nadi mo nga, oh, malamig. Oh, palatan mo na yan.
1: Oo, oh, hindi na swerte ang tawag dyan.
0: Licking.
1: Oo, ang tawag dyan, merong gap, gano'n.
0: Yung lick, hindi siya dinidila. Oh, oh. Lick ang sinasabi ko. Lick, may bubutas.
1: Yan, may
0: butas. Oo, hindi dila. Ang lick ang
1: sinasabi. Lick na L-E-A. AK,
0: hindi LIC. Kasi pag lick, oh, tapos may butas. Ibang imagination yan.
1: Nako, Master Hans, di ba hindi na malaya, nakakailang oras na tayo? Di ba na mag-aalis 4 na po ng hapon? Mabilisan, Master Hans, na kayang-kaya mo naman ito, syempre. Gusto nilang marinig ang legit na horoscope galing sa'yo. Meron ka?
0: Ito po yung gabay lamang ni Master Hans. Sa inyong mga kamay nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. Alam niyo yung horoscope natin, everyday yan, meron tayo. Nakapost yan sa ABS-CBN. Kapamilya na Facebook page sa push. Everyday may video ko doon sa ABS-CBN mismo. Yung ABS-CBN na Facebook page. Ando doon po yung horoscope. Anong kulay ng panty o ng brief ang susuotin mo?
1: Oh,
0: yung jowa mo ba ay mauhuli mo ngayong araw? Magkakajowa ka ba?
1: Ayan.
0: Ito bang ghost month ay malamig? O magpapainit ang ghost month? May pera ba? O by mga scam? Abang yan, araw-araw nakapost yan. Hanapin nyo po sa Facebook page ko pong Master Hans Kuwa. Sa mga gustong bumili ng mga pampaswerte ko, nasa shopping app. Pwede ko bang banggitin yung shopping app?
1: Yes, yes po,
0: na kulay orange.
1: Yes.
0: Nasa Shopee po si Master Hans Kuwa. September 1, may Shopee Live ako. Sa Shopee mismo na shopping account mismo, hindi sa account ko lang, kundi ko sa Shopee mismo na account. Sa September 1, meron akong pasabog doon. Naku, ano kaya pasabog to? Bonggang-bongga na mga sale, bonggang-bongga ng mga murang item ng mga pampaswerte ng mga services ni Master Hans Kuwa. Hanapin niyo po sa Shopee, Master Hans Kuwa. Meron din po ako sa Facebook page ko, Master Hans Kuwa. Bumisita kayo sa store ko po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. O paano? Facebook, Master Hans Kuwa. Diyan kayo magpi-PM para sa mga lucky charms na kailangan niyo po. Bumisita sa store ko, Cityland Show Tower, along Show Boulevard, tapat yan ng St. Francis Church Lourdes School of Mandaluyong. yung ah, tapos may Instagram, YouTube, TikTok, mag-follow na rin kayo kay Master Hans Kua.
1: Yon.
0: Hey, salamat DJ Jaiwo.
1: Maraming salamat. Ang dami naming natutunan, yes, at nag-enjoy kami, yes, sa episode ngayon, 'di ba? Kahit na kasi sobrang busy niyo, Master Hans.
0: Ngayon, maraming ghost yes, rituals.
1: Hindi, bukod sa ghost rituals, napakadami niyo pong mga guesting sa iba't, yes, ibang mga channels. Kung si Meme Vice ang ano, Queen of All Networks, kayo naman po ang feng shui expert.
0: I receive
1: all networks.
0: I receive the best feng shui expert. Ah,
1: yes, totoo po. 4:01 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Back to more music muna tayo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes niyo sa Sound Trip ang Lupet. 4:01.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon.
0: Banana Crew.
1: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang lupet.
0: Banana Crew. Paborito niyong merienda. Nandito na. Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho. Paborito niyong merienda? Nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
1: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
2: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
3: Live sa studio, Robbie Domingo!
1: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
4: Miss Julian Santos!
2: Uy, pagod na pagod ako dito!
1: JC De Vera!
5: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon, mga ka-vibes. Ang oras natin, 4:31 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jai Ho. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na huwag magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Hindi. Mali. Laro. Diba nga? Oh, eto na, sabi ko sa inyo, no, siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating Friday afternoon dahil kung kanina about sa mga pungsuy, oo, diba, sa mga charms, sa Ghost Month, nakachikam po natin at nakasama si Master Hans Kua dito sa programa. Ngayon naman, syempre, for the very first time, ngayon lang kami magtatagpo talaga. Diba? Oo. I-welcome natin, una na dyan, syempre, Apple Salsa. Hello!
1: Hello! Hi, everyone.
0: Hindi mo first time. Ito na ang iyong pang...
1: Third
0: time. Yes. Oh, pero ngayon lang tayo nagtagpo talaga. And nice to meet you finally.
1: Nice.
0: Kanina off-air, sabi ko, ang hirap magtsikahan ng off-air. Kasi nga parang, paano yun? Eh, sa on-air nga maganda pag-usapan yung mga pinagtatanong namin, pinagkikwentuhan namin. Pero bumati ka muna sa lahat ng mga ka-fan, sa lahat ng mga ka-vibes at yung mga fans mo.
1: Hello mga ka-vibes and sa lahat ng sumusuporta sa akin dyan, makinig lang kayo.
0: Yan! Napaka-sexy naman ng boses. Parang perfect na perfect para sa maulan na afternoon. Taray no, sa iba at maulan, sa iba naman ang tawag, cuddle weather. Sana all may ka-cuddle. O, diba? Hindi lahat may ka-cuddle, mga ate ko. Oo. Siyempre, eto naman susunod. Kasama naman si Julian Richards. Hello!
2: Hello! Good afternoon po.
0: Grabe, parang mga ano, pabarbihan yung mga bosses nila, di ba? So, dapat pag ganun din ako na, hello sa inyo, kamusta kayo? Julian, ikaw, kamusta ka? First time?
2: Yes, first time.
0: Oh, ayan. No, dahil first time mo, siya magchikahan tayo sa Banana Crew. This is the home of the stars. Una sa lahat, sila po ay mula sa Viva at sa Viva Max po, sila po ay may mga pelikulang mga nagawa na. Ano yung mga dating nagawa ni Apple? Siyempre, kailangan ko malaman kasi wala ako na
1: niya. Yeah, oo nga, finally. First movie na nagawa ko sa VMX, Scorpionites 4.
0: Yan.
1: Second is Quezong Puti. Third is Hayok. And then ngayon naman, Sex Drive.
0: Correct. Pero dalawa na bali yung parang remake mo, ganun.
1: Yes.
0: From Scorpionites to Sex Drive.
1: Yes.
0: Tapos original yon yung mga Hayo, Quezong Puti, at yes, saka yung ano yung isa pa, yung ano ba isa? Quezong Puti, Sex Drive, Hayok.
1: Yung dalawa kasi, VMX special siya. Hindi siya totally movie. So parang host kami doon. Yung first, bagong tukso nung nilaunch ako sa VMX.
0: Uh-huh.
1: And then yung sunod naman na nag-host kami is Kiskisan Dibdiban.
0: Ayan, bongga. Kiskisan, yes, at Dibdiban. Diba? Mm-hmm. Pero nakwento mo na ba dito sa 92.3 sa Banana Crew kung ano talaga yung pinaka-background mo bago ka naging VMX?
1: Yes.
0: Oo. So nanggaling ka sa girl group.
1: Yes, nanggaling ako before ako mag-girl group, nagko-commercial na ako since 3 years old ako.
0: Ano yung pinaka mga ano without mentioning the brand or yung name syempre nung brand mismo. Pero ano yung mga pinaka tumatak na commercial for you na masasabi mo talaga na maganda exposure dito sa commercial na to?
1: Naku, marami. Pero yung pinaka bago before ako nag-BMX, kasama ko dito si Coco Martin.
0: Ay.
1: Yes.
0: Ito ay ano, inumin? Ito ba ay gasol?
1: Ito ay fast food.
0: Ah, alam ko na.
1: Yes.
0: Ito yung ano, may chicken oil.
1: Aha.
0: Yes. So, di ba may chicken oil? Paborito ng lahat kasi only rice. Ganon.
1: Yes.
0: Oo. Pero pangarap mo to na, yeah, kasi syempre doing commercials, di ba? Mm-hmm. Yung makita ka sa TV, sa mga billboards, ganyan.
1: Yes, pangarap ko mag-artista. Pero hindi ko lang siya in-expect na magpapasexy ako.
0: Totoo.
1: Ganon, yes.
0: So, paano na-convince? Paano ka parang napa-oo na, hindi, need mo tong gawin for you to be able to establish your name? Kasi aminin, totoo ang kasabihan. Totoo nga naman, di ba? Napakarami din naman na mabilis kang makikilala kapag ka mapangahas yung ginagawa mong roles. Kasi not everybody can do this, di ba?
1: Yes, when it's challenging.
0: Yes.
1: Actually, nung una kasi talagang ilang years na kasi siyang ino-offer sa akin, sabi ko, ayoko talaga. Pero eventually kasi, parang napag-usapan namin na kung hindi ko makukuha yung last project ko sa commercial, mag-go na ako. So ako nang lumapit sa ikaw, okay, sige, tara na po.
0: Ako may deal.
1: Yeah, oo, kasi parang sabi ko, kasi wala naman ako ibang ginagawa aside sa commercial. Eh, I wanted to do something different, challenging, bold.
0: May takot?
1: Of course! Kasi may takot kasi iniisip ko yung sasabihin ng family.
0: Number one, family, of course.
1: Yes, ibang tao.
0: Friends, people around you, ganyan.
1: Yes, pero eventually kasi, parang sinasabi nila, alam mo yung sinasabi nila na the more na natatakot ka, the more na mas dapat mong gawin, the more that you have to jump in and do that.
0: To take risks.
1: You'll never be ready kasi. Parang being ready is, parang hindi siya totally feeling .
0: Okay, I wanna ask you both this question. Sorry, dire-diretso na talaga. I wanna ask you this question na parang, syempre, di ba noon, parehas naman kayo, Julian, tsaka Apple, na hindi nyo siya inisip na ito yung gagawin ko, magpapasexy ako, I'll do movies for VMX, for Viva Max, ganyan. Ano yung tingin nyo sa VMX before? Like sa mga artista na hindi lang sa VMX, sa mga artista na nagpapasexy. I'm sure lahat tayo, meron tayo mga kanya-kanya na, tapang naman, ang bongga, yeah. Di ba yung mga ganyan? Paano nila nagagawa yun? May mga ganyan tayo questions in mind. Pero kayo mismo, syempre, di ba, mas magandang marinig coming from sa inyo na nandito ngayon sa trabahong ginagawa nyo, which is yung sa pagiging artista na Viva Max yung inyong ginagawa. You wanna start, Julian?
2: Yeah, well, nung una talaga, I've never imagined na magpapasexy talaga ako kasi sobrang, I grew up in a very conservative family and
0: dito ba sa Pinas?
2: Sa Australia.
0: Where in Australia?
2: Sydney.
0: I love Sydney. So, saan, di ba pag mga Pinoy sa Australia, sa Blacktown?
2: Yes, yeah. I'm from Blacktown.
0: Hello. That's my favorite kasi favorite ko talaga ang Australia tapos talaga ako nasa Blacktown kasi may mga friends doon tapos maraming mga Pinoy mga restaurants,
2: yes,
0: ganyan.
2: Po.
0: Yes. Kung bibigyan ng chance, na mag-migrate talaga, Australia ang pipiliin ko ng bongga. Kasi di ba parang they value talaga yung relationship sa coworkers,
2: yes,
0: yung parang sa family because 9 a.m. to 5 lang sila, sarado na yung mga malls.
2: Yes, totoo.
0: Yes, yeah. Oo. Kasi nga parang kailangan, you need to spend your time with your family nang pagtapos ng trabaho mo, 5. Hindi ka na dapat gabi na sa labas. Pero they can still go out for inom-inom, may mga ganyan-ganyan. Okay, go.
2: May mga restaurants pa open, pero konti
0: lang. Yes. Mm-hmm.
2: Kaya sobrang tahimik din doon.
0: Oo. Pero sa Sydney kasi siya, alive na alive ang Sydney. Oo.
2: City.
0: Oo, city talaga. Tsaka Melbourne. Pero mas laid back sa Melbourne, di ba?
2: Yeah.
0: Oo. Sa sobrang favorite ko, nakapag-show na ako sa Canberra, sa Wagga Wagga, oo, sa Darwin, oo, sa
2: pero
0: Brisbane.
2: Mas bet mo ang Sydney.
0: Sydney talaga. Yes, nandun ang buhay talaga. Ano nga, what's that yung gay street? Ano nga yung gay street? I forgot. Kung saan yung maraming bars. Oh, anyways. Ayan, go. Go, Julian. Sige.
2: So
0: kahit sa Sydney ka naglumaki at na tumira talaga, hindi kayo yung kagaya ng sa iba na liberated, yung ganyan.
2: Yung mommy ko? Opo. Parang
0: very conservative
2: very,
0: pa rin.
2: Very, very conservative. Mm-hmm. Kasi parang kasi like my whole family as well din dito. Tsaka yung dad side ko, kaya actually yung dad ko, he wasn't very supportive with me coming to the Philippines.
0: Then doing Viva Max.
2: The whole like industry in general. Uh-huh.
0: Oh yeah, so, ang pag-aartista.
2: Opo. I think cuz he knows, the how the industry is like. So parang may takot lang siya. Pero si mommy naman, very supportive. Kaya, as long as kasama po niya ako, pwede ako mag-artista.
0: Pero your perception before entering this business?
2: So nung mga 13 po ako, nagsimula po ako mag-extra-extra and I've wanted to work my way up as bilang sweet image.
0: Uh-huh. Parang mga teeny-teeny bopper, yeah. Mga ganyan, love teens,
2: yes.
0: Ganyan.
2: Kaya nung after pandemic, nung binigay po sa akin ni Boss Vic nung VMX, nung pinag-isipan ko naman siya, parang I just had to shift my mindset, like my perspective towards it. And actually, it's a really good opportunity. And there's nothing wrong with being sexy naman.
3: So, how's your mom? Siyempre, di ba? Kamusta na parang ginagawa mo yung VMX? Gaano na ba ka, from 1 to 10, gaano na ba ka daring ang mga roles na pinortray mo?
2: Hi.

0: paano kayo pinoprotect sa set?
1: Yes.
0: Oh, diba kung paano kayo pinoprotectahan sa set? Kasi nga sa dami, everyday ng mga nagiging bisita ko ng mga mula sa Viva Max, ganyan, kahit hindi sa Viva Max, parang ganun yung kwento nila and talagang tugma sa lahat ng mga sinasabi. Yes. So, ganun din yung experience. Yes. So, si ma'am, nandun siya?
1: Opo, nandun. Aside from, wala pa siya dun sa pinaka
0: set
1: na tape, ng scene. Although naman, I think that's one of the reasons why I continue to appreciate being X and the whole productions because they really make you feel safe.
0: Correct.
1: And it's we work with professionalism talaga.
0: Totoo. Di ba ultimo yung kay Angelica Panganiban kung napanood niyo yung interview niya sa isang podcast kay Directonet na when she age na nung hindi na siya teens pero parang teen pa ata siya that time nung ginawa niya yung Santa Santita kailangan niyang magkaroon ng love scene with Piolo ba or Jericho, hindi ko matandaan kung sino man, yung mama niya, di ba, halos nagsuka-suka talaga kasi hindi kinakaya na, oh my God, yung anak ko, gagawa na ng ganitong eksena, di ba, ganyan. Wala namang ganun kay ma'am.
1: Wala naman po. I just remember yung pinaka-first experience ko, first movie. Mm-hmm. Nasa set na gusto niya akong umuwi.
0: Siya nagsabi?
1: Yes.
0: Kasi?
1: Natatakot siya.
0: Totoo. Oh, how did you explain to her na parang how, paano mo siya napakalma na no, this is what we're doing, ito yung ganito, ganyan?
1: I think with the help of my manager tsaka yung director din po.
0: Sino yung director niya yung unang-una?
1: At the time, si Derek Omar. So, they really reassured mom na she will be okay, that I will be okay.
0: Uh-huh. And you're an actress.
1: Yes.
0: Yes, diba? Pag-artista yung ginagawa mo. Kamusta naman sa leading man?
1: Like, I mean, they're all nice naman. They're very gentleman. Like, they always ask kung okay ba kami. They always like to check in. So, I'm grateful naman yung mga nakaka-partner ko. Mababait.
0: Ayan. So, anong preparations? Kasi sabi nila dati, meron daw iba talaga naliligo daw talaga.
2: Yeah, we do that.
0: Yeah, maliligo, ganyan. Kasi diba dati ang uso naman pag tinanong mo, mouthwash, candy, ganyan. Mm-hmm. Pero meron daw talagang levels sa inyo naliligo. Kasi kunyari ang eksena, nasa mga panaderia sila. Nasa bakery sila. Super dami daw flour talaga. So, kailangan iligo muna, ganun. So, mainit, malagkit, ganyan. So, may ganun din yung preparation. Oh, hygiene, di ba?
1: Yes.
0: Oo. So, yun. Yung perception mo before is nakakatakot pero hindi talaga pagka nandun ka na.
1: Mm-hmm. Yes. Actually, I'm proud of myself nga kasi nagawa ko pala.
0: Yes. Ilan na yung movie mo?
1: This is my 8th film na.
0: Oh, di ba nga? So, kaya nga umabot na siya ng 10. Umabot na siya ng 10, di ba? Ano-ano yung mga naging pelikula mo?
1: Yung una, Pinya.
0: Ah, pinya. Kakasabi na ni Master Hans na maswerte ang pinya for prosperity. Yes. Oo. Oh.
1: Sorority.
0: Sorority ba yun sa mga pagbabae? Yung sa fraternity, yeah. Yung sa lalaki, sa sorority sa babae. Ayan.
1: And then Ligaya.
0: Ligaya, parang Rosana Roses. Yes. Ganon.
1: Actually, I thought yung kay Pinya din.
0: Pinya din, oo. Parang alam ko dati may Pinya rin. Kasi diba lahat na halos ng nasa bahay kubo, ginawa ng title dati ng mga sexy films. Diba? Talong, oo. Diba? Kamatis, itlog. Diba? Ganon yung mga title dati. Ano ba may mga title? Yung Pinya. Ano ba may mga title dati? Basta yung mga lahat ng gulay, lahat ng prutas ginawa. Diba ginawa ng title dati? Oo. Ayan. Ano pa?
1: Next Room Affair.
0: Parang mga ano sa'yo? Parang mga pang Australia talaga yung mga title sa'yo.
1: Actually, yung mga ganap sa akin din, may mga like, parang mayamin. Like,
0: mayaman, ganun, yeah, ganun.
1: Tapos maarte, ganun.
0: Oo, ganun. School girl na maarte, yes. Ganyan. Oo.
1: Ano pa yung... Unlipop.
0: Unlipop? Ay, come on! Ano naman ang kwento ng Unlipop?
1: Unlipop is, ano po siya, so, parang may plot twist.
0: Oo.
1: Na, parang, may it's a revolving around a cheating.
0: Ah.
1: So, parang ganyan.
0: Ah, so parang sa cheating, sa sobrang kung sino-sino yung inaano niya.
1: Yes.
0: Kinakalantari! Oh. So, parang Unlipop. Parang, yes, ganon. Oh, bongga. So, ngayon, ang latest ay?
1: So, after Desperada, I did...
0: Desperada with Rob Ginto, Yasser Marta, and the other guy na yes. Sobrang na-issue kasi umalis sa manager. Oh, yes. Ayan. Oh. Okay. Totoo, di ba yun yun? Yung parang ano, sinabi pa siyang retokada. Lalaki siya, pero retokada naman.

0: itanggalin sa poster. Yung gano'n, tinanggalin siya sa poster. Totoo, di ba tinanggalin siya sa poster? Oh, sabi sa'yo eh. Okay, go.
1: After Desperata, apoy sa ilalim, apoy sa ibaba.
0: Nung una talaga, naloka ako dun sa apoy sa ilalim. Di ba nung pinakilala ko sa mga boss, apoy sa ilalim, apoy sa ibaba. Yung pala, bibingka.
1: Yes.
0: Oo. Ano ka nagtitinda ka ng bibingka dito?
1: No po. Ano? Yung pinaka ano po, ako po kasi kontrabida ako dito eh.
0: Ayan, oo.
1: So, love story po siya.
0: Ayan.
1: Parang teleserye nga ang atake niya eh.
0: Talaga? So, buti ang galing mo mag-Tagalog.
1: Minsan nabubulog pa rin.
0: Dito lang, nagpunta kayo ng Pinas, doon ka lang natuto?
1: Nung bata pa po ako.
0: Kasi sa bahay niyo naman, si mami mo naman is nagta-Tagalog.
1: Yes po.
0: Ah, kaya?
1: Tsaka, nag-request ako kay mama nung bata ako magpa-The Filipino Channel.
0: Ah, TFC. Yes. Yes. Anong favorite mong palabas? Yung, pangako sa'yo, yung mga ganyan.
1: Mga ganun.
0: Yan. Oo, diba? Kasi nang unang nagbukas ng anin, talagang teleserye, yung mga ganon. Ano yung napanood mo, yung kay Christine, kay Jericho, yung kay Katniel na?
1: Yung kay Katniel na.
0: Oh, diba? So, napanood mo ako? Ako yung manguhula ni Claudia Benavista doon. Yes. Ako yung best friend ni Madam Claudia. Yung makulay yung buhok. Tapos, Madam, may babaeng paparating. Yung ganon. Yes. Oo. Napanood mo pala yun na. Yes. Oh, yan. Bongga. Ikaw naman, Apple. Yung sa'yo, syempre yung perception nga na, syempre ikaw, you started as a commercial model, nag-training for P-pop, hindi pa usot sikat ang P-pop, nag-training na kayo before, ganyan. Syempre may connotation ka or meron ka mga thinking na kapag ka nagpapasexy is?
2: Pag nagpasexy ka na kasi, hindi ka na makakabalik sa commercials eh.
0: Totoo, kasi super lalo na yung mga brands, di ba? Pagka mga family-oriented brands. Oo.
2: Yes. Parang, iniisip ko nung una, although nakikita ko naman na siya before, bata pa lang kasi ako parang gusto ko na mag-showbiz eh. So, lahat ng klase ng genre when it comes to filmmaking, nakita ko na. So, parang, yung family ko din, and especially yung lolo ko, parang, huwag ka magaganyan ha, huwag ka magiging ganito, huwag kang ganyan. So, parang, bakit? Parang wala naman ako nakikitang mali. Parang ang tapang na parang, pero nung naisip ko na napapasok na ako, oh my gosh, kaya ko ba to? Nung una kaya ayaw ko kasi hindi naman talaga ako confident sa katawan ko.
1: Mm-hmm. Same, diba? Same. Ganun din ako
2: parang, naman. Parang napaisip din ako na bakit ino-offer to sa akin? Anong nakikita sa akin na sexy ba ako? Magaling ba ako sa gantong bagay? Hindi ko alam eh. Pero nung nanood na ako before ako pumasok ng BMX talaga, like before ako umuoko talaga.
0: Nanood ka muna?
2: Yes. Actually, ang pinanood ko yung kay Denise Astaban.
0: Talaga?
2: Nung unang pilip ko.
0: Barurot? Nung sa kanya yung barurot, di ba?
2: Ang pinanood ko sa kanya, doblado. Kasi nandun din ako, pero student-student lang. Pa-cute-cute.
0: Wala ka bang yung mga eksenang sexy?
2: Wala.
0: Ganyan?
2: Okay. Parang nag-BMX ako before, pero hindi ako nagpapasexy. Parang kasama lang ako, classmate.
0: Ayan, ganyan.
2: Kontrabidang, ano, mean girl, ganun. Nung pinanood ko, nasa ko, ganto pala. Akala ko dati, parang yung mga nakikita sa TV na ganun-ganun lang love scene lang. Pero hindi, all out. So before yun, sabi ko, kaya ko ba to? Kung kaya nga niya, baka kaya ko din naman.
0: Kasi she also started from a girl group din.
2: Yes.
0: Tapos sweet girl talaga si Denise.
2: Yeah, oh. Actually, magkasama kami sa girl group. So parang, pa-sweet-sweet talaga. And sabi ko, considering na
0: nauna siyang,
2: yes, and younger siya sa akin.
0: Yes.
2: Sabi ko, ang tapang. Parang naano talaga ako. Sabi ko, parang nasa-challenge ako na hindi ko alam. Hindi ko talaga explain yung feeling eh.
0: Oo. So, nandun ka na, nung unang-unang beses na sasaba ka, what was the first one? Scorpio Nights agad?
2: No, bagong tukso nung nilaunch kami ng mga bagong VMX artists.
0: Okay. So, nung ginawa mo ka agad yung part mo as an actress, paano? Syempre, I'm sure yung kaba hindi mawawala. Kasi,
2: yes,
0: this is really something new for you. Diba na?
2: Yes.
0: Ay, hubad kung hubad to. Kasi umuo ako eh. The fact na umuo ako, this is it. Craft ko to eh. Ito yung kailangan kong gawin sa trabaho.
2: Yes. Pero thankful ako kasi yung director na namin sa Bagong Tukso, nakaka-work ko na siya before. Nag-girl group kami. So, parang close na kami. Mas naging confident ako, naging comfortable din ako.
0: Na siya
2: ako
0: yung kasama.
2: Yes, pero meron akong, ay, tatanggalin na po. May mga ganun akong tanong na parang, alam ko na ito yung pinasok ko. Pero every time we're going to do something na parang, syempre first time ko nga, ay, ganun po yung gagawin. Dito po ako. Ganito po yung gagawin ko. Parang ganun. Parang ang dami kong tanong. Parang, alam mo yung, matagal na ako sa showbiz, pero parang feeling ko nag-back to zero ko kasi this is really something new and very challenging. Hindi siya biro.
0: Totoo. Totoo, diba? And then, nung ginagawa niyo na siya, may mga experiences ba kayo na pwedeng i-share sa mga ka-vibes sa atin na parang ang atake is, dali lang, parang todo na yung ginawa ko o lagpas na to the limit. Kasi diba, siya, pag artista ka, you're not thinking of ano na talaga of yourself. Ang inisip mo yung character. Yes. Di ba yun yun?
1: Yeah.
0: At posible talaga na mawala ka dun sa sarili habang ginagawa mo yung eksena na yun kasi tao ka lang.
2: Yes.
0: Di ba very intense? May ganun kayong mga stories?
1: Yes, actually kasi yung sabi ko nung nag-start ako, ang kailang, ang madami akong limitations hanggang sa na yun, pag sinasabi ni Derek, gusto niyo ganito, gusto niyo ganun, ano na, like, I listen to it na. Kasi gusto ko, kung yan ang makakaganda ng para sa movie, kagawin ko.
0: Kumbaga, you trusted the director na.
1: Yes, kahit past na siya sa limitations ko.
0: Pero ano ba dati yung mga limitations?
1: Ano lang ako, talagang hanggang kita lang yung side.
0: Talaga?
2: Yes.
0: Pero tapos, nung nandun ka na, wala akong ito yung kailangan talaga.
1: Yes.
0: Kasi di ba aminin natin ha, Aramina, Rosana Roses, madami sila talaga na started doing sexy films and then pinatunayan nila yung sarili nila in the business habang tumatagal sila, nagiging mga ano sila, award-winning actresses, di ba? Totoo, even Coco Martin na lang, di ba? Yeah. Mercedes Cabral, di ba? Parang they all started from doing indie movies. Tapos parang ang atake nung di ba nga na ipakita naman na ang lahat ng pwedeng ipakita, question mark na lang kung ito ba ay prosthetics or kung totoo. Oh, yeah. Diba yung mga eksena? Pero look at them now, nasaan sila ngayon? Siya ang king of prime time.
2: Yes.
0: Diba? Yung mga ganong eksena. Kaya lang kasi, diba, ang tingin lang kasi ng mga tao na pag nag-VMX ka, parang may tingin, diba, kayo ito na, nasasaktan kayo pagka kunyari, VMX lang naman yan.
2: Ako hindi.
1: Ako minsan.
0: At least maganda ha. Different POV. May nasasaktan o may isa naman na dead ma ako? Hindi. Okay. Why?
2: Ako kasi.
0: Ikaw, hindi ka nasasaktan?
2: Hindi. Kasi parang bata pa lang ako nasanay na kasi ako siguro dahil na-establish na.
0: Lumaki ka sa showbiz. Yes.
2: So, wala akong pake. Hindi naman ako pinapakain eh. Diyan lang kayo.
0: Yeah. That's my girl. Diba?
1: Actually, I tried to have that mindset then. But I think nasasaktan ako minsan kasi when it affects my mom. Like, pag may nagme-message sa kanya, like, relatives or a friend, at kuna-question siya. So, of course, it affects me also. So, pero ang part ko lang, kailangan ko lang ipakita kay mommy that I'm okay at I reassure her that.
0: Kasi bottom line, di ba, without explaining your side, di ba, you're an actress.
2: Yes.
0: Di ba? It's just that yung ginagawa mo is hindi kayang gawin nung marami.
2: Yes.
0: Kumbaga, kayo yung nakagawa nun. Kumbaga, nasa pag-iisip lang ng mga tao. Di ba totoo? Nasa pag-iisip lang ng mga tao kung ano yung gusto nyong isipin sa amin na ginagawa yung bagay na to. Second, lagi na pag-uusapan na parang di umano, di ba? Parang syempre, kayo yung mga prone into proposals.
2: Yes.
0: Pero sabihin naman na natin, sa totoo lang, hindi lang naman ng mga VMX stars. Ultimo yung mga sexy girls on Instagram, on TikTok, they also receive mga offers and something. Pero bakit parang lagi ang tinitingnan nyo na ang VMX, parang ginawa ng brochure. Di ba yung term nila?
2: Yeah.
0: Di ba this third time, ginawa nilang brochure yung website para sa mga politicians daw, para sa mga mayaman. Mm. Nandun na kabalanda kay mga bayan. Pero aminin natin, hindi lang sa VMX yan. Magpakatotoo naman tayo. Ultimo nga siguro sa mga DJs, kapag maganda ka, di ba? O kaya sa TikTok mo, pagka nag-tourstrap ka, di ba? Nakakatanggap ka rin ng ganun. Hindi lang sila. Mm-hmm. Di ba? It's just that yun lang yung ginagawa nilang mga pelikula.
2: Yes.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Oh, di ba? Teka, pagtanggol niyo pa ako ngayon. Charing. Pero totoo, yun, speaking of that, anong thoughts niyo na parang ang thinking ng iba na, ay dai, ano yan, brochure sila, ganon?
2: Well, wala naman na kaming magagawa kung ganon yung thinking nila. It's just that siguro pag mas nakilala kami ng tao, doon nila maano. Ako kasi, very, ano yung mindset ko, before, parang close-minded ako na hinusugahan ko kagad yung tao, na ay nagaganto yan, ay nagaganon.
0: Actually, pero, sa totoo lang, aminado din ako na minsan may ganon. Pero nung simula, when I started doing the program, Instagram and almost every week meron akong mga bisita from VMX talaga. I really understand now na parang sabi ko, in fairness, kasi na-explain niyo sa akin and sa mga listeners natin very clearly na oo nga no, bakit pag meron pa sa explanation na sa international nga, sa mga foreign nga, kahit naman na nagpakita sila ng buong katawan nila, wala namang reaction na basta kung ano man yung term nyo, kung ano man yung term nyo, diba, na escort or kung ano or mga ganyan, diba. Ganun din naman yung ginagawa nila.
1: Yeah, tsaka it's everywhere now. Online, diba?
2: Yeah, ako parang I don't really, ano na lang siguro, parang I don't really think negative about it. If some of us do it, fine. Pero kasi hindi lahat eh. Ang problema kasi, parang nalalahat just because we're doing sexy films.
0: Totoo. Yeah.
2: Pero hindi naman lahat. And hindi lang lahat na nagpapasexy yung kung tumatanggap pa ng ganun. Hindi, ang daming outside, like, kahit wholesome pa yung ginagawa. Yeah.
0: Totoo. Trumatrabaho talaga. Grinding. Yeah. Ng bonggam-bongga. And hindi natin alam ha, baka dyan sa mga ginagawa nyo, that movie or yung performance nyo sa eksena na to will be your entry point talaga para mapansin kayo. And hindi siya imposible because nangyayari na kay Rob.
2: Yes.
0: Diba si Rob nasa Pipito Manaloto na siya. Pero syempre pag tinanong mo si Rob, I will not leave VMX. Diba? Gagawa pa rin ako ng sexy film ko kahit na nagteleserye na ako with Ruru Madrid, sila ni Angelica Kang, ganyan-ganyan. Parang ang eksena, diba? Nagbibigay siya ng magandang opportunity rin sa inyo. Eh kung kayo kayang gawin, pasensyahan na lang kung hindi kaya ng iba. Diba? Pero hindi natin sinasabi na gawin nyo ito lahat. Magganto na rin kayo kasi hindi naman to mali or something. Wala naman talagang mali, diba? Yes. Kanya-kanyang tapang lang yan at kanya-kanyang grind sa life.
1: Yes.
0: Yes. Oo. Di ba? Bonggam-bongga. Ano yung pinakamalala na natanggap mo na message na parang because you're doing movies na sexy, I'm sure, sabi nga natin, meron naman talaga. Without naming name kung sino man nag-message, ganyan, or kung kaya nyo namang sabihin yung background nila, di ba mas okay, di ba? Oo. Kasi madalas sinasabi, dami account lang daw yung nag-chat-chat.
2: Yes. Actually, sa akin, walang nag-chat-chat.
0: Na may pangalan?
2: Ano eh. More on email. Sa email talaga sila.
0: Ay, taray. Bakit nasa yung email ad mo?
2: Kasi kapag may mga collaborations ako or anything from brands, doon ko sila hindi kasi ako nag-accept ng message request and I don't really check message requests.
0: Okay.
2: Not so, unless my friend and then they told me.
0: Ano yung ini-email sa'yo, Apple?
2: May price.
0: Talaga?
2: Pag hindi ako naka-reply, tataas ng tataas ng tataas.
0: Talaga? Ano yung pinakamataas na presyo na in-email?
2: Oh my God. 750?
0: For one night?
2: Oo.
0: Date?
2: Hindi ko alam eh. Parang, basically, parang hindi ko siya binasa. Mag-ano kasi ako, pag nakakita ko ng mga ganong email, yun mga na. Discreet proposal, hindi ko binabasa lahat. So, titingnan ko, ganun ako magbasa. Tapos may nakita kong digit. $750,000. So, parang ang ginawa ko, parang nanginig ako. Tapos ang ginawa ko, inano ko na siya, parang dinilit ko, tapos parang blown ako or something, parang hindi ko na siya ma-receive.
0: Do you get offended? Kasi no, di ba parang, di ba parang kasi dignidad mo na yung, tari, binabayaran niyo. Pero aminin natin ha, ako hindi ko nga masabi na parang, siguro kung sa akin, parang, ay, dahil laki nito ha.
2: Yeah,
0: totoo
2: yeah,
0: naman.
2: Yes, yes,
0: totoo
2: yes.
0: Naman, ay, dahil laki nito ha. Di ba, may mga ganun ka naman talagang maiisip at pakatotoo yes. Na, di ba? Diba? Kanya-kanya, di ba? Kanya-kanya yung bahala. Kayo kung go ka o hindi, ikaw nang bahala doon sa'yo yung buhay mo yan, di ba? Hindi kita i-judge whatsoever kasi sa ibang bansa, ano siya, it's a job, it's a ganong work siya ganyan, pero choice mo. Diba, ikaw naman magdadala niyan, diba? Yes. Okay.
2: Ano siya, parang, basta nung nabasa ko yun, wala na dead mo na, pero before kasi, meron kasi mga tinatawag na discreet and clean, like you just go to the event, they just wanna see you.
0: Kung aga as ano lang, date ka nila.
2: Yeah, I experienced din that naman, parang yun lang yung tinanggap ko, parang twice lang, pero clean lang yun, like an event.
0: Oo, meron naman, ang tawag naman talaga sa ganun, di ba, parang yung PPR ka,
2: yes.
0: Parang, actually hindi, work siya.
2: Yeah.
0: Kikita ka, sasamahan mo yung nag-offer sa'yo or whatsoever, pero hanggang dun lang, sama mo lang siya. Parang
2: yes.
0: Company ka niya, di ba?
2: Yes, literal na ganun lang.
0: Bakit nga no? Bakit ang naging...
2: Some people think kasi na
0: bakit
2: parang ang dumi.
0: Oo nga, yun nga. Bakit ang naging thinking ang dumi?
2: Maybe because some models kasi or some women kasi, when they do clean PR, parang may nag-a-approach sa kanila na, are you willing to do this? So parang may side quest na papunta doon. So,
0: pero kanya-kanya na. Bahala yes. Na kayo doon kung gagawin niyo siya, di ba?
2: Yes.
0: But in all fairness, bongga yun. Kasi di ba, meron, minsan sa buhay mo, siguro nagawa mo rin naman yun na, attend ka lang dito, happy picture-picture ka lang. Parang ganun lang din naman
2: yes,
0: yung
2: yes, actually,
0: diba?
2: Yeah.
0: Yung mga, kunyari sa mga brands, Mm. Diba, attend ka, pick pa kayo doon, yeah. Ganyan. Pero ang pinagkaiba lang, yung sa inyo, yung clean PR ang tawag, pag kunyari may date, ganyan, ganyan.
2: Yeah, or minsan, actually yung sa akin...
0: Merong mga success stories, ha? May success stories sa ganyan, yeah, na napangasawa niyo talaga, tapos tumigil ka na sa trabaho, di ba?
2: Actually, oo. Yung sa akin kasi, yung isa event, yung isa naman, ano ba? Di ko masabi kung businessman lang siya or politician siya.
0: Gusto niya lang may kasama, parang may ganon.
2: Ay, never niya akong kinausap. Ang kausap ko lang yung guards. Yun lang.
0: Talaga?
2: Tapos nag-golf siya, magbe-breakfast, and then golf, and then lunch, and then coffee, then that's it.
0: Talaga?
2: Hindi niya ako kinausap na parang banghangin lang ako. Pero parang talaga? That's the easiest PR that I ever had.
0: Diba, bongga?
2: Yeah.
0: Tapos ang kausap mo pa, hindi siya mismo yung mga tao pa sa paligid niya. Tapos ano ka lang, kain-kain ka lang, gano'n.
2: Ganda-gandahan lang ako.
0: Cellphone.
2: Oo, ganun lang. Nagulat din ako, I thought, like, I'm going to entertain him, like, talk to him, have
0: chikahin,
2: a conversation.
0: Yes.
2: Pero wala talaga.
0: Oo. Diba, bongga? At least, it's getting clear to us. Kasi minsan talaga, nakakalungkot. Alam mo yung topic namin, hindi na about sa issue o sa topic na to, ha? Diba parang sa Philippines, pasensya na po, ha? Pero parang, pag dito umangat ka, diba?
2: Husgan ka kung paano ka umangat.
0: Totoo.
2: Kung ano yung ways mo.
0: Okay, oo, totoo. Diba parang sinasabi natin, dapat hilaan tayo pataas. Pero talagang sa totoo lang, usong-usok pa rin ng crab mentality talaga. As in, parang pangit man pong pakinggan, pasensya na po for conversational purposes na pag-uusapan. Nakakasad. Kasi diba na-experience naman talaga natin na parang, ba't ganun? Eh, nagka-grind, nagka-trabaho lang naman ako. Pero bakit parang hindi masaya yung mga nasa paligid sa kung ano yung nangyari sa akin? Alam mo, diba yung mga ganang eksena, sad. Sabi nga ni Queen Dora, sad. Thank you, Apple, for sharing that. How about you, ikaw?
1: So far naman po, wala. May nagme-message.
0: Mga offering, offeratory. Offeratory!
1: But hindi nila dinisclose yung amount. So, ano lang, parang, hindi naman ako sumasagot. Like, I just did
2: malang.
1: Asking
2: for the rate.
1: Yeah. Tapos like for one night or like sahod ko daw.
0: Mga dami to?
1: Half of them.
0: Madami? Merong may kilalang tao rin, gano'n?
1: Hindi ko po kasi binubuksan masyado eh. Pag may nakita ko,
2: may blue lang. Check. Tapos nakita mo na apelido, ay, politician.
0: Oh. May artista na nag-ano sa inyo, slide sa DMs na.
2: Yes.
0: Talaga?
1: Opo.
0: Sa'yo meron? Sa'yo?
1: Yes.
0: Talaga? Okay, sige, paano?
2: Ano ba? Nag-hi lang siya.
0: As in hi?
2: Controversial
0: talaga?
2: Celebrity to. Na na-issue sa cheating.
0: Oh my God! Grabe nung sinabi yung cheating. Naisip ko agad yung mga pangalan na...
2: Parang,
0: hindi, parang nag-ano talaga na nagtanong kami sa isang daang tao tapos yung mga pangalan... Family feud! Talaga? And then, after that high, nag-reply ka?
2: Hindi. Kasi, nung una sa'yo ko... Hello, anong gagawin ko? Manessage ko yung mga friends ko.
0: Kasi diba, kung wala naman kayong interaction ng personal, tapos mag-message siya sa'yo ng hi,
2: yeah.
0: Alam mo na, bakit ka mag-message siya?
2: Naisip ko nga, baka kaya niya ako manessage kasi most of the people na pag nagla-live ako, like sa TikTok or some ano, nagsasabi, kamukha mo si Gento, yung artista na yon na-issue sa kanya. Sabi ko, kaya ba niya ako minessage? Kasi may hawig ako doon sa juha-juhaan niyo before.
1: Ay, sino yun?
2: Sabi ko, bakit? Tapos, nung chinek ko na, nawala na, in-unsend niya.
0: Tinitigan talaga kita sa monitor kung sino yung hawig eh. Nakukuha ko na.
2: Oh
0: yes! When you're smiling, you really look like her! Hindi niya nagigets, ano? Okay, susulat ko ha.
2: Oh my God!
0: Nakita ko na yung smile niya.
2: Hala!
0: Baka makita sa camera.
2: Ay, hindi!
0: Talaga?
2: Hindi. Pero yan, nasasabi na minsan hawig ko, pero meron pang isang artista na pag walang ayos, pag numingiti sa mata, hindi ko alam, kasi fans nakakakita, hindi ko
0: okay,
2: siya nakikita.
0: Okay. Pero... kamukha mo din to ha? Pag nag-smile ka. Oo, okay, game. And then, na-replyan hindi?
2: Hindi ko siya na-replyan. Parang pinakaramdaman ko siya kasi nakikita ko siya nag-view pero di pa siya nag-follow. Nag-view, nag-like. Sa'yo ko,
0: wow, ha?
2: Oo. sabi sa akin ng friend ko, wag ka dyan, baka gawin kang kabit.
0: Ganon.
2: Sabi sa akin.
0: Oo. Controversial actor.
2: Yes.
0: Totoo. So hanggang ngayon, wala. Hindi pa kayo nagtagpo ng landas na...
2: Actually, nung bata kasi ako, parang naka-work... Yes, naka-work ko na siya sa isang teleserye. Kasi, before kasi, nasa GMA artist ako. Oh, before ako mag-Viva. Naka-work ko na siya. Bata pa ako nun. Siyempre, ano na siya. Established na siya. Big star. Okay naman siya. Pero hindi ko na in-expect na.
0: Hanggang ngayon, wala na. Wala na.
2: Wala na. Oh, I think. Hindi na ako nag-check eh. Kasi baka...
0: Totoo. So, yun yung pinaka, parang controversial actor na umi-slide-slide sa DM.
2: Yes.
0: Like, view. Mm-hmm. Pero hindi ka pina-follow.
2: Hindi. Mapansin.
0: Sino itong mapansing actor? How about you?
1: Meron naman nag-chat. I barely reply. Ayoko. Mag-hello lang ako.
0: Nasikat na artista, ha? Kilalang artista.
1: Kilalang artista naman. Ano, walang message pero nag-view ng story.
0: Naka-follow sa iyo?
1: No.
0: Talaga? Pero like ano, may show siya, may pelikula or
1: meron, meron po.
0: May jowa?
1: Wala yata. Wala.
0: Oo.
1: Pero ilang beses lang naman 'yon. And in like for now, wala naman.
0: Talaga? Antare. Pag ganyan, no? Papansin din talaga, no?
2: Yeah.
0: Yung mag-view sila na mag-view. Tapos parang siguro, thinking na artista ako, sikat ako, may pangalan
2: ako. Akala nila. Merong isang artista before na wala pa ako sa VMX, na-replyan ko siya. Kasi sikat siya. Tapos akala ko parang inaya niya ako mag-view.
0: May kwentong ganyan si Shuvi Etrata, di ba? May kwentong siyang ganyan sa isang vlog na parang minasya siya ng sikat, tapos parang sinabi siya ni Ashley or Tega na, wag yan te, kasi gato ganyan. Okay, niyaya ka ng date?
2: Niyaya ako ng date. Tapos papayag na ako kasi meron akong...
0: date naman, di ba?
2: Oh. Yeah, tapos yung friend niya, kasi nakakasama ko sa mga VTRs before sa commercials.
0: Oh.
2: Sabi ko, okay, ito nakakalaban ko, magaling din to. So parang, baka pwede ako sumama. Pero eventually parang, bigla akong nagkaroon ng, ng
0: gut feel.
2: Parang ayoko. Tapos nung time na yon, may nanliligaw na sa akin. So ang ginawa ko, ano ko siya, parang hindi ko na siya pinapansin. Parang nagchat-chat, pero... alam ko, nagpo-post na siya na meron na siyang jowa.
0: Hindi kayo natuloy.
2: Hindi, pero nag-chat-chat pa din siya. So, ginawa ko, ako na lang yun ang block sa kanya. Kasi, alam mo yung parang artista ka, may girlfriend ka ng, I don't know if girlfriend na niya or parang love team lang talaga. Pero sabi ko, ayoko ng ganun, parang... wala lang, hindi ko siya feel.
0: Talaga?
2: Pero guwapo siya. Crush ko siya nung high school.
0: Hindi, saka dapat na pumayag ka na dapat makipag-date. Pero dahil nga nakita mo lang na, sandali lang, meron parang something na
2: ano. Ako na lang, kasi baka, baka hindi ko rin mapigilan yung sarili ko or what. I don't know anything about them.
0: Totoo.
2: So parang, wag na lang. Baka mayroon pang ibang artistang.
0: Single, diba? Pero kayo, single kayo.
1: Yes. Not ready to mingle.
0: Talaga? Kasi maraming mga seloso, no?
2: Yes.
0: Kasi may kwento sa akin ng kumari ko, si Denise, parang, meron pa isa, I forgot the name, na parang ano, dahil nga ginagawa niya yung movie na to, parang mentally ko ano-anong sinasabi sa kanya.
2: Oh.
0: To think, parehas naman sila ni Guy, si Guy taga VMX din.
2: Ay.
0: Oo, may ganun daw eksena na parang sinasabi na keso ganito siyang uri ng babae, ganyan-ganyan. Pero parang taon-taon talaga kami na, ha? Eh, alam mo, trabaho lang natin to, parang may ganun.
2: Yeah.
0: Pero totoo, di ba? Ang hirap din mapag-relasyon kapag kakunyari ganyan pa yung ginagawa niyong trabaho ngayon. Kasi baka mamaya, maging ano pa, bala pa sa inyo kapag kunyari may nagawang hindi maganda or something, di ba? No?
2: Not unless, they really understand and they can accept.
0: Dapat umpisa pa lang naiintindihan na nila bago nila pasukin ang panliligaw sa inyo.
2: Bago sila manggulo.
0: Oh, yes! Oh my God, the meeting. Ang saya ng chikahan, aminin nyo.
2: Yes!
0: Diba? 5-11, sige, mag-promote mo na muna kayo tapos kailangan ko na mag-bye-bye sa inyong dalawa. Meron pa naman tayong ibang mga ka-programa kaganapan. So, syempre, ikaw muna, Apple. Invite everybody sa bagong pelikula na Sex Drive.
2: Ayan, everybody, I'm inviting you na manood ng Sex Drive. Only on VMX. Streaming na siya today. So, ayan, makakasama ko dito sila Angel Castro, Ben Sangalang, Juan Calma, and this is directed by Bobby Bonifacio Jr.
0: Grabe, napaka-sexy naman dyan sa sasakyan. Pagka hindi ka ganyan ka-sexy, parang hindi ka kasha. Parang hindi mo mapaproject ng bongga,
2: no? At sobrang sikip.
0: Totoo!
2: Yes. Walang hingahan.
0: Okay.
1: Yes, ako naman pa.
0: Napaka-sweet niya eh.
3: Yes, ako naman pa.
0: Julian.
1: I'd like to invite everyone to watch Apoy sa Ilalim, Apoy sa Ibabaw. Ang kasama ko dito ay si Rian Rivera, Ethan Rosales, directed by Omar Dereoka.
0: Oh, yeah.
1: And of course, I'd also like to promote Pinay Kama Sutra 3, hosted by yours truly.
0: Para.
1: Directed by Carlo Valdez.
0: Wala kayong mga ano, Viva Cafe na gig? Di ba meron kayong mga show-show sa Viva Cafe?
2: Yeah.
0: Wala pa. Soon.
2: Oh,
0: soon. Ikaw wala pa.
2: Nakatapos lang natin,
1: yes.
2: No?
1: Yeah.
0: Yes. Oy, abangan po natin sila, ha? Oy, balik kayo pag may mga bago kayong mga programa pa. Bago kayong shows. Finally! Diba?
1: Yes!
0: Diba? Maraming salamat. 5:12 ang oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas. I will give you more music dahil eto na po, susunod na po pagkatapos ng aming chikahan mula kanina. Tuloy-tuloy na tugtugan para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Oras natin, 5:12.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio,
8: Kavibes and Lupet!
9: Ang fairness na niya?
10: In fairness, nag-glow up!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Kas!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights.
7: Sabihin mo pag-ibig ko.
4: I Diva Nights with DJ ID.

Jet Kavive, 622 ng gabi. Kamusta-kamusta sa ang inyong gabi? Kaya naman sa lahat ng mga Kavive sa ating nakatutok sa programang Ay, Diva Nights. Abay, magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Ayan na, all in one na yan. Oh, parang nagtataka ka, parang teka lang. Nag-iba yung boses, huwag kayong mag-alala mga ka-vibes. Sa ngalan po muna ni DJ ID, ako po muna ang inyong makakasama simula 6 p.m. up until 9 p.m. ang chinitang Chika Dora, Kim Churva. Pero mamaya may pakulo rin tayo, may pasabog tayo ganun. Oo, dahil mamaya makakasama na rin natin, maya-maya lamang, si DJ ID. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo siya mamimiss for tonight. Pero eto na nga, naku, ang dami pala nating aabangan for tonight. Eh, bukod sa maulan nga, eh, ngayong gabi. Eh, eto, pasensya na kaagad ha. Ako na, disclaimer. Kasi baka sabihin nyo, ala, upo lang si DJ Kim, umuulan na agad. Teka lang ha, sakto lang talagang ano, pag upo ko ngayon is, bakit ang nag-explain? Huwag ka na mag-explain. Kasi syempre mamaya, di ba, magkakantahan tayo. Yes! Talaga ba, DJ Kim? Parang si, nung pag-upo mo, parang ano eh, babagyo na naman eh. Hindi ko kasalanan yan ha, wala-wala tayong kasalanan siya. Talagang sumakto lang talagang pag-upo ko, may bagyo. Huwag ka nang mag-explain, DJ Kim. Pero eto na ang ma-sure ko naman sa inyo mga ka-vibes. Dahil good vibes at syempre, marami tayong chikahan na magaganap para sa programang Ay, Diva Nights. Kaya naman sa oras na 6:23, ako ito, abangan nyo mamaya. Mag-duet kami. Abangan nyo sino yung ka-duet natin. Siyempre, bukod sa nakatuto ka sa radyo, para makita mo yung kagandahan ni DJ Kim at ng ating makaka-duet mamaya, ay pumunta ka na sa 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, at syempre, i-follow nyo na rin kami sa Instagram, sa X, sa TikTok, and Spotify. Para tuloy-tuloy lang ang magagandang good vibes. Maganda na good vibes. Parang ikaw lang yan ka-vibes. Maganda na, guwapo pa, ang bait pa, at syempre, may kalabing-labing pa. Ang ba naman? May kayakap ngayong malamig na panahon. Pero eto na nga mga ka-vibes. Kung sakasakali, may someone na biglang mag-aya sa'yo, ano bang magiging reaksyon mo? Lalo na kapag kinantahan ka na nag-iisang Earl Agustin ng Aya.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Solid Kaban
0: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes
1: Ang lupa.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera Lahat panalo sa saya
4: Wala munang matutulog Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na With DJ ID Awit na sa I-Diva Nights
5: You are a great singer
4: I-Diva Nights Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: Ka-Vibes!

0: 101.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Ang lupet, ka-vibes. Oras nga po natin, 6:41. At syempre, kasama niyo pa rin sa mga oras na ito, ang chinitang chikadora, Kim Churva. At nako, ito na nga mga ka-vibes. Dahil kapag kaganitong oras na, diba, it's time para naman sa karaoke night natin. O, diba, yung tipong bigla ka na lang may, alam mo yun, yung excited kang marinig yung, ayan o. Perfect! 100! Wow! Gusto ko yung pinangunahan ko yung ano, yung score, diba? Ako na ang nagbigay ng score. Pero eto na nga, no? Small, kumbaga short trivia lamang ko, no? Etong kanta natin na i-duet with, of course, with yours truly, DJ ID. Ito ay pinasikat sa OPM Bossa Nova Songs noong 2000s. At naging isa sa mga awiting nagpasikat kay City bilang Bossa Nova Queen of the Philippines. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong pinakikinggan at minamahal ng mga OPM fans. Uy, parang ano ah, parang nagkaka-idea na yung mga ka-vibes natin ah. Etong awiting ito ay pinamagatang para sa akin. Uy, kung hindi siya sa

0: radyo, coffee shops at live music venues sa buong bansa. And speaking of live music venues, aba, eto na nga, kausapin na nga natin ang nag-iisang DJ ID. Ayan, hello DJ ID!
1: Hello!
0: Ayan, bumati.
1: Hello, DJ Kim!
0: Ayan, bumati ka muna sa mga ka-vibes natin.
1: Ayan, hello, hello sa ating mga ka-vibes. Sorry, ang dami nangyayari dito ngayon sa Eton Centris. Kaya naman, isang magandang gabi sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin dyan sa ating FMR booth, ang aking sizzy DJ Kim!
0: Yes! I love the energy at ang ganda ng sizzy ko, in all fairness. Talagang lahat ng mga tao dyan sa Eton Centris, talagang dinudumog itong sizzy ko. Kalma lang ha, kasi magjujuwit pa kami eh.
1: Hindi lang ako ang dinudumog dito ngayon sa Centris. Kung makikita mo, ayan sa mga ka-vibes natin na nasa ating live stream ngayon, ayan, meron mga tao dito na sa likod ko na nakafila para sa ating libreng pa-premyo.
0: Wow!
1: So, of course, gusto niyo akong makita in person.
0: Yes!
1: At meron pa tayo mga pa-premyo dito. May mga libreng pa-loot bag.
0: Uy!
1: Magpa-follow ka lang sa ating mga social media accounts sa 923 FMR Manila. Kaya naman ka-vibes, kung nasa area kayo at kung gusto nyo ng talaga malupitang jammingan,
0: yes,
1: at mga pa-premyo, nako, dumayo na kayo dito sa Centris, sa Eton Centris, mga ka-vibes.
0: Yun. At eto na nga, Sisi ko, isa lang ang katanungan ko for you tonight. Are you ready?
1: Oo naman, I was born ready.
0: Yes, I love the energy. Kaya naman, dahil ready na ang sisi ko, edi ready na rin ako para sa awiting Para Sa Akin by City. Kinakabahan ako.

magaling gabi-gabi. Hey, come on, let's sing everybody, mga vibes. Go, Sisiko.

0: grabe, ang lamig ng boses ng sisi ko, diba? Tinrain ko talaga
1: kasi
0: yung sisi.
1: Kasi lamig ng weather natin tonight dahil maoy.
0: Correct.
1: Coach Kimi, I salute.
0: Lako, ayan na nga, DJ ID, baka ano pa yung mga aabangan ng ating mga ka-vibes dyan sa Eton Centris for you.
1: Ayan, syempre nagsisimula pa lang tayo dito sa Eton Centris, nakakailang kanta pa lang tayo. Mm-hmm. Ayan, syempre bukod sa makakasama niyo ako maka-jamming for tonight, meron pa tayo kaninang nakasama na mag-jamming. Of course, si Alan, si ka-vibes Alan, nakasama natin at siya yung naging nagsimula ng ating programa dito sa Eton Centris. And syempre maya-maya, makakasama na rin natin ang isa pa sa ating mga ka-vibes na si Yulo. Mga ka-vibes, ayan na. Isa siya sa mga makaka-stretch natin for tonight. Si Yulo, pwede niyo siyang i-search sa Instagram at sa Facebook niya, YK Yulo or Randel Kamangian. Ayan na, mga ka-vibes. Pagkaabangan natin yan. At kung may oras kayo at nandito kayo sa area sa mga ka-vibes na

0: Vancouver Metro and Mega Manila. Kung nandito kayo, ayan, dumayo na kayo dito, makijam at makisaya. At siyempre, makikanta dito sa ating busking session.
1: Naku, marami tayo pala nga aabangan dyan. Kaya naman mga ka-vibes, ano pa iniintay ninyo? Pumunta na kayo sa Eaton Centris nang makita nyo personal ang kagandahan ng aking CZ. Maraming maraming salamat, DJ ID. See you soon.
0: Maraming maraming salamat, DJ Kim Churva.
1: Yes. At iyan ang ilang kaganapan at syempre live update mula sa Eaton Centris. Kaya naman ka-vibes, kung gusto mong may makaka-jamming for tonight, yung tamang nga, alam mo yun, gusto mo suwak na suwak sa weather. Naku, lalo na kung ikaw ay may mga dinadala sa buhay, mawawala yan. Talagang good vibes lang yan dyan sa may Eaton Centris. Kasama ang nag-iisang DJ ID. At syempre mga ka-vibes, makakasama nyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating jammingan session for tonight para sa programang iDiva Nights. Kaya ano pa inintay nyo mga ka-vibes? Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin, 6:49.
2: Ang lupet!

0: news that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Kas.
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: kamu dan matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: Good vibes.

0: are Kavibes sa Soundtrip!
1: Ang lupit, Kavibes! Oras natin, 7:21 ng gabi. Kaya naman, isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Diba? Ito yung pinaka-iniintay natin eh, pinaka-inaabangan natin eh. It's Friday. Yes, correct. It's Friday, August 28, 2026. At huling linggo ng buwan ng Agosto. Diba? Tapos bukod dyan, yung iba nag-iintay na. Yung iba may mga advance, diba? Advance. Hindi lang para sa pag-isip. Hindi lang advance mag-isip, kundi advance na rin ang mga naging sahuan. Tara! Eh di cha-ching-cha-ching ka na naman. Pwede! For the gala ka na naman. O basta ha, kalma-kalma lang ka vibes ha. Kung lalo na kapag ikaw ay nakahawak pa naman ng pera, one day millionaire ka pa naman. Diba? May ganun ka bang kakilala ka vibes? Yung tipong one day millionaire. O diba, makahawak lang. Ay, syempre, pinaghirapan mo naman yan. It's alright. It's okay. Pero the point is, lagi niyong pakakatandaan, teka lang ha, meron pa ba akong mga gastusin? Meron pa ba akong mga bills na need bayaran ako lalo na at magkakatapusan? Kakalabitin ka na naman ng Judith. Okay, sana kung kinakalabit ka ng isa dyan eh. Kaya lang, iba kasi yung kumakalabit sa'yo eh. Talagang stress all the way ka dyan. Lalo na kapag, ayan na, tawag na sila ng tawag. Pwede bang mag-stop muna for a while? O basta, sinasabi ko lang, it's a reminder, diba? Na kapag ikaw ay nagkaroon ng pera, ayan, di gamitin mo muna sa maayos. Nang sa gayon, hindi ka mamroblema, hindi ka ma-stress, hindi ka umabot sa punto na mga ngamusta ka pa ng friend mo, diba? Uy, friend, kamusta ka na? Baka may 5K naman dyan. Pwede mong pahira muna? Diba? Parang may naalala ka dyan, ha? Parang napakamot ulo na lang si Kavibes. Pwedeng ikaw yon or pwedeng meron kang kaibigan ganon. Diba? Sino ka dyan? Sige nga, i-share mo sa amin yan. I-follow, mag-subscribe mo na rin kami sa social media accounts. Ano daw? Follow and subscribe mo na kami sa lahat ng social media accounts sa 92.3 FMR Manila. I-share mo yan sa amin, Kavibes. Kung may naalala kayong friend mo na nangangamusta lang sa'yo kapag may kailangan. Pero pag ikaw ay nangangamusta, parang goodbye Philippines na lang. Diba? At syempre, nako ka vibes, eto na nga sa ating pagbabalik ka. Meron tayong makaka-duet muli. Kaya naman kung ikaw gusto mong makaka-duet para sa programang I, Diva Nights, ang aawitin natin yan ka-vibes ay ang awiting Umaaraw Umuulan by River Maya. Ako, sakto ito kasi diba kahapon maaraw, tapos biglang umulan. O ganun din, parang buhay lang yan, diba? Minsan, masaya ka. Minsan, hindi, diba? Minsan, puno-puno ng pagsubok. Talagang minsan, nagugigil ka na lang. Paano yung gigil, Kim Jorba? Kung gusto nyo makita yung panggigigil, mamaya abangan nyo yan dahil live na live tayo sa ating social media account. So once again, it's 92.3 FMR Manila. Alright? Okay. Kaya naman magbabalik pa rin ang Chirita ang Chikadora. Kim Churba. Hanggang 9 PM pa po tayo magkakarinigan at magsasama. Kaya naman, dyan ka lang, manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR. Kavibes sa Soundtrip. And of course, binabati ko muna ng isang magandang gabi rin ang ating Kavibes na si Maureen ng Imus Cavite. Dahil siya ay nag-request ng awiting Risk It All by Bruno Mars. Kaya naman para sa iyo to, Maureen Ava. Good night and good evening.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala mo nang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ

0: Kamusta sa mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Nakakain na ba ang lahat? Nakapag-dinner na? Nakapag-hapunan na ba kayo? Abay, kung hindi pa, kami na ang bahala para ikay mabusag. Ay, yung misin may ganun talaga. Teka lang, kailangan mapagod muna ako. Eh, kung gusto mong mapagod, o eto, mapapagod ka for sure. Dahil another jamming na naman, di ba? Pero ito yung pagod na masasabi mong mailalabas mo lahat ng gusto mong sabihin through songs. Di ba may ganun tayo? Kung baga na-express natin kung ano yung nararamdaman natin through songs. At eto muna ang short trivia para sa ating mga ka-vibes. Pinili natin itong aawitin natin na pinamagatang Umaaraw Umuulan. Hindi dahil bukod sa panahon din ngayon, di ba? Pero dahil ito yung isa sa mga masasabi nating memorable OPM songs ng River Maya. Kaya shoutout sa lahat ng mga lodi na ang idolo ang River Maya na tumatalakay sa pagbabago. Bago ng emosyon, parang ikaw lang, di ba? Ito, bago-bago yung emosyon. Parang ngayon, sweet ka, bukas hindi, nakasamay iba na. Wah, may gano'n talaga. E, pabago-bago ng emosyon at relasyon. Parang panahon na may araw, pero may bigla ring ulan. At ito palang awiting Umaaraw Umuulan na isa sa mga kilalang kanta talaga ng River Maya. At naging paboritong OPM songs ng Marawi. Ginagamit din ang kantang Araw at Ulan bilang paghahalintulad sa magkahalong masaya at malungkot na damdamin sa isang relasyon. Alam mo, totoo naman yan eh. Lalo na ikaw ka-vibes. Diba? Kung ikaw eh, ito yung isa sa mga playlist, favorite playlist mo. Ito yung feeling mo. Ito yung sinisigaw ng puso't damdamin mo for tonight. Eh, di makijamming ka sa amin. Ang aking eto, makakajuet for tonight. Sino kaya ang ating makakajuet for tonight? Hello, magandang gabi.
1: Hello, magandang gabi.
0: Pwede bang ipakilala mo ang sarili mo at bumati ka na rin sa ating mga ka-vibes?
1: Hello mga ka-vibes, ang pangalan ko po ay JP.
0: JP.
1: And isang maulan na gabi, yes, sa inyong lahat.
0: O JP, o ikaw naman, anong pinagkakaabalahan mo muna sa buhay bago tayo dumako sa ating jamingan session?
1: Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko ay naglalagay ng mga pantapal,
0: mm-hmm,
1: sa bubong para paghahanda sa tagulan.
0: Ako, totoo yan. Ano ba yung ano, tinatawag na pang ano yung ginagamit mong material dyan? Yung pang ano, pang tapal? Anong tawag dyan?
1: Sealant.
0: Diba, parang pag nakita mo sealant na masaya, samantalang ikaw malungkot. Charot! Naku, ito na nga. Oh, ito na ang katanungan ko sa'yo. Are you ready?
1: Ready!
0: At Tyler, ready ka na? Ito na! Simulan na natin!
1: Okay!
2: 2, 8, 7.
0: Teka lang, take two muna tayo. Take two. Kasi parang di kita naririnig eh. Parang kulang yung energy mo eh. Are you ready?
1: Ready na!
0: Ayan! Ganon!
1: Yeah! Ready na ako, kabay! Wala. Ayan.

0: kaibigan. Huwag kang magpapakita, kaibigan. Isilang sa iya.
1: Yun, ang ganda.

0: galing.
1: Dahil siya, titigil na ang ulan.
0: Correct. Akala ko kasi, may ika-vibes tayong magko-comment na, hala, parang ano, parang lalong lumakas yung ulan. Kamusta naman dyan sa lugar mo? Humupa ba ang ulan?
1: Okay naman, tama lang yung ulan. Parang enough para makapal-tapal.
0: Ayan.
1: Makapantapal sa bubong.
0: Yun, maraming salamat, JP. Baka may gusto kong batiin sa mga oras na ito.
1: Binabati ko lang yung aking asawa na si Earl at mga anak ko na si Sashi, si Keiko at si Gugu.
0: Uy!
1: Sa kayo dyan.
0: Yun.
1: Yan.
0: May Keiko rin kami dito eh.
1: Mm-mm. At kamusta sa ating mga ka-vibes?
0: Yan. Ako, mag-iingat ka din ha. Ka-vibes, oy, JP, maraming salamat. Napakaganda ng boses mo. Palakpakan natin sa JP. Oh. Pang ano talaga to, pang contest talaga to eh. Pang tawag ng pangalan to eh.
1: Mm-hmm. Pang ano, amateur singing contest.
0: Yan. Maraming salamat muli, JP.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Ayun, at syempre sa mga ka-vibes natin, malay mo, ikaw na pala yung susunod nating maka-duet. Kaya ano pang iniintayin nyo? I-save nyo na rin ang ating numerong 0954-406-1967 at mag-follow na rin kayo sa ating social media accounts. Mag-message kayo kung gusto nyong makaduet ang ating CZ na si DJ ID para sa programang iDiva Nights. Ayan, naabangan namin ang inyong mga entries. Kaya naman ka-vibes, manatiling nakatutok lang dito sa programang iDiva Nights. Ang ngalan po ng aking CZ na si DJ ID, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Oras natin is 7:51.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
0: May

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Good Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Kavibes!
1: Ang lupet!
2: Kavibes, ramdam kita. Yung tipong alamig na nga ng panahon, tapos wala ka pang kayaka. Ay, este. Wala ka pang kumot. O, bili-bili din pag may time, ha? Oras natin, 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Gas!
6: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
7: Wala munang matutulog.
8: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
9: You are a great singer.
8: I Diva Nights.
9: Pag-ibig
8: ko I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang Lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
4: You are a great singer.
2: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang Lupet!
5: Ka-vibes!

0: FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet ka-vibes sa 8:17 ng gabi. Kamusta sa naman yung mga ka-vibes natin, yung mga graveyard shifter ngayon? O di ba yung tipong papasok ka pa lang ng trabaho mo pero hikab ka naman ng hikab? Walang tulog yarn. Puyat yarn. Diba? Yung tipong papasok ka pa lang ng trabaho pero parang pagod na pagod ka. Siguro baka dahil it's Friday din, no? Parang nafe-feel mo yung, oh, Friday na dapat eh. Pero anong nangyayari? Bakit ganito? Uy, magpasalamat ka ka-vibes ha, dahil meron kang trabaho. Ayan ay dapat mong kumbaga be grateful dahil may trabaho ka at may sweldo ka sa katapusan. Yes! Yun ang motivation, no? Konting araw na lang. Kumbaga ngayon eh, August 28, 2026. Diba, ilang araw na lang, ilang gabi na lang ang iyong tatrabahuhin. Payday na naman. O, diba? Para naman na, nang sagayon eh, ganahan ka dyan sa pagtatrabaho mo. Uy, bigla namang binilis na ng pagtatrabaho. Uy, doon pa rin tayo sa quality over quantity. O, ayusin mo yung trabaho mo. Yung maayos lang, ganyan. Gandahan ka lang. Ganun, no? Tapos meron din ikaw yung kaibigan or katrabaho, no? Na ang ambag lang talaga, no? Ganda. Okay lang yan. At least may ambag kakagandahan na mamotivate ang mga katrabaho mo. Ay, gusto ko rin maging ganyan. Kaganda. Kulang lang talaga ako sa pera. Solusyon lang pala ang pera, di ba? Pera lang pala yun, no? O siya, eto na. Bukod naman sa trabaho, ayan, sa mga papunta pa lang sa kanilang trabaho, sa pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, sa ating mga tsuper, ayan, na nakikinig ngayon sa mga pasahero, sa mga security guards na kagagwapo at kagaganda, ay syempre meron tayo ulit na caller for tonight para sa programang I Diva Nights. Ito naman ang ating tinatawag na, ito ay segment na tinatawag I dedicate. Ay, siya lang. I dedicate. Kumbaga, I dedicate this song to someone na namimiss ko na. Paramdam ka naman. Parang ganon. O, diba? Ganon yung ano. Ba't ko ba na-explain? O, diba? Alam na yan ang mga ka-vibes natin. Kaya naman, tawagin na natin ating caller for tonight para sa kanyang I dedicate. Good evening.
1: Hello, good evening. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi. Ipakilala mo ang sarili mo at batiin mo na rin yung mga ka-vibes natin ngayong gabi.
1: Ryan Escorial po from La Polaco City.
0: Ayan. Ryan Escorial! Ayan, ikaw pala yan. Muli narinig kita. Ayan, narinig ko ang tinig mo. O, para ito na. Dahil para sa...
1: Nagkataon lang din na ikaw ang nakaupo eh, kaya... sinulit ko na.
0: Oy, sinulit na nga.
1: Dahil wala pa yung mga main character.
0: May mga main character pa rin eh. Yan ang na-miss ko sa'yo, no, Ryan Escorial. Pero ito na nga. Ano naman ang song na i-dedicate mo para sa ating I dedicate? At para kinino mo yan, i-dedicate?
1: I-dedicate ko to sa mga taong hindi alam, magmahal. Mm. Ang nalalaman lang nila, masasaktan lang sila. Pero... magmahalan kayo, doon nyo lang malalaman.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga yung long distance, 3 years na relasyon,
0: mm-hmm,
1: kahit mahirap, kinakaya pa rin.
0: Mm-hmm. Totoo naman yan.
1: Kaya ito ang awiting ito at huwag na nating patumpikin pa, mm-hmm, ang The Boss ng title, Kay Sarap.
0: Kay Sarap po, kaya naman, let's
1: ng
0: hear it.
1: Ng The Boss.
0: Ayun, let's hear it from Ryan Escorial.
1: At i-acapella lang natin ito dahil wala kayong background dyan. Nanito naman to sa main segment na kahit walang tono, kahit walang background ay acapella lang yung gamitin natin. So, ito na. Simulan na natin. Wala na tayong oras. Tara na.
0: Okay, simulan mo na. Ryan Escorial!
1: Marami ang nagsasabing mahirap magmahal. Marami ang nasasaktan, mahirap iwasan. Kapag puso'y nagmahal, mahirap turuan. Kahit ano ang sabi, hindi ka pakikinggan. Interlude, kahit walang background, hinga mo tayo ng malalim.
0: Mm-hmm. Kaya mo yan! Let's go! Ryan! Come on! Mm.
1: Sabi ng aking lolo nung unang panahon,
0: uh-huh,
1: mga babae raw noon ay di tulad ngayon.
0: You know.
1: Di mo mahawakan, di, mm-hmm, mahalikan.
0: Mm-hmm.
1: Tatlong taon mong ligawan, sagot pa ay iwan. Koros!
0: Koros!
1: Kay sarap ng may nagmamahal.
0: Aww.
1: Kahit sarap ng may minamahal. Kahit na anong sabihin, kahit na anong sapitin, napakasarap ng may nagmamahal. Yun lang, yun ang linya na yun.
0: Ang tamis naman yan. Naku, sakto yan sa malamig na panahon, di ba? Tapos kasama mo pa ang yung the one. Alam mo, tama naman yan. Kaya sarap talagang magmahal.
1: Parte magmahal ng... ka lang, maintindihan mo lang na kahit ano, kahit masakit, may konting worth it pa rin. Sumuko ka lang naman na magmahal at lolo ka mismo yung nagpayo sa'yo or anong pamilya mo man yan, diba?
0: Totoo naman yan, ka-vibes. Ryan Escorial. Baka may gusto ko nalang batiin sa mga oras na ito.
1: Binabati ko rin yung lolo kong naghahanap buhay ngayon. At syempre, kanina, half day tayo. Medyo kumikita tayo ng malaki-malaki. Take that blessing pa rin yun kanina.
0: Yes.
1: So, maraming salamat, Lord.
0: Amen. Maraming salamat.
1: At bago tayo magbitaw, pa-request na lang muna ngayon.
0: Ano naman ang, taray, may nagkanta na siya, may request pa siya. Ano naman ang request song mo for tonight?
1: Ayun lang to. Torpe ng Angry Young Poets.
0: Torpe. Tama ba ako?
1: Oh, Torpe. Torpe. Angry Young Poets, yung ano, banda.
0: Aha, correct. Okay, no worries. Walang problema. Nakalinya na yan sa atin na playlist for tonight.
1: Maraming
0: Ryan
1: salamat.
0: Escorial, maraming salamat.
1: Yung salamat po, maraming thank you.
0: Maraming salamat, Ryan Escorial. Okay, sarap nga naman talagang magmahal. Parte na talaga yung ano eh, pagsubok. Pero alam nyo mga ka-vibes, tandaan nyo, yung pagsubok na yan, mas makakapagpatibay pa yan ng inyong relasyon. Oras natin, mga ka-vibes, it's 8:24, kaya manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Sa kanan po ni DJ ID, kasama niyo pa rin ang chinitang Chika Dora, Kim Churva. Para sa programang ID Vanites. Oras natin, 8:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip
3: 92.3 FMR
2: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: kamu dan matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
1: He's our great singer.
0: I Diva Night.
2: Sa pihikmang pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Goodbye.

0: Sahin natin yung ating CC. Ano bang nangyari doon sa Ito Centris? Kamusta ang naging pakanta nyo doon?
1: Oo, syempre, every Friday, nandyan tayo sa Centris mga ka-vibes. Namimigay ng papremyo at syempre, ng saya. Naghahatid ng saya sa...
0: Paregalo at saya.
1: Oo, sa mga ka-vibes natin dyan. Kanina, tumugtog tayo, nakasama natin ang ating... may dalawang songarist tayo na nakasama kanina.
0: Songarist? Sino nga ulit ang songarist
1: syempre,
0: kanina?
1: Syempre, yung una-una, napakagwapong si Alan. Yan. Ang lupit din ang boses nun, ha?
0: Ay, yung may pumipitik-pitik?
1: Oo. Balita ko magaling din yun sumayaw bukod sa magaling din kumanta. Oo. Tsaka ano siya, regular na siya nagbabasking.
0: Oo.
1: Kaya pag-abangan niya, i-search niyo yan mga ka-vibes sa Alan po, A-L-A-N or search niyo rin Lansky, L-A-N-S-K-I.
0: Yan, abangan
1: sa kanyang
0: yan.
1: Social media accounts para naman updated kayo kung saan din siya tumutugtog.
0: Mm-mm.
1: And bukod pa kay Alan at or kay Lansky, nakasama rin natin kanina si Yulo.
0: YOLO, you yes. only live one. Karet.
1: YOLO yun, sis!
0: YOLO pala yun. Nag-iisip siya ng entry niya.
1: Oo, si YOLO, mga ka-vibes, nakasama natin kanina. At kung interesado rin kayo sa kanyang music, pwede niyo siyang i-search sa kanyang Instagram, yk.yolo, E-U-L-O, or Randel Kamanggian sa Facebook naman.
0: Wow.
1: But nakikipag-friends siya. I-add nyo na siya. I-accept niya yan.
0: Yan. Very friendly. Oo. Pero ano yung unforgettable na nangyari doon sa
1: basking event.
0: Sa basking event.
1: Well, pinaka sa akin na memorable is yung part na nakikikanta rin yung mga kasama natin doon, yung mga nanonood.
0: Yes.
1: As in yung vibes ngayong gabi, nakakatuwa talaga, nakakapanlambot ng puso kasi nakakatuwang makita na yung mga tao nakapaligid, 'di ba? Nag-enjoy sa mga tinutugtog natin at nakikikanta sa mga kinakanta.
0: Uh-huh.
1: And yun talaga yung ano, yung community. Yun
0: yes.
1: yung pinaka-memorable. And bukod pa doon, syempre nag-enjoy din sila no kasi nga namigay tayo doon ng mga tote bag, na may t-shirt, namigay tayo ng mga payong, perfect to perfect dahil yes. napaka-ulan ng weather.
0: Correct.
1: At namigay din tayo ng mga bote, yung
0: dami
1: mga thermal palang, flask.
0: Yun, dami palang pinamigay ng 92.3 FM.
1: Naman. Oh, syempre diba? Gusto natin na umuwing masaya ang ating correct. Mga ka-vibes, diba? At syempre, abangan nyo po yan, mga ka-vibes, every Friday sa Eton Centris, alas 6 onwards yan, mga ka-vibes.
0: Ayan.
1: And i-follow nyo rin ang mga social media accounts natin.
0: Correct, of course, sa 92.3 FMR Manila. At abangan nyo, baka malay nyo, sa area nyo na pala, diba?
1: Check na check!
0: Diba? Malay nyo, mapapunta kami sa Pasig.
1: Oo.
0: Saan pa tayo pwede pumunta?
1: Sa Makati.
0: Uy, saan pa ba?
1: Mandaluyong.
0: Mandaluyong. Saan ba?
1: Ortigas.
0: Oh, Ortigas.
1: Oh, paano man sa Cubao?
0: Oh, yes,
1: pwede
0: Cubao.
1: Rin. Oo,
0: pwede
1: kaya ka-vibes ikaw kung gusto mo or baka naman ikaw ay naghahangad na may experience nito sa area nyo, i-comment nyo yan sa ating mga social
0: yes,
1: media accounts.
0: Course.
1: I-request nyo yan.
0: Correct.
1: Diba, malay nyo mapagbigyan.
0: Yes. Manifest nyo lang yan, ka-vibes. Mm. Diba? At talagang gugulatin na lang namin kayo dyan.
1: Bulaga.
0: Wow, galing. Paano yung gulat, Sisi ko?
1: Bulaga.
0: Ah, ang galing. Isa pa, 1, 2, 3.
1: Tama na.
0: Ay,
1: okay na yon. Ang pangatlo, 2 na siya.
0: Nadali mo, ah. Namiss ko itong aking Sisi. Maraming salamat.
1: Yes.
0: Of
1: And
0: course.
1: Maraming salamat din sa'yo, Sisi, sa pansamantalang paghalili dito sa programang I Diva Nights.
0: Oh, thank you so much, Sisi. I am very honored.
2: Oh,
0: and namiss ko rin ikaw, eh. Kabanding at kausap.
2: Oh, bakit?
0: Sisi ko. Tapos ko yung mga ganyan mo.
1: Oo,
0: no? Mga ganyang moments mo. At syempre, for sure, yung mga ka-vibes natin nag-enjoy. At syempre, ngayon pala sinasabi na natin na maraming salamat din sa lahat ng mga nakijamming dyan sa Eton. At gayon din dito, on air, ba? Diba? Maraming salamat kung gusto nyo nga ma-feature sa susunod na Diva Nights. And of course, sa iDedicate na rin. Ay, mag-comment na kayo sa social media accounts
1: Tama,
0: natin.
1: Mga ka-vibes. Ayan, Monday to Friday, 6 to 9 p.m. po ang programang iDiva Nights. Kaya samahan niyo ako gabi-gabi. Magkantahan tayo.
0: Aba, magkakantahan talaga tayo dyan.
1: Gusto niyo yun? Kantahan?
0: Gusto lalo pag gabi, no? It's malamig.
1: Ganon!
0: Sinasabi ko sa'yo, ka-vibes, ha? Kumanda ka na. Baka mamaya may kumalapit sa'yo dyan. Pagbigyan mo na. Parang awam na. Asya, mga ka-vibes, muli na kasama nyo sa ngalan ni DJ Ivy, ang chinitang chikanora, Kim Chereva.
1: That's my Susie. And syempre, mga ka-vibes, abangan nyo po ako sa programang ID Vanai.

0: ko po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Dito lang yan sa programa, ID Diva Nights! At syempre, manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibe sa Soundtrip,
0: ang lupet! Ang oras is equals natin, 8:50 ng gabi.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS!
0: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
1: Ito, ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Wow!
0: Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning!
1: Wow!
0: Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
7: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
6: Sorry.
5: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
7: Sa isip ko'y yakap ka pa.
5: Dito

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig!
0: Big fun,
3: solid kaban.
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa

0: kapanan harian. Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.
2: 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars.
0: Banana Crew.
2: Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
2: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
5: Ang lupet!
6: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko yakap ka pa.
4: Dito sa

0: gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
5: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabimes!
1: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Ellie Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupa!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: Lax, pawis na pawis sa ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!
2: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: and with DJ Cathy G sa OPM Vibe.
1: Makaulayan.
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites.
2: I see your face.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

What's up, mga ka-vibes? Magandang morning. Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Ayan na nga, mga ka-vibes. Nako, maulan na maaga sa inyong lahat. Siyempre, mga ka-vibes, mag-ingat-ingat po tayo sa panahon natin ngayon. Orange rainfall na po ngayon dito sa Metro Manila, dito sa NCR. Kung gusto niyo po maging updated sa ating mga... ang alam ko hindi typhoon ngayon ano tawag doon, habagat. Dulot ito ng habagat ng monsoon, no, dahil patuloy-tuloy nga ang bagsak ng ulan. Ay, inaanyayahan ko po kayo na tumingin sa PAGASA National Capital Region, PRSD, sa kanilang Facebook, sa kanilang mga social media platforms, dahil laging nag-update po ang PAGASA doon para lang sa kaalaman ng lahat. Red warning level na po ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Meycauayan, Marilao, Bulacan, Malolos, Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, Pulilan, Paridel, Giginto, Balagtas, Bocaue, Santa Maria, Pandi, Baliwag at Bustos. So, ang associated hazard po ng mga red warning level ay serious flooding in flood-prone areas. Ayan. At syempre sa Metro Manila naman, Rizal, Cavite, Tarlac, Bulacan, Los Baños, orange warning level na po. Meaning, flooding is still threatening. Kaya kung kaya po na hindi po muna tayo magbiyahe-biyahe ngayon, na hindi po muna tayo mag-long weekend trip, dito muna tayo sa ating mga bahay, ha? Mag-ingat-ingat po tayo, mga ka-vibes. Pero anyways, welcome. Kahit maulan, patuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa 92.3 FMR. At syempre, present na present po ang inyong mga DJs, kasama na nga si DJ Jaja. Hello, mga ka-vibes. Ano na po ang ginagawa niyo ngayong umaga? Of course, syempre, again, mag-ingat-ingat po tayo. Welcome po sa programang Y2K Rewind, kung saan lahat ng tugtugan po natin ay nagmumula sa mga taong early 2000s. Kaya kung kayo naman, paborito nyo ang soundtripan galing sa mga early 2000s, mga 2010s, ganun, well, stick around dito lang kayo sa aming himpilan. Diba? O, ito na nga, mga ka-vibes, ha? Huwag kayong aalis, dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila, dahil lang susunod na kanta natin ay... This is Bon Bon, We No Speak Americano by Pitbull.

0: Mira que tú estás rica.
1: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

92.3 FMR ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet! Magandang morning mga ka-vibes. 6:46 ang oras natin ngayon. Ngayong Sabado, August 29. Happy Sabado sa inyong lahat. Happy rainy Saturday po sa ating lahat. Mag-ingat-ingat po tayo mga ka-vibes. Muli, inaanyayahan ko po kayong maging updated no sa ating mga balita tungkol sa ating tag-ulan season. Pumunta kayo sa Pag-asa social media accounts at laging po silang updated doon. Lagi sila nag-a-update kumbaga. At syempre mga ka-vibes, i-shout out ko na nga ang ating mga ka-vibes na dinadamay ako ngayon dito sa sa oras na ito. Pero ano ha, ang dami pa rin gising, nakakatuwa at sumusuporta at nakikinig sa ating programa ngayon. Maliban na nga dito si Juan Miguel D. Gamosha, John Paul, Gerard Michiano, Randy Santisas, Jebby Chong de la Cruz, Kenneth Morado, Coats Everyday, Giovanni Ardales, Sari Lerma, Wayla, John Vincent Tagrado, and Joff Frey. Uy, siya nga bala, nakita ko ang ating FMR squad kahapon. Siyempre sila Sari, sila si Jokes, si... Meron pang dalawa eh, hindi ko ba namimit ng maayos. Pero nako, maraming salamat at dumalo sila sa ating ka-vibes sa Soundtrip Busking. Every Friday po yan mga ka-vibes. Kung hindi nyo po alam, meron po kaming mga maliliit na busking events, no? At kahapon, naganap ito dito sa May Eton Centris. At syempre, kung gusto nyo makising along, makitugtugan sa aming busking event, pwedeng po kayo dyan. Every Friday po yan sa Eton Centris. O, diba? At syempre, ito na nga, no, dahil ito nga ang programang Y2K Rewind kung saan tinutugtog natin ang ating mga tugtugans all the way from early 2000s. Well, ang susunod na kanta natin ay galing mula sa the one and only Flo Rida. O, diba? Flo Rida! O Florida. Ewan ko rin kung paano ito binapronounce nito. Pero itong tugtugan na ito, mag-rewind tayo sa taong 2007. Release ito October 9, 2007. At ito yung parang pinakamalaking late 2000s club or party anthems. Nako, pag ikaw ay nasa club tapos narinig mo na ang intro na ito, ay for sure sasayaw talaga kayo. O ito na nga, huwag na tayo magbadumpit-dumpit pa. Low by Flo Rida. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain.

92.3 FMR, ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupit! Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong kalugatang makabagerang DJ, si DJ Jaja, para sa programang Y2K Rewind. Muli ang Y2K Rewind ay ang tugtugan po natin ay nagmumula sa mga taong early 2000s, mga 2001, 2002, 2003, 2004, hanggang 2010 o mga 2015 na yan. Basta naman kayo mga ka-vibes, ano na po ang ginagawa nyo sa oras na ito? Ang oras 7:17 ng umaga, August 29. Every Saturday po ang Y2K Rewind. At syempre mga ka-vibes, kung hindi nyo pa na-follow ang aming mga social media platforms, i-follow nyo na yan sa 923 FMR Manila. Muli at 923 FMR Manila sa lahat po ng social media platforms, Facebook, TikTok, IG, X, and YouTube, saka Spotify. Ah, kung hindi nyo alam, may Spotify rin kami. At sa mga ka-vibes natin na hindi rin alam na meron rin kaming application na pwedeng i-download sa lahat ng mga Android phones. So available po ang FM Radio Philippines application. Pwedeng nyo po yan i-download para makinig po kayo anytime, anywhere. Kaya may mga listeners kami all the way from Melbourne, o diba? From Las Vegas, USA, diba? O, ang lupet, kahit saan ka man sa mundo, pwedeng po kayo tumutok sa FM Radio Philippines. FM Radio Philippines, dahil hindi lang FMR Manila ang nandyan sa application na yan, pwedeng nyo po pakinggan ang aming mga ibang himpilan sa Cebu, sa Tacloban, yan. Maraming po kaming regional radio stations. Kaya kung taga Cebu po kayo, taga anumang probinsya, pwedeng nyo pong pakinggan ang ating mga regional radio stations. So, diba? Ang lupit! Hindi nyo lang alam, ha? Meron kaming regional DJs. Hindi lang kami. Ang lupit talaga ng 92.3. Ang lupit, lupit, lupit. Okay, ito na ka, mga ka-vibes. Ang ating susunod na kanta, ang artist natin is the one and only Fergie. O, diba? Sino mga fans ni Fergie dito? Baka curious kayo, anong bang ginagawa ni Fergie ngayon? Baka parang sinasabi nyo sa sarili nyo na, parang wala siyang mga bagong kanta. O, ito na nga, fun fact, no? Well, si Fergie, ang huling major new solo album niya ay nung 2017 pa. So, si Fergie, medyo naglalilo siya ngayon, no? Bilang isang singer. Pero ang mga ginagawa niya ngayon, occasionally, meron siyang mga creative projects na ginagawa. Kunyari, yung huling project niya ay nag-collaborate siya with Meg Stalter. Isa siyang isang Netflix actress. Dun sa pelikulang Too Much Star, starring Meg Stalter, gumawa ng rendition si Fergie ng kanyang kantang London Bridge para sa pelikulang iyon. So, 20 years after the original, bigla siyang gumawa ng bagong parang remix, no, para sa pelikulang ito. So may mga ganun siya creative projects na ginagawa, no. Pero mga live performances, wala tayong updates regarding that, no. Wala siyang mga upcoming or even recent live performances, mga concerts na ginagawa ni Fergie. So kaya nga medyo live low siya ngayon, no, bilang isang singer. At naging active siya nung 2017 pa. So, ayun ang update kay Fergalicious Fergie. Diba? So, mag-Y2K Rewind muna tayo sa taong 2007. Balikan muna natin ang tugtugan ni Fergie. This is Clumsy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet. Ah.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

92.3 FMR ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet! Magandang umaga mga ka-vibes. Ang oras, 7:46 ng umaga. Siyempre kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Siyempre, para sa programang Y2K Rewind, musta naman ang tugtugan natin mga ka-vibes? Nagugustuhan niyo ba? Uy, ako gustong-gusto kong tugtugan natin ngayon. Oo, I love it so much. Ay, sumasayo ako kanina na teach me how to doggy. Dito sa studio mag-isa. Alam mo mga ka-vibes, marami na rin nag-comment sa ating Facebook post. Kung gusto nyo rin magpa-shoutout dito sa ating station, pwede po kayo bumunta sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. At may makikita kayo dyang poster ng mukha ko. Oo, makikita nyo dyan, Y2K Rewind, DJ Jaja. Pwede po kayo mag-comment dyan sa post na yan. At doon po ako nagbabasa ng inyong mga comments, mga shoutouts. Oo. At syempre, i-follow nyo na rin ang aking page. Pwede ba? DJ Jaja, i-type nyo lang yan sa kahit anong social media platforms, IG, TikTok, Facebook. At sana lumitaw ang aking account, DJ Jaja. At ako, may nakita akong comment, sabi ni Andrew John Jabagat. Good morning, DJ Jaja. Tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nagbe-bedding sa hotel. OFW life. Wow! Grabe! Hello, Andrew! All the way from down under! Hello! Ano daw? Hello there, mate! Musta ka naman, Andrew? OFW life. Grabe, ha? Nako! Respect sa ating mga OFWs. Mag-ingat-ingat kayo dyan, Andrew, ha? At syempre, God bless and I hope you enjoy your day today. Dyan sa Australia. Grabe, lupit naman, Australia. Pag ako naging OFW, parang iniisip ko, ang ganda ng bansang maliban sa Australia, saka sa Japan, parang Spain. Hola! Hola, mi soy Jaja! Sabi nila, good morning! Ay, nanay ko, gising na. Hello, mother! Good morning daw, nakikinig ang nanay ko. Wow, thank you so much! Sabi ni Sari, pumunta rin daw ulit sila next Saturday sa busking. Ay, next Friday pala. Oo, next Friday sa busking. Nako, I'm so excited to see you guys again. Maraming salamat, FMR Squad, sa inyong suporta na lagi niyong pinapakita at binibigay sa aming mga DJs dito sa 92.3 FMR Manila. Pero ito na nga mga ka-vibes, ah. This is the segment that we like to call Choose Your Fighter Y2K Edition. Bali, magbibigay si DJ Jaja ng dalawang artists all the way from the early and late 2000s. At kailangan niyo bumili kung sino ang mas bet niyo. Kung sino sa tingin niyo ang mas lupet. Oh, ready na kayo? Ang dalawang Y2K Artist Showdown natin for this Saturday ay sila. Asa na drum roll natin? Ayan. Britney Spears versus Christina Aguilera. Britney Spears versus Christina Aguilera. Pop Princess Showdown tayo ngayong Sabado. Sino ang mas bet ninyo, mga ka-vibes? I-comment nyo yan sa ating Facebook page kung sino man mas bet nyo, Britney Spears or syempre si Christina Aguilera. But for the meantime, tugtugan mo na all the way from the early 2011. Ayan, 2011. Syempre, from the one and only Chris Brown. Here is next.